0: podcast of Kuya Jude's Herbal Oil.
1: Vamos!
2: Kuya Dots Herbal Oil, ang tinuod nga hapas nga gikan gayud sa mga purong herbal sama sa gabon, buyo, hilbas, sibuyas ganda, asunting, madrikakao, tuba-tuba, kalabo ug luya. Busa, makasalig ka sa epektibo sa Kuya Dots Herbal Oil. Haplas alang sa dunay ubo ug hubak, babaeng mabdos ug napaakan sa gagmayng mananap ng hubag nga mga ugat, napasmo nga mga kusog, sakit nga likod, hawak, lutahan ug mga nasubawan. Ang epektibong haplas, Kuya Dots Herbal Oil. Hinumdumi ang ngalan, Kuya Dots Herbal Oil.
0: Dung, basa pa ba ya akong buhok o?
3: Oh? Uy, day, naitulya diha, panarapo.
0: Dung, wala ba ya ko'y sapot?
3: Naunsa man taon ka? Panuhuton ba'y ka na?
0: Lagot, uy! Dung! Wala ba'y ako'y underwear?
3: Ugma dayong day, magpalita. Usa ka rosina.
0: Sula! Nimo palahak ah! Agoy, mister. Ayaw tao na sula imong asawa. Kung wa ka na'y ikabuga, kini ang tumara. Bomberman! O lagi, epektibo kini, sulay gani. Bomberman, makapawala sa kakapoy, makapalagsik sa imong lawas, ug mopabalik sa imong basta kung loya ka, Bomberman ang tumara. Dung, maligo sa ko ha.
3: Dito tas di pool day, ako'y bomba.
2: Bomberman, kusog mo arangkada. Bomberman, dili ka maluya. Bomberman, ang imong kasaligan. Busa, kung medyo luya na, ayaw paabuta nga maulawan ka. Pag Bomberman, aron siguradong tunay ikabuga. Bomberman, Bomberman!
0: Dung, bombahi pa ko pi.
2: Bomberman!
4: Sige, sige, hawere, hawere.
5: Nian na bitaw, dalian na diha.
4: Hapit talaga de, hindi ana.
5: Sima, sima, oay, tingog in town, sima.
4: Agoy, kasakit sa akong sampot, sima. Agoy.
5: Naun siya man ka, kamuboan ang kapayas nga imong gisaka. Ako pagyud kang gigunitan, nahambong pagyud ka.
4: Agoy, kalit magbigol-ngol ko na nga kong tuhon o nawadaan o kusog. Sakit kaayo, Sima.
6: Ngol-ngol nga tuhon, sakit nga mga lutahan, kahubag ang mga kaugatan. Agoy nuy, pastilan, magsao na lang kung arangkada si Manang. Nah, wa na tay ikasagang. Pero, no problema, mga lulo o mga lula. Arthritis o rayoma, taas nga uric acid, naatay pang alkuntra.
4: Talaga?
6: Kini ang tumara. Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
4: Kuya Dodge, anti-arthritis tablet?
6: Tinuod ka na higala. Way hunong si Kuya Dodge sa pagpangitang pamaagi. Aron mahatagan yun o kayuhan ang atong mga palatian. O kung panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts or arthritis ang hisgutan. Kini ang kasaligan. Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
2: Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
3: Niya nga ko sweldo. Kumpleto na ha? Way iban.
6: Sigurado ka? Kumpleto ni?
3: Oo lagi. Ipagani.
6: Bebe ko no be. Kaya akong ipon.
3: Giiha pa. Murag magkaklaro.
6: Oy do. Kadako man taon sa kuwang ini.
3: Isakto na oy.
6: Ay kong ilara kardo ha. Laro ka ayo do. Tinaw pa sa sabaw sa butong.
3: Laro na day.
6: Di ko ni mo mailad. Kay sukar ko nagamit sa Kuya Don's Wonder Eye Solution, naulian na ang kahanap sa akong pananaw. Bibibi, ang kulang.
3: Di arbitro dayo eh. Nagpinta kong palitdaan dahi. O kaya doon, suwan nira ay solusyon. Kay sukad karon, ako nasad patuluan ang akong mata. Aron maklaro na nako ang imong kagwapa. Hanap nga pananaw, daot nga mata, tungod sa katarak o tungod sa glaucoma, pterygium, sore eyes, o guban pang kadaot sa pananaw, higala, kini ang gamita, Kuya Dodds Wonder Eye Solution. Napamatud-an na sa daghang higayon, daghang nakagamit, o daghang hanap nga pananaw ang mitinaw. Kuya Dodds Wonder Eye Solution. Kuya Dodds Wonder Eye Solution.
0: Unsa man ang imong interior dong, oy? Kuyos man kaayo, kuwang man sa hangin.
3: Pasensya na day. Usaon nga, luya naman ko, hinay nang mabumba.
0: Ingnak yun, nga di nakakabumba.
3: Day, agwantahan na lang ko.
0: Hello, moy? Ikaw ko na'y padaganon, nga kulang ang hangin. Tanaon tag makasubay ka basdalan. Makalagot!
2: Luya, di makabumba o wanay ikabuga? Daghan na ta, sa una. Pero karon, dili na. Tungod kay niya na, ang Bomberman. Ang gisaligan sa mga mister nga daw dili na mapuslan pagtumarlang sa Bomberman.
3: Day, sakto na sa hangin.
0: Dung, baligsin ako, Bi.
2: Bomberman, sigurado makapabuto. Bomberman!
3: Day, unsay pong sa doktor?
0: Operahan ka.
3: Unsa? Dili ko musugot.
0: Kritikal na kayo, gimong kahintang. Dung, guba na ang imong kidney. Kinahang lang tangtango na kini.
3: Unsa? Kiduok.
6: Problema sa kidney? Chronic kidney disease? Taas na creatinine? Prostate problem? Dili ka ihi o magsigig ihi-ihi. UTI, urinary tract infection. Kung mo grabe, operahan ka. Apan, kung may pagsalig ka, dunay epektibong kapsula nga mo ayo ni Ana. Giba ila-ila ang pinakayunik, pinakabag-o, o pinakaepektibo. Kidney Repair Capsule.
2: Kidney Repair Capsule.
6: Adunay mga sangkap na direktang moayo sa nadaot o naguba ni mong kidney. Kidney Repair Capsule.
2: Kidney Repair Capsule.
1: Mga kaibigan, ngayong panahon na, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Para malikayan, huwag doon na kayo magkatunan. Sa programa, Health Debs with Kuya Dodds. Health Debs with Kuya Dodds. Ingat!
2: Nagtudlo ang Diyos kanako may tungod sa kinaiya sa mga buhi, sa mga binuhat, sa mga linihukan, sa mananap, sa mga ihalas, sa gahom sa hangin, sa mga gahom sa pagpangatarungan, sa mga tao, sa nagkalainlaing matang sa tanom o gagamitan sa ilang gamot aron itambal. Kaalam ni Solomon, City 20. Ako ang inyong pinalanggang Kuya Dodds sa Probinsyas Bukidnon, ang eksperto sa alternatibong medisina nga naila sa nasud Pilipinas sa dihang wala pa naimugso ang sinsya dinhi ning ibabaw sa kalibutan gamit ang mga gamot panit, sagbot, mga dahon, gulay o prutas nga dakog ikatabang sa atong panglawas. Paminawa kining talagsaong tulumanon. Health Tips with Kuya Dodds. Health Tips with Kuya Dodds.

Hey, Galaxon, kumusta? Mayong buntag, ganatong tanan. Welcome, dinininga tong tulumanon ang health tips ni Kuya Dodge. Kumusta mga soking tigpaminaw? Kutos mabot niya itong pagsibya karong buntag at karong adlawa. Naglagiting ang kainit din sa akong naimutangan. Kumusta og mayong buntag Bukidnon? Good morning! Davao City, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte og Davao Oriental. Good morning! Cotabato og Lanao. Good morning! Busan del Sur del Norte. Good morning! Surigao del Sur del Norte. Good morning! Misamis Occidental, Oriental, Zamboanga del Sur og Zamboanga del Norte. Good morning! Good morning! Kumusta mo niya? Kumusta mga katikaran ug mga pagpanikay-sikay? Sa gyapon kininausab inyong pinalanggang Kuya Dodge manginaot nga kitang tanan. Dinhi ning ibabaw sa kalibutan anaas kapiskay ug kabaskog sa panglawas, inubanan sa kadasig ug kakugi kay ang tao nga makugihon permamenteng busog. Munang pina kanindot nga labanan dinhi ning ibabaw sa kalibutan alang sinadlaw adlaw natong pakigbisog sa atong panginabuhi. Labing mainong danon. Dasig og kugilang.

0: Okay, balik ta din ini nga tong pagpanaguban. Mabuhi sa kagalingong paningkamot nga dili magsalig sa uban. Kailami kayo tagamtamo na nga tong hinaguan. Busa Dasig ug Kogilang. Kumusta mo niya? Kumusta mga katikaran ug mga pagpanikaysikay? Mag-uban-uban na sabta, kuyog-kuyog, guguy-hugoy, dinis kahanginan, labigar biyahe sa usa katak ng tulumanon, kauban ni Kuya Dodge. Good morning! Mga panagisgutanan, may kabahin sa panglawas og uban pa nato ng mga panagisgutanan nga atong pag-asawaan, dinis kahanginan, munang plaster, pahimutang, pahiluna mo niya. Bina sa itong mga nanay, tatay, lulo, lula, ati, kuya o bunso, mga senior citizen or katigulangan o katiguyangan, magsugod na Kuya Dodge, plaster na mo. Humanasad mo ng kapatalingog mga preskor labas ng mga balita sa tagsa-tagsa ninyo kapaborito ng mga radio station sa Tibuok Mindanao. Diri nasad ta sa programa ni Kuya Dudes. Ato mga partner radio station, mayong buntag. Good morning! Iyag tagdumala, gikan sino station manager, padulong sa News Bureau of Chief ninyo. Good morning! Good morning! Binas Technical Department, dagan kayong salamat sa matag-adlaw nga pagkonekta. Thank you! Palakpakan kay halos present gihapon tanan karong adlawa. Isag dunay mga area sa uban pa nato nga pulo sa Mindanao nga medyo nakatagamtam na og pagka wala panagsa sa sugang dagitab, pero kanunay nakakonekta gihapon. Thank you kayo. Thank you. Bisan gani sa tubig nakatagamtam na pod nga medyo apiki na. Unya nakatagamtam na sad ta karon og makusog or mainit na kaayo nga panahon. Kay wala pagid giwala ha ang kanini ang super El Nino. So makatagamtam kita sa makusog ug mainit nga panahon, labi na dinhi particular sa atong pulo sa Mindanao. Dito sa Luzon, init ilahang mata dito sa mga basura. Dire sa ato askang inita sa init gid sa adlaw. Kung sa mga Surigao nun pa grabe kapaso. Dili mo kumpiyansa, labi na sa atong mga idaran, sa mga kabataan, sa sobra nga init, dili palabi ubulan sa init. O niya sulob sa mga bistida or sapot nga diin hamugaway ang imuhang pamatyag or paminaw. Dayon inom og daghan tubig or tama nga gidaghanon nga tubig nga gikinanglan sa atong lawas para nga makalikay sa dili maayo nga sitwasyon. Muna siya nga ito ang una nga buhaton or lakang, labi na kung init kayong panahon. Ha? Good morning! Morning ninyo dia sa ato usab nga mga igsuong mag-uma, mayong buntag. Good morning! Ipaypod ang ato mga igsuong mag-uma, labi na kung ang ilahang mga abot na kinahanglan o init, kinahanglan nga mabulad para nga mauga, dako na kayo na nga partida. Pero doon na po yung mga panahon, nga kung masobrahan na po kainit, ang ato mga pananom, dili mayong resulta. Tingon na na lang yun, bubalan silang, diskarte na lang sa unsay mga pamaagi, unsay atong mahimo, mabuhat nga makasugakod or makasurvive sa inadlaw-adlaw nga gimbuhaton. Basta kay naalang diha ang kadasig ug kakugis matag-adlaw. Ato mga igsoong nanagat, may muntag, salamat na aming masudaan. Thank you! Salamat kayo ha, sa tanan magbalantay sa Kapsay ug Kalinaw. Good morning ninyo diha, salamat pod, nahimong malinaw ng usa ka lugar, area or komunidad. Gumikan sa inyong kadasig ug kakugig sakripisyo sa pagbantay nini, labi na diyas kabukiran nga bahin, kapatagan, kawanangan or kadagatan. Dagan kayong salamat ninyo. Thank you! Nagalukado publiko, mayong buntag. Good morning! Itong mga gwapo-gwapang mga tinderog tinderas, nagkadayang nga palingki or merkado sa Tibuok Mindanao nga nakamonitor karon nga mga orasag karon nga mga takna samtang nagkubi-kubi, nagkure-kure, istagsa-tagsa nila ka mga paninda. Morning ninyo di ha? Good morning! Mga driver, conductor, laborer and porter, driver and conductors, nagkadaiya nga mga pantalan or terminal, itong mga driver pod sa bao-bao nga nagmonitor karon, habal-habal, taxi, tricycle, van, buses, multicabs, pampubliko man, pampribado nga mga sakyanan, yan naglawig, naglabigar, karon nga mga orasag, karon ng mga taknaan, yan nagmonitor din nining atong tulumanon, ang pahimangno ni Kuya Dodge, ayaw ninyo gula ah, ang pag-amping kanunay sa biyahe. Ingat lang sa bae. Dinis sa itong mga kapungango, may buntag. Good morning! Itong live, sayo kayo nga nakasugod, sayo kayo nakakonekta, sayo kayo nakahulat, sayo kayo nga nakakomento na. Dinis sa itong live sa Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading o sa A6FM 99.7 Davao. Good morning ninyo di atanan, mga ka-live na to. O ikaw na minaw karon makailingaw, naka-cellphone diya, naka-internet or data, libre walay bayad, ha? Eh, gusto ka nga mag-apil, magsunod-sunod, apil-apil, sunod-sunod, sabay-sabay, kugus-kugus, sabak-sabak, sungay-sungay ni Kuya Dodge. I-search lang dia sa inyong search engine ang Kuya Dodge Herbal Marketing and Trading kinadya atong live. Dalikyate na lang po dayon sa pag-like, pag-share o pag-follow. Gamay? Gamay lang good ka na. Mura lang kung muta ka na ko. Like, share, we follow dia para nga mapaabot sa nagkadaiya lain-lain nga mga kapupudaan ng ato ang live dia. Sa inyong mga kapamilya nga naaslag yung lugar, mapaabot dito. So good morning, Laras Tanan Hurot. Good morning! Kaya nata sa ato mga pagpanimbaya. Kang Atine Labadia Raot, good morning ni mo di Atine. Good morning! Kang Ati Ele Gonzales Pinida, good morning ni mo di Atinday. Good morning! Kaya Aspalos Verdes, Indangan, Davao City, good morning. Salamat kayo, kang Kuya Tony, may buntag. Good morning! Naot ko nga namos mayong pagpaminaw, kapiskay o kabaskog sa panglawas, sinadlo-adlaw nga panginabuhig, pakigbisog, morning ni mo di Atinday. Good morning! Early Caparuso Kirubin. Good morning! Gikan di Santa Maria Prosperidad Agusan Del Sur. Labi na kang Ginalyn Arcio Amaro. Gikan diha sa San Francisco Agusan Del Sur pod. Good morning ni mo diha Ginalyn, mga Amaro family. Good morning. Tag, salamat kayo. Uy, nas dayday o dayday Lyorden Istal Mayra, gikan diha sa Karkan Madkarlan. Morning ni mo diha day. Dias Carmen, taga Carmen siya. Karkan Madkarlan, dias Agusa Surigao Del Sur. Karaskal, Kantilan, Madrid, Carmen, Lanusa. Muna sa Karkan, Madkarlan. Morning ninyo dia. Labi na sa mga Istalmayra family. Kang Dayday, morning ni mo dia, Day. Good morning! Nancy Aguirre Bulayog, morning ni mo dia, Nancy. Good morning! Arangan Elmar, may buntag ni mo dia, Mar. Kuya Dodge, mayong buntag. Way paglubad. Mula noon hanggang ngayon, basko gihapon. Ang pungango, gahi gihapon. Morning ni Uday Elmar. May buntag ni Uday. Naot ko nga nakas mayong pagpaminaw. Kapis kayo kabaskog sa panglawas. Unay ako sumpa mo kitoy-kitoy mo armas. Kang Rone Lampayan dia. Morning ni Uday Aron. Good morning! Ikan dia sa Happy Radio Talakugon. Morning ni Uday. Kang Easy Q Kill 94.7 Express Radio Lapas. May buntag Lapasanon. Good morning! Ati Radio Bayugan, salamat matag adlaw nga pagkonekta, pag-notify din ni atong tulumanon. Thank you kayo. Good morning! Salamat Kuya Dodge, God bless. Morning ni Muria, welcome ni Muria Day. Day Day Lyordin Istalmayra, may buntag ni Muria. Amping ka kanunay. Good morning! Julie Guson, grabe Julie. Morning ni Muria Jol. Good morning! Asa ka ni nagpaingon dugay, magkaayong naka-apil-apil diri, karon pa man nagpatimaw, banhaw man ka Jol. Pamilyang Guson dia, gikan dia sa Barangay Salvacion na siya Bayugan City. Good morning. Good morning. Thank kayo ninyo dia Bayugano na. Thank you. Bahalag dili ko, dili number one ako mga produkto dia sa Dakbayan sa Bayugan. Pero sa Napolo, walo og tunga ang nigamit. Walo og tunga. Sa tunga ra ilaha, lagi bahin-bahin. Tao, salamat kayo ninyo Bayuganon. Thank you. Ay paglubad, sukad sa una hangtod karon, grabing suporta, salamat kayo Bayugan City. Inyong pagtuo, pagsalig sa akong mga produkto. Dagan kayong salamat. Ate Delia Tanyula, gikan dia sa Old Damulog, Bukidnon, may buntag. Jocelyn Hubay Savredo, Faye Tabaranza, morning ni muda Faye. Good morning. Ate Emilita Salde, morning ni muda Ate. Nagsubaybay, good me karunay sa imong health tips, Kuya Rods. God bless, salamat kayo, Ate Dilia. Good morning! Ang Nancy Aguirre Bulayog, Melvin Clerino. Shout out sa pharmacy sa Surigao City. Nga akong gipalitan, kagahapon, og super syrup. Nga walay klaro, og usab-usab ang presyo. Kuya Rods, pila man judi ay. Ang SRP, aning Kuya Rods, super syrup. As lang ko, Kuya, daghan kayong salamat. Uy, layo-layo, Romanes Melvin Clerino, murag taga-tubod, Surigao del Norte ni. Niadto lang yun o kanini ang Surigao City. Parang mupalit sa ato ang Kuya Dud Super Syrup. Sa Kuana, sa Daps Pharmacy na, di Surigao. At bang raman na siya sa Pag-ibig, na di highway na sa Rizal Street. Ang nahitabuan na Melvin, kaniadto ang Super Syrup O ay lang kalain ay, basig nangasaba ka stindira dito bina. Ako na klaro kaya sa busa mapresyo. Pero katawa na siya. Shout out ko sa Pharmacia Surigao City, Kuya Dons, nga akong gipalitan sa Kuya Dons syrup, super syrup. Walay klaro sa busa bilang presyo. Katawa din siya. Kuya Dons, pila man siya diya yung SRP ani. As lang ko, dagang kayong salamat. Ben, may buntag ni mo diya. Kanyan to Ben, ang Kuya Dons super syrup, 350 pesos na. Liquid pa to siya. Liquid pa dyan to siya, kanyan to. Muto yung nato siya kamahal, tungod kidaghan kayong mga posible nga mahitabo ba kung sirap daan ang imong kan gumikan mangod ang Kuya Dons super sirap mangod bin puro-purong natural siya nga mga duga sa prutas o gulay nan mangani sa mga nakabalo ana sa nakagamit aslom unya murag mubula na siya murabag kaning tuba ba nga bagong dawat. So karon ang tendensya na moto siya nga mahal-mahal kidaghan kay niya bugat labi na sa transpo na yung mga panahon po tungod sa iyahang katamis kay pulos man siya mga duga gino kay wala siya chemical wala siya mga preservatives wala po siya coloring tungod po siya ang katamis dugukon og mga utitud. Para risgo kayo to siya kaniadto yun. Muna nga medyo may kamahalan siya. Risgo, dugokon og titod. Unya gumikan lagi kay murag mo explode siya. Muna usahay mo awas. Madamage ang uban na to nga mga produkto. Muto nangita ta og mga pamaagi nga sa asa ta pwede nga medyo makabubara to nga pupari maura gid gihapon ang resulta, ha? Na mas gipa-improve pa og maayo ang bag-o natong Kuya Dons super syrup karon kinaka-granules na. Unya duna na siya ay kanini ang beetroot powder o kanini ang nanapod siya ay dragon fruit. Murag kung wala ko masayop bin tag 250 na lang na siya ang SRP karon. O dako na kayo sa diferensya. Mas nibarato noon siya og mayo niya mas gipa-improve pa. Wala lang. At least nakabarato ka. Layo ba kay taon ninyo ano? Tubod Surigao del Norte ko ako masayop ni Melvin Clerino. Niadto lang yung Surigao City diya sa Dapps Pharmacy. Una mo yung mga parintig kay galaan diya nga dool-dool nga gusto sa atong produkto ipadto lang dito sama sa gibuhat ni Melvin. Pero kanini ang nakuan kanini nakatawa siya kay usab-usab ko nung presyo. Sige lang Win ana man na usab-usab ganing panahon presyo pa ba? Amping diya Win may buntag ni mo diya naot kong nakas mayong pagpaminaw Kuya Dons. Wala nagihaplas ni mo Kuya Dons ba? Ano naman po ni nga bag-urga ita naghatod? Kang Ati Saldi Emilita na sad ni Dias Bayugan. Wala nagihaplas ni mo Kuya Dons ba? Niuli na lang taon ng akong anak kay nahutdan siya og haplas. Akong gipalitan og lain nga brand. Dili man siya mo sugot oy. Hinaot nga maabot na stocks ni mo diri sa V&V Electronics. Og diri pod sa JIL sa imong outlet kimura jud na among gamit tested ang proven jud wala na day sulay lang dito ate sa uban nga atong imong natultulan na mo diya siguro note down day si para si Royal Castro diag si Kwan nagisgot man to si Madam Isabel Damasco. Sige lang namin naganaplas diri sa budiga. Ang kulang na lang ano yung sigot sa bugan sa kabayo. Karon kiting init, daghan kay singot bugan sa kabayo din daghan taga plus ma produce ani Ate Saldi. di palitan ng og line brand di busugot. Salamat kayo sa katog yung taga Madrid, taga Madrid nga kanang nabitay magkanini ang taga Madrid to ang sa takakaraan diya sa Madrid nga produce na ito mga produkto. Di lang na ako isulti. Nga na ay kanasuroy ba? Kanang nag house to house, maligyag haplas. Mas nindot ko kaya ang haplas niya. Kuya Dons mo ni, kuagamit. Kanitis tingi, mas nindot ni, kumpara na. Lalis lang noon sila, hapit na noon na nagtinig basay, kay Pugson man dud siya, na di mangid siya, kay Kuya Duds mangid iya. Kay kamulak ka ro, tigbaso ni. Wala pag taga Madrid ba, die hard kaya. Bitaw, ate Emilita, may buntag di mo diya. Naman tayo plus dre, walang pa siguro sila ka-order. Oh, ate plus dre sa budiga. Kuya Duds herbal oil. Simple kay nga plus. Simple kayo, walay daghan kartihan. Pati buti, pati sudlanan, or sticker, walay daghan karti-arti. Kedi man buti og sticker ato iha plus ang suod man. Simple rin kayo, pero isipa kung sa asa siya naglangkob, kung sa siya kanindot. Di po siya sobra ka humot, di po siya sobra ka nindot, or lami, basta kay simple rin siya nga plus. Pero naglangkob siya gikan sa Gabon, Buyo, Hilbas, Sibuyas Ganda, Asunting, Madrikakaw, Tuba-Tuba, Luya, Dulaw, Kalabo, ug Salong. Sayunan ka na nga plus, buyag. Sa mama, palang na. Papay labot sa dagat. Dagat. Gamot sa lusay. Gamot sa katunggan. Banaug. Ay lang tong balisong. Kaya di na to katuan pod. Kay bato balisong man to. Kanang banaug noon. Katong banaug nga bugtong. Dili po itong nagsanga. Isa na sa mga gamit or sangkap sa Kuya Dudes Herbal Oil. Simple lang. Tama-tama lang iyang kabugnaw. Tama-tama iyang kainit. Tama-tama lang iyang kahalang. Nga nakabalansi sa temperatura sa lawas sa matag tao. Ingaw na na ang Kuya Dudes Herbal Oil. Kutob sa mga nakagamit, kutob sa mga nakasulay. Paborito pong kayo sa mga manghihilot o mananabang, mga masahista. Di na gid sila mabalhin o glain. Ayan na siya ang Kuya Dudes Herbal Oil. Diya sa misamis, ang ato, ang aplas diya, tested na kayo na, dili na mulangkob o siyam na katuig sa merkado. Ha? Simple ra gihapon kay nga plus, pero isipon ninyo sa misamis noon, particular di Askalamba, Aloran, Oroqueta, Panaon, Sinunukan, Sinakaban, Maningkol, tanan di ang mga area. Tested na sa labi na sa mga kanunay ni gamit. Sulod na sa siyam katuig. Sayo na ni muna, di na mabot siyam katuig kung dili na siya kanini ang progresibo or kanina sulayan sa katawan. Simple ra kay nga plus. Ang aplas na to dia, JW Herbal Liniment Oil. Muna siya dia. Ang naka, salamat Kuya Dodge sa info. Reply din si Kuya, no? Melvin Clarino. Salamat kay Ben. Minaw, good morning ni mo dia. Good morning! Salamat kay si Info. Sobra man good. 100 ang eye drops sa Manisya. Pero sige lang. Sana ang eye drops ISRP sobra 100. Importante nakapalit ko sa imong produkto, mura na akong tuyo. Namang giuban nga medyo labi naglagyo nga mga area, medyo naitas-tas nga presyo nga dili masunod ang ISRP. Pero sige lang, ang pasalamat ni Melvin dire, okay ra daw. Bahalag taas og presyo basta kay importante nakapalit siya. Lamat kay Bina, thank you kayo sa imong pagtuog pagsalig, layo biya. Tubod pagod ni siya. Surigaw din lor, tuldo lumay pro layo, gikan og diya sa may rotunda pasulod dito Surigaw City, mga 60 kilometers po na. Mga 60 kilometers pero gituyo ang yung Melvin. Morning ni mo di Aben, salamat kayo. Good morning. Imong soking tigpaminaw sa imong programa, user ko sa imong produkto. Salamat kayo Risma Puanes, buon salamat kayo, may muntag ni mo di Risma. Nianha man daw sila Ma'am Isabel. Pero wala sila kahapit kay gabi ina. Hindi. Wabitaw sila kahapit dire ati Emilita kay nagsigi pa man to sila date-date ni Busramil. Dadlaw na sila magsiging honeymoon. Sige lang. Sige lang. Aileen Taiko. Good morning, Kuya Dodge. Kung sa may inumon, nga kusog kayo magpapitate ang kasing-kasing kuya. Sa yun, Bibian Abay, may buntag ni Muni Abayan, Nora Catholic Sanchez. Sana naadiri sa Tandang Sura, Quezon City, ang products mo, Kuya Dodge. Tandang Sura. Piti layo, aman, abinakog tandag ra. Nora Catholic Sanchez, good morning ni mo dia. Sana daw nasa Tandang Sora, Quezon City ang product mo, Kuya Dodge. User siguro, taga-diri siguro ni Mindanao. Pero naana na ito mga kwandya, mga kaparentihag, kahigalaan na nasa Muyos, Luzon, nga bahin. Abi na kong Tandag. Tandang Sora, Quezon City, day. Good morning ni mo, dia. Good morning! Nora, may muntag, Nora Sanchez. Sa online na lang ka mag-order. Online na lang ka mag-order. Labi na sa Tagalagyo. Muna ang gingon ako nga, katong Tagalagyo, nga dili maabot na mo yung mga parente, kahigalaan, pagumangkon, apo, mga lulog-lula, nga naa sa Lagyo. Ipa-order ninyo sa online. Kaning imuhang, kaning Nora, kaning nag-view ka karon dire sa ato ang live sa Kuya Dodge Herbal Marketing and Trading. Diha ka mag-order. I-PM lang na ang admin unsay gusto ni mga produkto ni Kuya Dodge. Muabot gyapon nagtandang sura. Abot gani nagkalain-laing nasod. Na sila yung mga kaparentihag kahigalaan sa lain-lain nga nasod. Abot gani Singapore. Singa 1, Singa 2, Singa 3, Singapore. Dire lang order. Nora Sanchez, may buntag. Ngana kaning online ngay mo ang kaning live ngay mo ang gina kuanan dia. Ipe mga tong admin na say gusto ni mga produkto. Maabot gyapon na dia. Total cash on delivery man na. Ni ako maka-order na ayo i-cancel kay. Problema ta sa kuan. Kami makatapal. Gerita kang Aileen Taiko. Sa kunoy tambal kasing kasing naminaw gid ay. Na din sa automatic siya nakareply yo. Taga Oroquita City ko Kuya Dodge. Taga diha ko, diha akong ginikanan. Salamat kayo Nora. Tulik Sanchez taga Oroquita din siya. Mindanao lagi. Taga dire yang ginikanan, siguro napadalhan ni sa ato mga produkto. Okay Kuya Dodge, order lang ko sa online. Salamat kayo Nora, salamat amping dia. May buntag nimo dia, amping dia kanunay sa kanini ang Tandang Sura Quezon City. May buntag nimo dia taga Oroquita ilang kaliwat. Ang Nora Catholic Sanchez. Good morning. Sa online na lang ha, online na lang order unsay gusto nimo nga produkto. Kay halos biya taga Oroquita, pure buyag. Ala, grabing inorderay sa ato mga produkto. Salamat kay ninyo da taga Oroquita. Thank you kayo. Thank you. Sa ni iyang pamilya siguro nga user. Muna nga nahitabo nga kuan. Kang kuan ta. Kang Aileen Taiko, magbuto-buto kuno iyang kasing-kasing og dughan. Sayon ra na Len. Naay Kuya Dudes ana. Kuya Dudes Kukyutin. Sa mga gipangkumot, mga dughan, murag panuslokon og dagom, dali rang hangakon, dali rang hangoson, maglisod og ginhawa, murag kutob lang sa ubol-ubol, katong dunay mga RHD o rheumatic heart disease. Ang Kuya Dudes Kukyutin Aileen, sa wala pa masayod, ang Kuya Dodge Kukyutin muhatag na og proper blood oxygenation sa dugo. Mahatag og maayo nga oxygen sa dugo aron nga ang mahitabo dili siya magka problema og trabaho ang atong kasing-kasing og mutabang pod nga mabawasan or mga tanggal ang gitawag nga blood cholesterol. Tambok or sibo nga naa sa dugo nga nisubay og mutabang pod aron dili siya maglisod og daloy agas siret sulod aron dili maglisod og sulod ang atong dugo musaliot-ot makasaliot-ot siya ngadto sa mga pino or dagko nga mga ugat nga naa sa atong lawas gumikan kay naa tay mga ugat nga grabe pa ka pino kumpara sa atong buhok partikular na sa atong ulo, sa utok ug atong mata. Muna kung inyong mabantayan, usahay kung kulang, labi na og kusog ang pressure, kulang ang pressure or mapugos og bomba ang kasing-kasing, naay mga panahon nga parte sa atong lawas manglagom. Labi na kulang og oxygen. Dunay mga panahon pod nga parte sa atong mata mamula. Gumikan kay dili maayo ang agas or daloy sa dugo sa tibuok natong lawas. Ang motabang ana nga mo patrabaho og tarong aron dili mabunog or maladan og maayo og makadaloy, makasaliot-ot o makasubay ang dugo sa tibuok natong lawas gikan sa atong alimpudhan padung sila palapa
1: Kuya Dudes Kukyutin ang inuma. Ana nga mga pagpasabot, Klaro, Tataw, Hanay, Haom, Binisaya, Duna. Wa, di ko magiskot dirig mga terminolohiyang medisina, pipipila raman po ang makasabot. Muna, kini nga programa, gituyo ko kini, aron nga hingpit ninyo nga masabtan, Klaro ug Tataw ang tanan. Muna, sa mga naminaron nga naay mga kasing-kasing, o gawas niya itong mga tao nga way mga kasing-kasing. Inuman ang Kuya Dudes Kukyutin. Kaisa lang, di kay ka madak-an, di kay ka magastuhan, may kamahalan, pero pwede ra na siya kaisa or kaduha sa isa kasimana, nakadepende sa gibati or sitwasyon sa pasyente. Perting daghanang naluwas, anak. Pertig yung daghanang naluwas. Una, mayong oxygen sa imong dugo. Ikaduha, mutabang nga mahilis matunaw ang mga kolesterol sa imong dugo. Ganang gitawa ba nga mga blood cholesterol? Mahinlo, malimpyo imong mga dugo. Aron dili maglisod og bumba ang imong kasing-kasing. Nga naman, si kasing-kasing mao kana ang muhatag og kinabuhi sa atong lawas. 24/7 wala na siya'y pahulay. Kay kung mapahulay na siya bisag minuto og segundo lang, impas yung tao. Muna tagain na ninyong pagtagad. Kay siya ang mubumba sa mga dugo, distribute sa tibok na tong lawas, siya pod ang musuyop sa atong dugo. Tuyok-tuyok lang na siya. Siya pod ang mudistribute kung asa niya ay pasubay. Muna nga, grabe ka delikado, grabe ka bikil, kun o galing ang ato ang kasing-kasing magkatrubol na. Ah. Kaya wamay lain, atakihon ka, wamay lain, luwason. Ang ato ramang kasing-kasing nga mupangsyon siya o balik. Asa mo kakitag tao nga giatake nga ang gibumbahan ang lapa-lapa. Di ba dughan? Ah, asa mo kitag tao nga giatake sa kasing-kasing nga gihapyod ra ang buko-buko? Asa mo mo kakitag tao nga giatake kasing-kasing nga ang naong mo'y giduot-duot? Ah, di ba? Dughan gyud. Para lang gyud nga ma-revive. Apil na nang baga mo nang girekomenda gid nako. Nga ang tao nga maglisod og ginawa hangakon, ang tao nga hangakon maglisod og ginawa, rekomenda gid nako ang Kuya Dudes Kukyutin og ang Kuya Dudes Bronco Aid Food for Dalang, kay sila ang pinakamayo nga partner aron dili ta maglisod og ginawa. Importante gina ang baga pud nato. Oh. May law mag-okay din, ma-revive lang dayon. Oh, niya kita rabang Pinoy diri og naay atakihon. Imbis imong i-CPR, miingon dayon nga birahang utin, birahang utin. Imbis i-CPR, ipabirahin noong utin. Kung si Kuya Jos Losada de la Puente makabira ana, labnot dala ibot. Ay muntag di mo da Kuya Jos. Naot ko nga naka, mingaw naman ko naman kuya. Nakas mayong pagpaminaw, kapis kayong kabaskog sa panglawas, ni ako supa kitoy-kitoy, warmas di ako Kuya Jos. Napakoy dagan extra dire kulirit nga kondom. So kana lang ha, sa mga namina ron, labi na sa mga nagkaedad, kalabi na karon nga mga panahon na, sa na siya, i-safe Jude, aron mapuslan ang pungango. O mo gani, no? I-safe Jude, para nga, sus, delikado, gidbyang. Mura kin taon na bugtong kinabuhi ng mga laki, kanang pungango in taon nga magamit pa, bisan, huwag alanganin, at least makahum. Ayoy! Mo bitaw nga naay Kuya Dudes Bummerman. Oh, kay musugot man kag sa dili ang tao nga magkaedad, magkaluya man jud na. Walay parte sa lawas nga moabtik. Labi na sa pungango magkaluya jud na siya biyang. Pero naay Kuya Dudes Bummerman, makasukol gyapon bisag lupig, makahome man lang. May lang ba makahome gamay? Ora man gina siya kay wala may pwede nimo nga buhaton nga himuon nga samtang nagkaedad ka din hining kalibutan na ang pungango namong mga lalaki magkaanam og kahimsog og kabaskog. Wala gyud. hinunoa, magkana mo kawala ang unod, muok-ok ang ulo, panit na lang mo gimaw. Pero nang mahitabo, para lang yun mabalik-balik gamay ang unod, niya mainat-inat gamay ang panit, ako kuya Dodds Bomberman. Moro mo dyan ay bugtong himaya taon biya nga makatabang-tabang namo mga laki. Unya ka nara po ipampagana nga okay rapod kayo ay muhang lawal, dili ka magluya, dili normal lang kayo ay muhang gibati. Dili nang kanang pugson ka nga iniinom nimo mo gahi dayon. Mapugos og mapirsa imo ang mga kaonoran, mga kaugatan ug lutahan mo na nga magsakit ang ulo.

Na samtang ka nga magkaedad, labi na sa mga kalalakinan, sakitan po ba aming magtanaw, magsudong na among pungango no nga bisan sa aon ni mo o kulata di naging musukol? Sakitan po ba? Pero munang gingon lagi nga magkatigulang ta, magkaedad, wala ay, wala, dili na magkanam o kahimsog, dili na magkanam o gabas kog hinunuaga ni bisag bata pa ta, nagkanam na siyang kaluya, gumikan sa atong mga lifestyle karon, mga pagkaon, mga gimbuhaton. Unsa nagikag magkaedad na og maayo, nanata sa mga 70, 80, 85, bisang ganig 60, bisang ganig 40, magreklamo na kay ilang pungango medyo alangani na gyud. Pero gumikan ka na ay kaalalay, kaabag, muna, diya na himugso na tao ang Kuya Dudes Bummerman, ang kaalalay sa mga lagay nga nilanay. Araw na siya. Sada siya? Og dili na musukol kay humble ra kayo. Ah, matay. Way humble-humble sa pakigbugno di krokongo. Ni laki biya, pagkalaki, murapog kurik biya taon mo. Kami biya mga laki, murapog biya taon mo mga kurik. No. Ang paka, aruning nun taon nga. Pero wa, nagyod oy. Turiya mo na. Ilaki biya. Pero ang tinool biya, sus, buwis buhay. Umao na taon sa ginhawa, may lang, sus. Kung wala yung nebulizer, nga katong ipap lang nga katong nakabuti, adili ka homo eh. Sigig hando, sigig nebulize, sigig oxygen. Ikaw yung mapugsun, matay mo po, idoy na itong kamatay, kung maroon na isita, maroon na itong dangatan na niya. Ana ra gid na siya. Hanga ko eh. Piti sa tinuod lang. Edad na ka, napakairayo mag-arthritis. No. Unya, kung ang babae moogi imuhang kaning kuan, moogi imuhang pasungban. Na, perting piliha gis laki sa tinuod lang. Pwede ra man kakanta-kantahan, pwede ra ka piyong-piyungan. Pwede ra sila mag silpon-silpon mag TikTok na ikaw talimatay na kaghinandos. Para lang gitaon makahome. Wa mo gitaon may daganan. So ang among buhaton, respeto na lang. Ah, respeto na lang gitbyang. Para lang taon makahome. Palaban kita Kuya Dudes Bummerman ani. Boss Lionel Danaw. Imuhang Bummerman dire boss. Naka-ready na ni. Apil lang kang Madam Rinaldine Rosette Martinez na plaster na ni imo mga stocks dire. Ang pag-deploy na lay kulang ani. Ah. Sige lang, abot-abot lang kay pitok-pitok ni tao ng mata ng mga dukirok di auban. Ah, ato lang ha. So, balikan po nato gamay si Aileen. Sa katong dunay mga problema sa kasing-kasing ha. Tested yun. Muna yun ako, money back guarantee. Sukol ko giniloy ay kwarta. Kung tanaw ninyo nga or sulod sa tulong at tuslima kadlaw, walay mga alibyo nga mahitabo. O niya, makagaranti ako. Sulod sa 15 na katuig. Ha? Sulod sa 15 na katuig nga kanini ang produkto ni Kuya Dud sa Tibuok, Mindanao. But pasabot, proven and tested na. Dili mulungtad, dili maluhutay kung wala sa ligig tuhuis katawahan. Ana lang, kana ako mga pasiaw pagkatawa, lamas lamang na. Kung kumbaga kabahi na sa ko ang programa. Kaya managlahi man ang pamaagi sa pagpasiatab sa mga produkto o pagpaila. Doon ay agi og drama-drama. Isa ka tao, daghan kay tingog, doon ay agi glitter reading, doon ay agi balak-balak, doon ay agi ugun sa panang naada. So, mao po na ang ako ang format. Kumbaga, mao po na ang ako ang pamaagi. Kundi mag-endorso ko sa ako ang produkto. Pero, munang gingon ako, dili na lang balihon kung unsa man ang gihimo na ako ng mga pasiaw pagkatawa din eh. Ang produkto na imusaysay diha ninyo kung unsa siya ka-epektibo. Ano lang? Ano man, isa ra po ay akong ikagarantiya. Wako manuhol og tao. Ako manuhol og tao para nga endorso akong produkto, mga eksperto apo gumanuhol para maning kamot og endorso. Wa po koy mga testimonya, ako mismo nangunay. Ako mismo nagresearch, nangitag pamaagi, nagpahimo ana nga mga produkto. Ako mismo nagendorso, ako mismo nagtuon, ako ra tanan. Never mo nga nakadungog nga kung mo absent ko sa ako ang programa, wala koy relibo or kaning
mo temporary nga mo endorso para

ako pagingon kog absent wala koy programa wala gyud. Ingana ang ako ang prinsipyo baruganan. Ngano nga hangtod karon niabot og 15 na katuig kapin kon kuwang ang ato ang produkto sa merkado. Gumikan kay diha pa lang daan nakasiguro mo nga garantisado. Ay, ano man to? At saka unsay inumin nga tambal pagkulang sa potassium kay inunahan ano siya? Ako ng doktor, mababa daw ang potassium nako. Kaya nagpa-check up ko last day. Salamat Kuya Dude sa reply. Dali ra na. Pasaka sa potassium. Ah. Para di na ka magsigig kaon, sigkaog sa kabulig saging. Kuan, Nora Sanchez. Kuya Dude's Spirulina. BG tablet pure na, walay gisagol ana nga gimix-mix sa uban nga mga powder kabula. Pure lang gina siya. Upat ka Kuya Dude's Spirulina BG tablet. Tapos parisi ang imo ang itubig, ang Kuya Dude Super Syrup. Perting dali ara kay mo subida imo potassium ana. Nagikan siya sa mga dahon gulay ug prutas. Gikan siya sa dahon sa gulay gigaling giform into tablet. Dayon spirulina, green algae or lumot nga mabuhi lang sa pinakalimpyo nga tubig. Aunya ang imong itubig, ang Kuya Dude Super Syrup gikan sa mga nagkadaiya pod nga matang sa dahon or gulay nga gihimong syrup, tapos naka beetroot powder na na siya og dragon fruit. So imo lang mo po na imong itubig tubig. Pwede nimo na siya ibalhin sa isa ka pitsil o isa ka litro nga tubig. Mo po na siya imo ang gamiton nga tubig sa matag adlaw hangtod nga mobalik normal imo ang potassium nga mobalik og kahingkod og kalig-on ang imong mga kusog. Kay kung mobaba ang potassium sa usa ka tawo, maluya mawad-an og kusog. Ah, mo na siyang mahitabo. So, para nga daling makasugakod sa mga ingon ana nga sitwasyon, Kuya Dude's Spirulina BG tablet upat o Kuya Dude's Super Syrup muna siya gamiton. Pataas sa potassium, pataas sa platelets, paspas kayo, dali kayo tungod kay gulay o prutas siya ng mga sangkap. Oh, kana may pina kanindot kato mga dehydrated ya or kanini ang nagluya nag LBM or kanini nagkalibanga bagsak na kaayo, ha? Naghagas na og mayo, gusto nga mga makasurvive, makaribama, makarecover og dali. Kana moy pina kanindot kaayo nga gamiton ni Nora Sanchez. Ordera na sa online kaning page na to kanang nakakaron diri nagtan-aw para maabot dia sa inyo sa Quezon City. Ha? Ang Kuya Dude's Spirulina vegetable promise. No. Okay. Og dili na moy epekto Nora. Taga-Urquita man ka, kabalo man ang taga-Urquita usay produkto ni Kuya Dude's. Di may pikto, buwag tayo. Ay napalit utro mo na eh, kagarantiya ramang ginako. Always minaminaw ang akong mama manggod sa imo ha, Mama Salud o Papa Fernando. Mama Salud o Papa Fernando diya sa Purok 7, Asinso, Barangay, Pines, Urquita City, Misamis, Occidental, Kuya Dudes. Tikitams. Tibok din yung pamilya na minaw sa programa. Morning ninyo dia. Good morning! Pero na siya na ni Moyo karon sinura sa tandang sura. Pero ang iyang mga ginikanan, sobra day kara sulid kayo nga listener na to dia sa Urquita. Si Mama Salud o Papa Fernando. Adiya sa Purok 7, Asinso, Barangay, Fines, Urquita City, Misamis, Occidental. Lamat kayo ninyo dia. May buntag ni mo dia, Mama Salud o Papa Fernando. Morning, thank you kayo. Thank you. Wala lang muna sa ikwan. Ate Elbe Relio na istorba may buntag tambal sa gout na deform na ang mga tudlo na ulian pagkaha ni kuya. Ulian na basta unang tayo oras dahil ato na isgutan ugma. Ate Elbe nakaisgut naman taan na ato nakalabayang simana may kabahin sa gout kung sa'y angay buhaton kung sa'y angay dili buhaton. Jandre nugnawal si Danri Madagmos ni dili. Was out sa akong pinakagwapa tibuok kalibutan nga si Mia Bisinga Luangon og sa akong anak nga pinakagwapo pud sa tibuok kalibutan nga si Rejan Bisinga Luangon. Gikan ni Jandri Luangon. Dili po ni Jandri Madagmos diya sa nabunturan. Shout out pud sa Rimas Big Shop sa San Francisco Agusan dili taga Kuan.
taga San Francisco, binakog dyan rin nga taga magsaysay na bunturan. Ah, dagan mo, Nuangol. Ah, diha sa Rimas Big Shop sa San Francisco, Agusan del Sur, naminaw sila permi kuya dos, basta imuha ng oras. Lunes ang tudbirin. Oy, salamat kay taga Bikiria, morning ninyo diha. Good morning. Signa amoy baho-baho, bagbaho diha. Balak bantok na nga pandisal ko. Bantay bitag mo hapit ko diha kan nakog San Francisco, Rimas Big Shop, di mo manghatag og kuana pandisal nga bantok. Sa mga tindira diha og mga biker. Ha, morning ninyo diha, ha, Rimas Big Shop. Kang Jandri Luangon diha sa kanini ang Luangon diha San Francisco. Morning ninyo diha dyan, amping mo diha. Kang Nura katul. Okay Kuya Dudes, salamat. Amping diha Nura, salamat kayo. Sa imuhang mga ginikanan diha sa Rokita. Salamat kayo. Kana, ordira lang to. Ordira lang to siya. Labinas mga namina. Atong naisgutan karon ko Kyoten. Dayon Kuya Dudes Super Syrup, Kuya Dudes Herbal Oil, muna to mga topiko karon nga mga adlawa. Kuya Dudes Bomberman. Itsatra good ototro Madam Rinalyn Rosette Martinez imong order para nga padan na dia. Karon makakitikitiw na to si Boss Ruli Abdullah Martinez, gamor kamu-kamu ro mampuduhan ka hurut-hurut konsumos Bomberman eh. Ayoy. Wadai konsumos Boss Ruli. Wadai kong oras. Salamat nga karong adlawa nakahatag na sag ko ninyo dugang pagtulunan, kalingawan, impormasyon, may kabahin sa panglawas. Uban pa nato nga mga panagisgutanan nga atong bagasawaan dinis kahanginan. Kana mapalit na kung asa mong radio station na kamonitor karon at duwin ninyo ato mga produkto. O gasa po ang pinakaduol nga butika diya sinang lugar. Ayaw kaulo pagpuntana og nabay Kuya Dudes nini. Dagan salamat sa inyong pagpaminaw. Ang tudugma pohon sa susamang oras og susamang istasyon.

0: 96.7 FMR Davao de Oro.
1: Ka vibe sa sound trip.
2: Ang lupet.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: Klarong solusyon, proteksyon o prevention. Busa ang imong tupi.
6: Hago kayo ang mga marites sa katiling ban. Maayong pagpaminaw sa tanan. Kumusta ang panahon sa inyo? Okay ba? Wa bay dagom? Wa bay uwan? Wa bay init? Alimuot bang panahon?
7: Alimuot, good day, si.
6: Agunsa ang panahon? Ang akong nawong.
7: Ayaw!
6: Anong alimuot bang nawong ni mo?
7: Alangan, good day, daghag utang.
8: Ayaw!
6: Ako din si alimuot po na kong naong. Oh, ganong alimuot man mong naong limutay?
7: Alangan akong asawa perting isuga.
9: Ako sa DJ alimuot sad kaayo.
6: Unsa man ang panahon?
9: Akong naong.
6: Ngano man?
9: Akong banaw ana ko uli ah.
6: Mora naman ta anig tinapa, mahinomdoman ra gutumon ra.
9: Ablihan raman ta anig gutumon na. Ay, nako, manawagan lang ko sa kumbana. Nga pislaton ng ilong, nga tambok o nga dakugtian. Palihog lang, kinsa nakakita sa kumbana, inyuhan na, di nakuana. Hago, kaya katiba na ng banaha na.
6: Jara. Ay, shout out sa tanan na tong mga tindirog, mga tindira. Ay, nga daw si inyo. Smile sa mo mga tindirog, tindira. Uy, kaya usabaya na nga strategy nga mahalinan good mo kanunay. Kaya mo tultul ang inyong mga customer kay maayo mo mo smile. Makatabang baya na kana bitong friendly ka ika? Bahalag plastika na kaayo mga palanggay mong kinaiya. Bahalag dili na mo kinaiya ang mo smile sa isa katao. Smile good mo mga tindiro tindira. Kada ko nag-ikatabang sa mga customer, kay ganahan baya ang mga customer basta ang mga tindiro tindira. Lamig smile. Pero gamugtok ragani ka nga tindira tindiro. Ay sus, wagay mo palit ni mo.
7: Adi ko mo palit anang tindahan na kay strikta kayong bayhana. Kaayo rag kini ang kuan.
6: Ano yung mga tunglo-tunglo ba, di ba? Kabantay mo, ana? Wala nga smile, good mo, ha?
7: DJ, gamugtok nyo ko, DJ.
6: O, nga naman gamugtok mong pugka nga dapat good mga tindira o mga tindiro mo smile good.
7: DJ, gamugtok ko kay alangan, wa man sila bayad-bayad sila mga utang.
8: Ipili mo, ipili
7: mo. Sabay, ganahan mo smile, ala nga, ang akong tindahan na upaw na kay wa good, nakabayad. Kaya ako mga suki. Manamanawagan ko sa mga suki, hoy, ay mapanaway na ako. Ha? Wara ba makabayad sa kong utang na sa kong tindahan?
6: Dara, kaway-kaway sa mga tao o mga silingan nga kusog mangutang sa tindahan. Sayo pa sa buntag, ayo.
7: Ay, onsay ato dong.
10: Ah, nay, gwapa lagi kayo kakaroon, nay. Ayo pag-ana dong. Kaliwat gini na mo dong nga. Guwapohon o guwapahon.
11: Ah, mao ba nay? Nay, kini nagkabata pagyog ka na yoy.
7: Ay, salamat kaayo dong. Pangapisa dong.
11: Ha?
7: Pangapisa. Kagiig na mo kini magwapa.
11: Adi lang ko mga pinay.
7: Ang saraman na imo.
11: Ah, kining pwede mangutang, nay.
2: Aya!
9: Ang sa may utang uli mo?
11: Kanang kulapo.
2: Aya! Aya! Aya!
11: Namoy kulapo niya, nay.
6: Okay! Atik-atik rin yung mga palangga. Atik-atik!
2: Aya!
6: Ha? Atik-atik rin yung mga higalang ignag guwapas nanay kay mangutang na kulapo.
2: Aya! Aya!
6: Diyan na! Kurpid na! Okay! Shout out sa mga kusog mangutang sa tindahan, bayad-bayad sa mga panagsa, kadako na mo utang, taas ng lista ninyo.
2: Aya!
6: Wala og makakwarta mo sa pikas tindahan, rabo mo malit.
2: Aya!
6: Halo, oy, entahon mo sa inyong giutangan, piso-piso ray ginansya.
2: Aya!
6: Pabayaran.
2: Aya!
6: Kapoy ba yan yung mga negosyo, eh? Kadagay kang mangutang ba? Oo. Muna yung pinakahasol ng mga negosyo, bitaw-taw, niya, dagay kang mangutang. Okay raman ang utang, basta tultol lang sa bayan.
2: Aya!
6: Diba? Tultol lang sa bayan ba? Pero ganig, mangutang mga palangga. Oo. Muna niya, tagdugay magbayad, pero makita niya mo ba imong silingang palautang, pero sige kahubog.
2: Aya!
6: Sige palit og ilim nun, pero sa tindahan, di igod kabayan.
2: Aya!
6: Kaingon na lang ta usahay mga palanggag poor bida.
2: Aya!
6: Hala sigay! Sogo na tagbasag mga mensahe, kikahibaw ko mga palangga. Ready na mo diha sa inyong mga tubag sa atong tigmo. Ang atong tigmo mga palangga, 3,000 pesos na ang premyo. Okay? 3,000 na ang premyo mga palangga sa ato ang tigmo nga naguluhang nagsunod-sunod pero dili magkitaay, magsagubangay pero dili magsultianay. Matubag nimo nga insakto, automatic ipadaan ako ang 3,000 cash. Derita, good evening, Dijonyo. Marilyn Minusa, New Bataan, Davao de Oro. Mag-sent lang ko daan kay doon ako'y lakaw ugma puhon. Motubag ko sa imong tigmo, akong tubag kay kinabuhi. Kabisan asa ka mulakaw, musunod-sunod man nimo imong kinabuhi. Dili mo magkita apan magsagubang mo og daghang mga kalisdanan. Dili mo magkaistorya kay lagi ikaw og ang imong kinabuhi. Ala sigay. Aton tan-awon. Lo. Op. Hindi mo! Good morning, Dijonyo. Greet na ko akong mga sakop diri balay. Tulog pa ang nag-greet Daday Purok 11. Hello sa mga taga Purok 11. Oy, mga taga Buhol, doon lang mo sa tuang mga pharmacies na to diha. Available ang tuang mga produkto. Sino ang mga pharmacia? O diba ka ha? Diri sa Beat FM o sa BFM Tagbilaran. Bisita lang mo nga rin, kaya na-adre available ang ito ang mga produkto, mga palangga. O niya, sultiin ko ninyo kung unsa ang ikatabang o natabang sa pito-pito capsule o pito-pito herbal coffee mix. Bayong adlaw, Ludi. Tagaagusan ko ang ako ang tubag sa muntig mo. Taong na buniyagan. Magsunod-sunod ang mga ninong pero dili magsultianay ang mga ninong kay wala man mag-ila. Ako si Toto. Mauna ang akong answer kuya. Tao kuno nga gibunyagan O bata gibon niyakan, noy.
2: Aya.
6: Bitaw no, kana bitong naibunyag usahay kini mga ninong ug ninang dili mag-istoryahanay. Wa pa man mag-ilhanay.
2: Aya.
6: Sunod-sunod sa bunyag. Magsagoba nga eh, pero dili magsulti. Anay, kapoy punto. Okay, direta sa laing binsahe mga palangga. Tubag nako anang imong tigmo, DJ. Lamigas na kay magsunod-sunod mana sa natagak gamumhuba. Dayon, dalo nila ang mumho silang balayan. Magsunod-sunod dayon ang mga lamigas pero dili mana sila mag-istoryahanay. Vilita ni sa tagbilaran Bohol. Idol ka ayotika. Pwede ininong takas ako anak. Kaming kasal niya karong Sabado, DJ. Please, agay! Oraga. Ha? Murag nindot galing ni. Og dool pa lang, gano'ng kong dili. Saor man nga. Ha? Sige ta makabakantig adlaw nga muanhatag Bohol. Kay busy ka ita sa tong programa. Nga kong programa mga palangga, lima kabuok. Holding gig ko mga palangga dire sa stasyon usay maabtan pa yung gabi eh di ba lali mga palangga mag-prepare kag programa nangla mag-prepare gyud ka aron nga malingaw ang tanan eh kini mga DJ mga palangga o mga endorser o kining mga dramatista mura sa ning mga maestra. Kung sa maestra magandam og lesson na yung mga gina-prepare okay hapon yung mga drama artist o mga DJ. Pero mas grabe gano'y mga maestra diba? Grabe na yung mga trabahos maestra mga palangga sa mod nag teacher ka sa elementary anak. Dirita okay DJ Onyok. Ganahan ka ayoko maminaw sa imong tigmo. Ganahan ka tigmo o programa? Akong tubag sa imong tigmo Anino from Wao. Walay pangalan, pagbutang mo pangalan. Sayang ka ayo inyong tubag og wa moy pangalan mga palangga ha. Boss Onyok, patingog ka ragod si Tatay Digong diha kung unsa na ba iyang kahimtang karon from Elmer of Camiguin Island. Patingogon ko na to si Tatay Digong. Ladies and gentlemen, please welcome the former president, Tatay Digong.

Ano, magandang araw po sa inyong lahat. Alam mo, Elmer, ito lang masasabi ko. Okay lang ako dito sa Dahig. Kumain pa rin ako. Miss ko na kayo lahat. Huwag kayong mag-alala. Pag naka-uwi ako, magyakapan tayo. At itong mga adik na ito, manda kayo sa akin. Patayin ko kayo. Huwag mo akong subukan. Masisira ang buhay mo. Lawa, tatay. Tatay di. Gamay lang. Gamay lang. Kaya nakotag pero nun, oy. Nakobi akong TF ng tatay di. Kuya, si Aw magkakaayo, oy. Lami mang kapaliwatan, hoy. Mimi ni namin address SM Bohol. Og pwede mag-request ug song bisan pa.

Taas na rin gantaha, mga higala. Oy, ayaw kalimot, diresto ang tulumanon. Hatod ka na to, pito-pito herbal capsule.

0: Gigapa. Gigama sa Milven Food Supplement Distributor. Healthy outside starts from the inside.
1: Panayon ta mga higala dire sa atong paraguban ng programang Gulong ng Palad. Ang pito-pito herbal capsule mapalit sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Busa mga palangga, ayaw ninyo antusa ang inyong mga balatian magigsuon. Kabasin mga higala, magkalala ang inyong mga balatian sa kalawasan. Daghan mong maintenance, pero igo lang mga palangga mo arang-arang. Dili gyud totally mga palangga nga kanabang naayo o naalibyuhan sa inyong mga ginabatag sa kalawasan. Atong pangitaon ang usa ka produkto mga palangga nga maogi makatabang, maogi makapawagtang sa atong mga ginahambin sa kalawasan sama sa high blood, diabetes, UTI, kabuhi, nervyos, anxiety, magpanik, stress, depression, kapoy kanunay ang lawas, nag-ihi og dugo, or magsigig ihi-ihi, or dili makaihi. Doon ay problema sa kidney, kon kidney stone, problemas atay, problemas kasing-kasing, baga, o niya doon ay goiter cancer, naapoy gitawag mga palanggag, mga bukol-bukol, dili makatulog. Ang epektibong herbal, maorag yun, egsoon ang pito-pito plus herbal capsule 8-in-1. Daghan na yun so far mga palangga ang natabangan ni inimig igsoon. Ako yun ang ikapanghinambog mga palangga. Daghan ng sakit ang natambalan. Naalibyuhan. Ang herbal, dili tambal. Food supplement o natural. Apan, kanaabang dugay, apan hinanay o inanay ang pag-alim, pag-alibyo sa atong mga balatian. Walay side effect kining atong produkto mga igsoon. Dili sama ng ubang mga herbal o mga sintetik ka mga tambal, pila ka oras mo effect dayon, pero dunay mga side effect. Dili pod maayo og maintenance. Kay number one nga daoton mga palangga ang imong atay o ang imong kidney. Nya labi na usab magsikag maintain og pain reliever. Kay kasagara sa mga tawo nga magmaintain og pain reliever mga palangga, unahon gud igon ang imong kidney mga igsuon ko. Basig simba ko mo ni hinungdan nga lata imong kidney diha. So pag ang kidney dili na makatarong og sala, diha natapadong mga palangga kos dialysis. So pilia ang herbal nga natural, pilia ang herbal nga tinuod nga makaalibyos mga balatian, dili nang sulti-sulti lang. Pangitaan ng mga herbal igsuon nga daghan ng mga testimony like pito-pito plus 8-in-1 herbal capsule mga palangga. Naanis mga butika sa inyong mga lugar mga igsuon ko. Asa mo napita karon nga naminaw, subay-subay lang mo diha kay naa diha available lang ato ang mga products og diniusab sa mga istasyon nga inyong ginapaminawan. Hello hi po sa atong mga lulo og lula. Kumusta mo mga lulo og lula? Sagara sa mga lulo og lula, adik gud kaayo mga palangga kung kape ang hisgutan naagi na mga palangga sa mga lulo og lula nga naadik yung sila sa coffee ba? Kana bitong dili gud kahimutang, dili kompleto ang adlaw og dili gud makapangape. Pero wa nila nabantayan nga ang ilang mga ginakofe mga palangga muunay hinungdan nga nung maggahi imong kutokoto. Muunay hinungdan nga kununay hapdos imong kutokoto. Muunay hinungdan nga ginagmayr ang imong ihi. mabasa pang imong tuhod. Lang to imong ihi tungod anang imong gikapi. Ayaw mo pailad sa mga coffee diha nga ingong herbal, ingong natural, apan may halong kimikal. Unya, taas og sugar. So, muna nga nagkalapot imong dugo. Dili tanang herbal ang atong kakadunggan sa radyo makatabang. Pili agyod ang tinuod nga herbal nga moogyoy makatambal, makaalibyo sa tanang mga balatian sa kalawasan. Kung mga piman lang galing ta, diretas coffee mga palangga nga makapalambal kita. Di ba? Ayo nang coffee mga palangga, nangapi ka na, ginervyos pa ka, gikabuhi pa ka. Sige mong pangapi ng kapiha, bisag ikipangkabuhi na mo. Mora ba na hinungdan, tagdugay mo makatulog. Sus, mawag yun na hinungdan. Kanang coffee, lahir ba inyong pasanginlan? Kanang kapi inyong ginakapi nga naas tindahan. Oh, ay mong kumpiyansa, anak, ha? Oh, ay mong kumpiyansa. Kaya makadiabetes na, makahigh blood na, makakanser na. O niya, makamemory loss pag yun na mga palangga. So, delikado, makakabag po sa kuto-kuto o dughan ang mga coffee brand o mga commercial brand coffee. Pulihin ng pito-pito herbal coffee mix. Ha? Pulihin ng pito-pito herbal coffee mix, mga palangga. Di nyo ka maulawan, ane. Matingan ng imong kumpare nga, oy, pariha mo nung tatanang api, pero nga nung nilagsik man ka, ako nagkaloya man gihapon. Ha? Pulihin ng imuha o pito-pito herbal coffee mix 10-in-1. Tatak Melvin Food Supplement Distributor ang original. So, humantas coffee. So, alang po sa mga naminaw karon, sulayin ninyo kining produktong Mimo Pro Plus for Kids. Unsa man ning Mimo Pro Plus for Kids mga palangga, usa ni siya ka strawberry flavor nga daghan kaayo og mga benepisyo, no? Unsa may makuha sa atong anak kung mag-inom og Mimo Pro Plus for Kids? Daghan, no? Makapatinaw silang mata, makapaanindot sa tulog, makapaanindot mga palangga sa dalos dugo silang kaugatan. Gusto ang pagtubo sa bata. O niya, mas bubright ang bata. Dali makasabot, dali makahibalo. O niya, dili lisod pasabton, dili lisod badlungon. O niya, energetic imong anak mga palangga og makainom og Mimo Pro Plus for Kids mga igsuon ko. Kung magsigig absent imong anak sa klase, kini ang ipainom Mimo Pro Plus for Kids mga palangga, ha? Kay grabe nig benefits igsuon. Noon niya, dili luod imnon kay strawberry money paborito sa atong mga anak strawberry, ha? Mahal ka ni paliton, lisod pangitaon ang strawberry. O niya, paborito sa itong mga anak, naana diri sa Mimo Pro Plus mga palangga, lasang-lasang strawberry mga igsuon. Walay rason nga di giminom ang imong anak anay kay lami kasi imnon mga palangga. Sa mga nag-edad og 1 to 12 years old, pwede gyud mag-inom og Mimo Pro Plus. Palitin ninyo mga ginikanan. Ay mo pag kuripuripot diha. Gusto kay mo mo palit og colorful niya og Mimo Pro Plus di mo kapalit. Gusto kay mo mainom og tuba niya, di mo kapalit og Mimo Pro Plus. Meron mo mo palit yung mga vitamins, ha? Vitamins ka makahubog, pero vitamins ka na mga makabright sa inyong anak, di mo kapalit. Barato ron eh, 249 o 259. Mapalit gihapon sa mga suking butika kay kiniigsoong produkto nga gama sa Melvin Food Supplement Distributor, ang original. Maigsoon, musunod na ang laing drama. Standby!
2: Oh!

0: Aniana, ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag ug ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumano. Gulong ng Balad, ang programang muhatag ug pagtagad. Yan ang inyong mga gulong ng balad sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo!
2: Yahoo!
3: DJ Onyok, I love you!
4: Dear Kuya, mayong adlaw, kinimo Kuya Onyok, labi na sa imong mga avid listener, mayong adlaw. Guti niya ako sa pagpaila sa kuang kakulingon. Ako si Christian, 30 years old. Aniya nagpuyo sa Ormoc City, Leyte. Nagpada ako sa kuang sugilanon kaya gusto ko madunggan sa kadaghanan. Og unsang akong kasinatian og gulong ng palad sa kinabuhi, og mahimo unya nila kini og dugang pagtulunan. Ang kula nun, nag-ugat kini sa panahon at tong batanon pa ko. Diyan ako isugod sa nag-edad pa lamang ako og 14 years old. Diyan sa unyo, at tong nag-edad kog 14 years old, wala na ko'y mamagpapa. Gibiyaan ko sa kuang mamagpapa tungod kay sige na lang sila gaaway. Tungod lagi ang akong amahan, busy kanunay sa trabaho ug hantod nakita sa kuang inahan nga naanay laing kaipon ang akong amahan. Ug dili pod dugay ang panahon, misunod po ng akong inahan. Nakakita na po siya laing kaipon ng lalaki. Ang akong inahan na napoy bagong pamilya. Ang akong amahan na napoy bagong pamilya. Ako nga naginusarang anak nila. Ako yung nakita. Kaugalingon dragon ilang gihigugma. Wa sila gugma nga nakanakot, kuya. Orang din kamot ko nga mapadayon ako ang akong pag-eskwela. High school ko ni atong panahon na. Grabing paningkamot ako, kuya. Og dili gud man ikayan na samtang ako mag-eskwela, ginabuli ko sa kuang mga classmate. Na yung mga time ko yan ha. Samtang magkaon ko, ginabutangan og bato ang akong pagkaon. Miingon ang akong mga classmate, wala ko na ko'y sudan. Munang gibutangan nilag bato ang akong kanon o balunan. Aron na ako na ko'y sudan. Igot na lang ko nga muhilak, Kuya DJ. Samtang mag-uli ko, magselos ko kay ako ang mga ubang classmate ko magbaklay sa dalan na ay mga kaistorya, na ay mga daghang friends. Abi mo DJ, wala ko friend yatong high school. Way mo duol na ko tungod kay luuran sila sa ko ah. Wala ko'y saktong biste. Abi mo DJ, ang ako ang uniform magbalik-balik gikan sa Lunes hantod Biyernes. Usahay DJ Onyok, nabasa ko sa uwan. Pagkaugma sa uton gihapon ako ang sanina balag basa. Napag yung mga time DJ nga mahilantan ko. sakit ko. Naginusara lamang ako sa kwarto samtang nagpaalim ako. Lisod yung kayo DJ Unyok nga maginusara kas kinabuhi. Way inahan, way amahan nga mo alima umaatiman yan yung mas panahon magluya ka. Nga akong paagi DJ nga makapadayon ko sa kong pag-eskwela. Namunit ko mga butilya. Namunit ko og bakal. Aron nga makasurvive ko. Kapalit ng kong bugas kuya. Aron na ako'y baon. Balag wala na'y sudan. Na ito ay magpalit ko og usa ka kilong asin. Og usa ka pouch food nga toyo. Puli-puli halang nako DJ. Usay asin, usay toyo ang akong sudan. Pait kayo ang akong nagian. Apan, sa dihang nag fourth year high school ako, doon ay usa ka babae nga nakigsuod nga dinako nga naluoy siya. Pag morning na hitabo.
5: Okay ra ka?
4: Okay ra.
5: Dawata kini. Palit ni mong pagkaon og sud-anin mo.
4: Ayaw na.
5: Ayaw ka ulaw na ako. Tawagan ako sa pangalang Angel.
4: Jel, salamat ha. Pero okay na ko.
5: Ayaw ka bala ka. Dili ko sama sa imong mga friends nga imong kikadlokin. Maya kong tao. Dugar ko nagtanaw sa imo ha. Huwag nagsabaybay ni mo.
4: Di ay?
5: Naluoy ko ni mo. Sige na. Dawata ka ni. Oo, 100 drama ni.
4: Salamat kayo. Kabala ka. Magkakwarta ko. Bayaran ko ni.
5: Ayaw na. Hatag rana na ako ni mo. Pangalan ganyan ni mo?
4: Christian.
5: Sige. Sigad ka rin ang lawa. Friends na ta.

0: Oh, padayon na ng imong mga bisita diha, Angel.
1: Lala, nagipilailan si imo akong bagong friends.
0: Bagong friends, tibo. Abe, oy. Mao ni imong bagong doy. Palihog lang ko panghugas dito o sa naigripo dito sa sod.
1: Nga naman la.
0: Ay, dili mahimo og dili manghugas. Kay tiles ding atong balay, basin o niya og mabulingan o tanawan ng imong. Ginoo ko Mario Sep, ibuntiil ni mo o punog abog-abog. Sige panghimasa o sa dito. Si pangalan ni mo.
2: Christian la?
0: O sige Christian, panghimasa nito sa saloyo. Sige na, naigripo dito. Sige.

0: Pasensay na si Lola. Ingan anak kina siya pero buutan na siya.
1: Okay na friend.
0: Sige kaon.
1: Maulaw ko friend?
0: Ayaw ko ulaw friend. Kabalo ka. Ginahan ko si Motong ang kibuutan ka.
1: Salamat ha.
0: Sige kaon.
1: Sabi na mo. First time ko magkakaon ane.
0: Jellybean na.
1: Ha?
0: Wala pa kakakaon sakad-sakad ano?
1: Oh.
0: Ayaw ka bala ka. Matagaan kong allowance ni Papa o ni Daddy. Palitan ka na ako.
1: Salamat kayo, Angela. Dako kayo kagtabang nako. Salamat.
0: Tungaon na to ang allowance. Aron sa inyo, dili na kasi pangita pagbuti bakal.
1: Friend, salamat.
2: Kuya Onyog, grabe yun kabuutan si Angel. Sahay, maulaw na lang yun ko. Ginatagaan siya sa lawan si Hang Daddy. Yang Daddy nasa Australia. Usa ka engineer. Dakog suldo. Arangan sa lang Angel, kuya. Kitba. Siya ang nag-support na ako, naghahatag og allowance. Ginapalitan ko nagsanina. Gida ako ni small. First time ko nakasulod og mall, DJ. Og labaw sa tanan. Na-ignorante bagay ko, DJ. Samtang pasulod mi sa mall, gihubo na ako ang akong sapatos. Mamugay na andan ako, kuya. Kapag musulod kog balay, hubuan na ako akong sanilas o sapatos. Ikatawaan ko sa guard sa mall. Nagihubo ko na ako ang sapatos. Mahadlok mo ko, DJ. Burag na truma na sad ko. Nagiignan o gibadlong ko sa iyang lola. Mahubuon ang akong sapatos. Kibasin mabulingan ang tiles. Ang iyong ganda. Palitan ko niyang bag. Palitan ko niya og mga sanina. Ang mga mahalon. Grabe good kayo sa kabuutan. Suko ay
3: balisa. Hantod nga
2: niabot ang tulo katuig sa mong pag-uban isip mag best friend. At doon sa gisulti na ako. Pag ikay katabi,
0: ako'y di ma- dali na kayong panahon. Tiyaw mo 3 years na tabi lang best friend. Pero doon ako'y pangutanan ni mo, Christian. Nakasulod na ba ka sa gugma-gugma? May life-life na ba ka?
1: Wala. Nag-focus ko sa kong eskwela. Dili lang sa siguro kung masulod na ng gugma-gugma.
0: Abini mo, nabi ako'y lalaki nga. Nagustuhan na ako.
1: Nagustuhan mo? Uy! Kinsa ka na, friend?
0: Buutan siya. Labaw sa tanan. Bisan tuwid nga. Wala'y ginikanan nga nag-atiman niya. Pero naling kamot siya nga. Magpadayon sa pag-eskwela. Sabi niyo mo, Christian, ginahan ko si imo, ha?
2: Pionyop, wala diyo ko magdahom. Iniadong tungura, iyan akong gipadungog-dungogan. Og tungod niya na, ako siyang gipanguyaban sa milabay ng mga adlaw. Huwag sa walay pagduwa-duwa. Isugot ko niya. Nakaingon ko, DJ ba? Siya na siguro ang akong forever. Grabe yun ang ihang tabang nako, DJ. Ikan pa sa sinugdanan. ug hangtod karon grabe ang tabang nako. Nagkauyab mi ni Angel. Apan niabot ang panahon nga ni uli nang iyang amahan. Ikan sa abroad. Huwag ipangutana niya si Angel. Kumusta ang iyang kinabuhi? Dili ko musugot. Dili ko musugot, Angel, nga babinyo kag sayo. O kira na ko kung mag-uyab-uyab ka.
3: Abi ni Molando, kadang imong anak di mo, naaman ako na nai-uyab.
2: Tinuod ba ka na, Angel?
0: Yes pa.
2: Mahimo ba ako magkailan yan? Araw matanaog ko ang iyong abilidad. Huwag makita ko yung bagataw.
3: Ay doon na ako, mauwaw na sagpakita na yung uyab. Kaya murang nakaanhi naman na din he, bulingit. Walay ginikanan. O niya labaw sa tanan, di ko ganahan atong tawhana.
2: Kuya Onyok, ipaadtoy gag ko ni Angel silahang balay. Og pag-adto na ko dito, kuya, kitagbo ko og sagpa siyang amahan. Og giignan ko, ikaw ang uyab sa kong anak. Og mahimo palayo og di ka gusto, mahinay kanti ka. Mikadagan ko, sabay hilak og tulo sa ko ang mga luha. Og midagan usab si Angel. Og dito ako sang giteksan nga magkita mi sa kalugar. Og dito nagestoryahanay kami.
0: Pinangati ka. Mahal di ka. Kabalukin ako.
4: Binanggasan kay di ka. Nabawas kong kinabuhin ako.
0: Abini mo. Ang akong gugman dili man ingon nga naluoy kini mo. Ang usa ka lalaki nga akong ipagitan na sa'yo matanin. Naasahin mo. Pero maski nun sa onat mo, dili kita para sa usag-usa.
4: Oo, si pagpasabot mo.
0: Kinanglan na siguro nato ni bulago ng atong relasyon.
4: No.
0: Gignan ka sa kong amahan kagabi eh. Nga ubanon kanya sa Australia.
4: Angel, nagsabot.

0: Asa ang punta mo lang kao?
1: Sa Cagayan. Naku, iyaan dito.
0: Dito ta mo puyo.
1: Dito ta.
0: Sige. Moko yung kinimo.
1: Nagtaban mi. Ni Angel. Tungod kay babagi ang amahan. Sabi mo din, sige, ipapangita ko siyang amahan. Ipatungan ang akong ulo. Ipapangita ko. Apan mi lang niya kong bilayo ko. Uban ako sa Angel. Nag-live in me, nag-ipon me. Nagtrabaho ko. Nagtrabaho po siya. Nagsabot me nga dili si me mag-anak. Did you know, tama ba among gibuhat? Na nagtaban me ni Angel aron lamang magpabili ng among relasyon. Tako ba ning sala nga magibuhat? Palihog tambagi ako. Unsi angay kong buhatan. Daging salamat ni Junyo sa imong paghatog pagtagad. Nga imong mabasa kining akong gulong ng palad sa kinabuhi. Mahayong adlaw kanimo.

0: para sa mata nga tinaw nga pananaw. Ang vitamin A makatabang sa proper vision development. Ikaupat, lig-on nga mga kabukugan, mga muscles o overall growth nila ang ilang pagtubo. Ang kombinasyon sa nutrients sa Memo Pro Plus for Kids Syrup makatabang sa general growth o development sa bata. Karon, ato ang tubagon ang mga common questions sa mga ginikanan. Ngano kinahanglan man mag-Memo Pro Plus for Kids Syrup ang mga kabataan? Tungod kay dili pirmi kumpleto ang nutrients nga ilang makuha sa mga pagkaon, ang Memo Pro Plus for Kids Syrup dili man siya tambal. Apan, suporta siya sa pang-adlaw-adlaw nga panginahanglan sa tuang lawas sa bata. Ang Memo Pro Plus for Kids Syrup available na sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Sakto ra sa budget og pagdali mga nanay, tatay, mommy ug daddy aron maka-avail sa SRP nga introductory price 249 pesos lang, mas labing barato kumpara sa ubang brand. Alang sa mga nangutana kung asa makapalit sa Memo Pro Plus for Kids, text or tawag 0985-295-5863. 0985-295-5863. Hangtod sa sunod nga higayon ning maong programang Mommy Knows Best, dinhi lamang sa inyong paboritong estasyon sa radyo. Ako ang inyong makabayan JJ. Basta Memo Pro Plus ka sa sigla. Pro ka sa talino, mag Memo Pro Plus na.
1: Memo Pro
2: Bona po sa rin, wala mati oras, mga palanggaro, magparansuro sa unahan. Dagarog, salamat mga palangga sa kanunay nga pagpaminaw. Pagawagila ko eh. Pagaw kong drama da. Alright, mga silingan, dagarog, salamat. Taga Eastern Visayas ug Mindanao. Ito nga drama portion hatod grato sa Pito-Pito Herbal Capsule, Pito-Pito Herbal Coffermatch, Mimo Pro Plus for Kids, ug uban pang mga produkto sa Melvin Food Supplement Distributor, ang original. Okay, siyempre, ako na lamang mag-iingon sa tuang letter sender. Kabaloy gud ko nga kamong duha nagkahigugmay. Nakita sad nako si mga sender nga maayo kang tao og deserve ninyong duha nga magpabilin sa usa ka relasyon. Talagsaon ra kayong babay nga kaya na talikdan iyang ginikanan aron lamang mabuo pagbalik, mas malig-on ang inyong relasyon. Dili ra kamura daghan nga mga tao nga nagbuhat ni ana nga nagtaban. Ang salitang taban sa mata sa Dios dili gyud na maayo. Dako nang sala sa inyong ginikanan. Apan kung kamo gyud dapat inyo nang ipaglaban. Walay mahimo ang ginikanan kung ang babae o ang ikaw nagkahigugmaay, kaya kaniya ipaglaban kahit anumang mangyayari. Gumuho man ang mundo, apan ang pagmamahal niyo ay hindi guguho. Dili gyud na mabuak. So, kung love ka ni Angel, ipaglaban jud ka sa ihang pamilya. Siguro, ipabugnaw lang sa ang panahon. Magbuo mog anak, no? Kaya nag-live in naman mo, magbuo mog anak. Aron sa ingon, makita sa iyang ginikanan nga nana sila'y apo, mag-listen na sila pagpadaan ni Angel dito sa Australia. Dili ka na sayo. Usa ka na ka rason nga nagpakita gud mo nga nagminahalay gud mo. Nagbunga ang inyong pagminahalay. Magbaton mog anak, no? Sa saktong panahon. Ayo lang dali ah. Sa saktong panahon. Kana lang little sender, pangayo lang magpasaylo sa Ginoo, pangayo lang magpasaylo sa inyong ginikanan. Walay ginikanan nga dalon sa kadaot ilang anak. Siguro ang ginikanan, kasabot po ko sa ginikanan. Kay ilang anak, ilang mang pinangga. Nga, labi na kay arangan sila. Talagsa rin yung kayong babae, ganiunong diyan ni mo. So, ang pingin si Angel, mahala o gigugmaan siya. Pamatud isang pamilya, nga deserve ka, higugmaan ni Angel. Nga na lang, sender, nagiging salamat sa mga nabinaw. Dalay ko ng Diyos, karatong tanan.

0: endlessly love you.
1: This is FMR,
2: Favorite Music Radio.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug sodium ascorbate. Ang malunggay, giila nga superfood, miracle tree o tree of life. Ginapakusog ang atong resistensya tungod sa taas nga vitamin C. Maayo sab kini sa adunay problema sa constipation tungod sa taas nga vitamin B. Dakong tabang sa atong metabolismo. Makatabang usab sa mga nanakit ang makabukugan, lipong-lipong, taas nga blood sugar, high blood pressure, makatabang sab kini sa mag-asawang gustong magkaanak, inahan nga gapasuso, pagkahalap sa mata tungod sa panginaron, makatabang sab sa mga limtanon, adunay taas nga anti-inflammatory aron daling maayo ang hubag-hubag o samad, makatabang sab kini sa mga dagapanglaga sa buhok. Sulayin ninyo ang Magnum C para hindi magsisi. Mag-Magnum C, mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, mahimo ka mong mutex o mutawa sa 0933-812-5818.
4: Magnum C, the most nutritious food supplement.
5: Si Herbalies, saka Security Guard. Observahan dyan ako sa akong lawas na muragluya na o sa performance kay Mrs. 50-50 na. Sa pagsuway na ko, aning Magnum C. Instead, ang rubin na dyan ako nga tibog yung kayong Magnum C. Sa obligasyon ako kay Mrs. Nag-perform na ko o maayo. Sud na, basig maulihan ta. Salamat dyan, Magnum C. Kay di dyan mo magsisi.
4: Magnum C, para hindi magsisi. Mag-Magnum C, available na sa tanang HB1 Pharmacy ug sa uban nga mabutika nga duol sa inyo.
3: Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Bisan sab ang Department of Health ga-endorso niini sa katawhan nga himong dietary supplement ang malunggay. Among gipaila kaninyo ang Magnum C. Ang Magnum C adunay 7 kapilo sa vitamin C, taas kaysa orange, taas nga calcium kung ikumpara sa gatas, taas nga protina, taas nga vitamin A kung ikumpara sa carrots, taas nga potassium kung ikumpara sa saging. Maong walay dudang, pakusgon ang inyong immune system. Huwag musukol kini batok sa unsamang common bacteria o viruses. Hinungdan nga bisan man ang Western countries sama sa Estados Unidos o Europa, may bilibsab sa minipisyo sa malunggay nga naa sa Magnum C. Maong isa sila karon sa pinakadakong konsumante para sa himsog nga panglawas. Mag-Magnum C na, mapalit na sa mga suking butika o farmasya sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, mahimo ka mong mutex o mutawag sa 0933-812-5818. Daghan na ang nakasulay sa the most nutritious food supplement ng Magnum C. Isa sa mga testimonya sa natabangan sa Magnum C ang atong paminawon.
6: Ako po si Rachel Royo, 23 years old na po ako at isa akong frontliner ng Imus Cavite. Noong hindi pa po ako nagtitake ng Magnum C, mabilis po akong mahawaan ng sakit tulad po ng ubo, ng lagnat at lalo na po ang COVID kasi 2 times na po akong naging positive. After po nun ay pinatry po sa akin ni Tita yung Magnum C para daw po makatulong palakasin ang aking immune system. At malaki nga po ang natulong ng Magnum C sa akin kasi 3 times a day po akong nagtitake ng Magnum C. Ramdam ko rin naman po na malaki ang natulong sa akin. Kaya nagpapasalamat po ako sa Magnum C dahil naging malakas at matibay po ang aking katawan. Muli po, salamat po Magnum C.
3: Inyong nadungog ang tinuoray nga testimonya sa usa ka Magnum C user sa kung unsa nga paagi siya natabangan sa Magnum C. In ana ka epektibo ang the most nutritious food supplement Magnum C, mapalit na sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug sodium ascorbate. Ang malunggay, giila nga superfood, miracle tree o tree of life. Ginapakusog ang atong resistensya tungod sa taas nga vitamin C. Maayo sab kini sa adunay problema sa constipation tungod sa taas nga vitamin B. Dakong tabang sa atong metabolismo. Makatabang usab sa mga nanakit ang mga kapkugan, lipong-lipong, taas nga blood sugar, high blood pressure, makatabang sab kini sa mag-asawang gustong magkaanak, inahan nga gapasuso, pagkahalap sa mata tungod sa panginaron, makatabang sab sa mga limtanon, adunay taas nga anti-inflammatory aron daling maayo ang hubag-hubag o samad, makatabang sab kini sa mga dagapanglagas ang buhok. Sulayin ninyo ang Magnum C para hindi magsisi. Mag-Magnum C. Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, mahimo kamong mo-text o mutawa sa 0933-812-5818.
1: That time check was brought to you by
7: Governor Engineer Raul Mabanglog.
1: That time check was brought to you by
7: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglog.
8: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS.
8: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Fishman Lakamura taga Tagum City. Na nagainom ko og Magnum C herbal coffee na akong gibati nang namagutay kapuyon ko bagikan ko nagtrabaho na inom jud ko anang Magnum C herbal coffee kay kondisyon man akong lawas dili ko kapuyon wala lang labad ako ulo dako jud makatabang ang Magnum C herbal coffee. 50 bukod og barato.
3: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.
6: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
10: Mga ka-MCOR, it's time to celebrate because MCOR is turning 68. Ngayong August 1 to 31, don't miss the MCOR 68 Anniversary Sale.
11: Anniversary Sale.
10: Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan ang tatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-cards at 8 e-bikes. Ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at 0 interest. Na may electric vehicle ka pa. Visit your nearest MCOR branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.mcor.com.ph. For DTIFA trade permit number R11-100009, series of 2026.
12: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga Mulabi ko.
0: Sabi ang si pangalan ni mo, ma'am.
1: Oh.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila na may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh. Pito-pito kapsong, pagalit ko uma, ang ako pong UTI na ko, na ang inom ba ko to anang banaba?
0: Naana na kay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower, pero wala ka maulian, pito-pito kapsul na nakauli ni mo.
1: Oo. Ganun, o nga naminaw sila sa akong istorya, banaang sulayin ninyo pag-inom ang pito-pito herbal kapsong, kay kaulian sa sakit, at na ang ulcer, UTI, mamay nakaulian ako, God.
2: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Well, please, oh, Galindo. Almisa, Barangay 39D. Lami, wapo. Anya, barato. Alian ko, sa akong sakit nga diabetic, 5.25 akong sugar karon. Sa una, 12. Pag inom na ko, Magnum C, 5.25 lang akong sugar. Anya, barato. Salamat ko sa Magnum C.
2: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmacia Eva Tibungco, Farmacia Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. Ka-vibes sa sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: Dagang salamat ka makabuhay sa pagpaabot sa atong tulumanon si episode sa usa ka oras managkuyog na usab kitag makat-on sa matag butang. Labaw sa tanan manambag ta sa tong sender karon sa tambagi ko, Lady Batut.

0: Eunice, ganun ang hasi ka man.
1: O kung sa gusto mong buhaton ko, o mamemory action ni kinabuhi ang gipuyan ko, bani mo? Magpanuven ako? Kining kapobriyon nga pamuyo? Kining paglamoy nato sa tudlo?
0: Pasaylo ako.
1: Dili pagpangayo o pasaylo ang angin buhaton mo, kundi pagpaningkamot nga mahawas kita sa kalison. Kaya kung magpabiling ang uniini, magbuwag yun kita lakad!
2: Wa ko gipadako ang akong anak. Aron i-live-in lang rakan. Gusto ko imo siyang pagkasla.
0: Dili pa karon pa ador. Pero moabot ra kami na mahina.
2: Dobliha tripliha ang imong lihok. Aron dili kalupigon sa ex-boyfriend ni Eunice nga mibalik og andam ihatag niya ang tanang kapritso.
0: Mubiya ka na.
1: Mao kini ang angay kani adto pa dili pa.
0: Dili na ba dekon imo mahal Eunice?
1: Kung pagmahal o pagigugma lang ang rason, mamatay ko o banin mo. Busa mientras buhi pa ko, o may kaikag pa kong makabot ang akong mga panganduy, kinahanglambiyaan na ti Karakan.
3: Siya si Sender Rakan.
2: Sunda o paminawa ang revelasyon sa gugma o kinabuhi ni Rakan. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi. Musika, Nini Ricardo. Tunog og kasikas, Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: Wa ko masaag ha. Mian higid ko. Ikaw ang akong toyo rakan. Paador, may pipila pa man kuno ka mga gamit si Eunice nga nabilin din sa inyong ipuy-an. Ako na ang mukuha sa tanan, mananghid ko nimo. Kuha. Kuhaon ko gyud. Mao may akong toyo. Maoy buhaton ko.
1: Human mo kuha sa tanan. Biya na dayon.
0: Nagtuo ka di ay nga mo gamot ko? Dili.
1: Lihukan ang toyo mo. Aro makabiya ka na dayon.
0: Sigurado kang ingon lang di ata. Sigurado kang dili ka magumusta ni Eunice. Pinaagi nako. Kabahin sa iyang bago o haruhay na kakahimtang karon. Kaniadto pa unta ang nahitabo kini sa akong anak. Pero si Eunice, kamakaluluoy niya nga nag-antos pa uban nimo tungod sa dutayng paglaom nga maoki ang inyong pagpuyo. Iyang pagpuyo uban nimo. Pero maayo na lang kay nakahuna-una siya o nakahukom nga biyaan kag balikan si Gabo. Kay karon layo ra kaayo ang iyang kahimtang karon nga puno sa kalipay o katagbawan kung itandi netong ikaw pa ang iyang kapuyo o kauban.
1: Unsa?
0: Bueno, kuhaon ko na ang mga nahibiling gamit ni Eunice, ha? O ikaw, baoran ti karakan. Ayaw na pagsamuka pa si Eunice. Dili ko gustong buhaton mo kana. Kana, kundi ka gustong malintian kang Gabo.
1: Pa,
0: paningkamot. Ayaw pagsaligan ng ampo-ampo lang. Oh, dili ka mahawa sa kalisod sa ampo lang. Lihok aron mo asenso. Dili kay makontento ka dalang sa paglamoy sa todlo. Dali ang gibuhaton mo aron makabiya ka na banyaga!
2: Inaan na masukog kita usahay mo singha kita usahay mo singka kita usahay kung kana puno na

nagpahulay ka, nihunong na ka. Padayon lang, hinay-hinay lang. Ang importante, wala ka niundang kapamilya, kabibes. O siyempre, sa mga kabibes sa itong mga single diha, taken mga happy, happily married. O nga nag-move on, nag-moving on, naghulat. O mga wala nag-expect nga, napool na din sila sa ilang katapad karoon. Comment sa itong Facebook Live, kabibes. Search sa Facebook na 96.7 FMR Davao de Oro. Ipadala lang yung song request, shoutout, birthday greetings, at dedication. Kaya ba sinang inyong request? Ato ka nang i-play or ato nang i-play live on our kabibes. Hello sa tanang mga kabibes ka namino pamagi sa radyo sa dial nga 96.7. Sa mga nagtanaw karon sa itong Facebook Live, may pagkaminaw. Ay lang mo pagtanaw dara pag habilin mo sa inyong comment o siyempre sa inyong song request. O sa tanang naminaw, pamagi sa itong mobile apps bisa nasa mo karon. Nagkasalamat sa iyong pag-winaw, pag-tunin kanunay, kapamilya kabibes. Nagkasalamat sa inyong walay hunong nga pagpaminaw. O siyempre, pag-suporta sa 96.7 ang inyong paboritong stasyon, 96.7 FMR Davao de Oro. Hindi ko natusap kalimtan ng mga nag-birthday karon. Happy, happy birthday ka rin yung taras. Happy birthday sa tanan natong birthday celebrants karong adlaw hinaut nga hatagan pa mo sa Ginoo. Maayong panglawas, kalipay, kalampusan ug daghang panalangin. Enjoy your day, enjoy your special day mga kapamilya, ka-vibes inyong adlaw karon. What's up? Happy happy birthday kaniyong tanan. Sa mga nag-birthday karon nga laglagpas na sa kalendaryo. Kapag minyo na kaya masin kahi na nalat. Sa mga riders, siyempre always good pag-amping ngayon pagdali kung gili kinahanglan. Ang paggamit og cellphone samtang nagbiyahe, ayaw ka na permintiha ka vibes. So ayaw na i-anad sa imong kagaling. Siguro nga safety ka sa imong biyahe. Mas maayo na paulahi gamay kaysa dili na gyud makaabot sa imong padulngan. Imani ka vibes nga walay replay ang atong mga lihok, atong mga may mag CCTV kinay replay. Sa atong mga construction workers, sa tanang nanarbaho karon para sa ilang tagsa-tag sa kapamilya. Amping kanunay sa trabaho, gamit sa inyong safety equipment, pagmatkon sa inyong palibot o pahulay kung gikinahanglan. Ang inyong kinabuhi o kalawasan, mas importante kaysa sa inyong trabaho. Kapamilya, ka-vibes. O siyempre, sa mga ka-vibes sa itong perminting mas kam. Yun magmatkon. Mga kabibs, ayaw basta-basta paghatag o OTP, PIN, password, bank details. So, personal nga information. Kung adunay minsahe o ta nagtawag na nagdali-dali o mga ayaw o kwarta o informasyon, verify first before you trust kabibs. Kung siyempre, ganitong programa kabibs, kapamilya, hatod ka na to. E Governor Engineer Alma Banglo, Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Mayor Manuel J.R. Zamora, Senior Board Member Paul Herb Zamora Apsay, SB Member Huel Zamora Apsay. Daghang salamat sa always yung pagservisyo, paghatag, kalipay o kalinaw para sa katauhan sa Davao de Oro. Daghang salamat sa inyong servisyong matinud-anon. Mga ka-vibes, suman sa atong romantic o dreamy na Maybe the Night. Ato na po nga usbon ang atong mood nga to sa usa ka kanta na puno sa pagbati og misteryo. Sunod na itong kanta ka-vibes, sila by Soon. Kosge ang volume sa inyong radyo. Parayon sa pagminaw sa iyong paboritong stasyon ng 96.7 FMR Davao de Oro. Sa programang favorite mong request, sa kukyapon ninyo kay Jason Dinhilag sa iyong paboritong stasyon ng 96.7 FMR Davao de Oro. Your favorite music radio, Kapamilya, Kavibes!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kayo hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ania na ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Kantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan ang

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

puno sa emosyon, gugma ug powerful na vocals. Next ang next sa playlist ka vibes, Swallow by Lady Gaga. Mga ka vibes, ganda mang inyong dunggan pakusgeng volume sa iyong tagsa-tagsa ka mga radyo. Enjoy the music. Dire lang sa iyong paboritong stasyon ng 96.7 FM Davao de Oro, your favorite music radio. Kapamilya, ka vibes.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: FMR. Favorite mong request.
3: Atong aras, kapamilya, kabibes. Alas 12. Alas 12:56 na. Panagid kita'y oras, kabibes. Nagkasalaman sa iyong pag-uban ka na ako sa programang Favorite mong request. Siyempre, salamat sa usaka oras ang lihatag ninyo sa panahon sa kabibes sa pagpadala sa iyong request. Request ng mga kanta, shoutouts. So, siyempre, sa mga good vibes nga itong gisaluhan karon nga sa kaoras ng programa. Salamat sa tanan nato mga ka-vibes nga nagpaminaw pamagi sa radio nga 96.7. Sa mga nagtanaw sa itong Facebook Live o sa mga naminaw pamagi sa mobile apps, bisanasan mo karon ka-vibes, salamat sa iyong padayon na suporta sa 96.7 FMR Davao de Oro. Ka-vibes, akong ibilin kanyo kining gamay nga mensahe. Kung muabot ang panahon nga mangutana ka, kaya ba nimo? Ayaw dayon hunang-huna nga dili nimo kaya. Hinay-hinay lang sa kaadlaw, matag-higayon sa ka-problema, matag-lakan. O kung kapoy nagyod, bahulay pero ayaw pag-surrender. Kay usahay ang imong iunang-huna nga katapusan. O daya ang sinugdanan sa mas maayong chapter sa imong kinabuhi. Sa tanan natong riders, drivers, construction workers, farmers, office workers, o sa tanan nagtrabaho, para silang tagsatag sa kapamilya, sa atong mga OFWs, saludo ko ninyo ang pingkanunay sa inyong trabaho o sa inyong pagbiyahe, siyempre. Ang pinakadakong kadaugan o ang luwas nga pagpauli sa inyong pamilya. Og sa tanan nato mga birthday celebrants, happy birthday pag-usabi. Naot nga hatagan pa mo sa Ginoo, maayong panglawas, kalipay, kalampusan ug daghang panalangin. Ayaw usab nga kalimot sa atong pahinumdum ka vibes. Bantay sa scam, ayaw ihatag ang OTP. Ayaw pagtuuto ang mga manawag nga nakadaog daw ka. Mga ka-vibes, salamat sa inyong request o mensahe, karong adlaw. Padayon lang sa pag-comment, pagpadala sa inyong favorite song, kabisin ang inyong request, ka-vibes. Ato nang i-play on niya or sa pagpadayon, diri sa itong sibiyahanan. Sa ngalan sa itong mga kaubanan resisasyon, kang Jessa Adorna, kang Kuya Tolids, Buduy Pats. Ako sa Kuya Jason, o kini ang programang favorite mong request, diri lang sa inyong paboritong stasyon ng 96.7 FMR Davao de Oro. Your favorite music radio, kapamilya, ka-vibes, sa kasalamat. Aping kanunay, God bless o parayon sa pagkailab sa good vibes. Kita-kits, usab sa sunod nga edisyon sa itong programa ugma puhon, same time, same station. Kapamilya, ka-vibes!

0: 96.7 FMR Davao de Oro.
1: Ka vibe sa sound trip.
2: Ang lupet.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: Hi, kalami untay kapi-kapi ron oy, pero wala pa man jud akong apo. Asa naman jud to akong apo oy? Kainom mo na ba jud kog Magnum si Herbal Coffee?
5: Hi, Nay. Pasensya jud kay Nay, ha? Karon pag ikaw naabot ikag palingki ba?
4: Palitan ako ni Magnum si Herbal Coffee.
5: Hala, Nay, wala ra ba? Nakalimot jud ko.
4: Kung ho! Balik dito sa parwasya. Iingan talaga nga magpalit og Magnum si Herbal Coffee. Imuha doon ang ikalimutan. Kabalukan, maura na yung paborito na kong kape. Ang Magnum si Herbal Coffee. Pagdali dito.
6: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
6: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Si Priscilla Tubigon, nagpuyo sa kuwarto. Lugay na ko ani nagagamit. Sugod yun ako ani, hatod karong sir, wagin ako nibiyain. Magkubra na akong pensyon, kinarto na akong timpon. Wala naghanay ko panit, anang kapsul. Nya, ganahan sa... O, dili ko kapuyon, manicurista magpo sir. Walay kapoy, dili ko pati sa ako likod. Wala giganahan di ko ani, ingo na mabata. Undangin na namamang, inanampok na daw ko. Iko na di lagi ko, kanadi na ako, di ko kainom. Dangan na ako, kaya malakit ako likod. Pero karon okay lang yun. Ibag yung kayo, di ko magmahayaan.
6: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
6: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
10: Yo, 64, taga Barangay Mabini. Ako nakagamit ko sa Magnum C. Sukan ko nakagamit ko ani lami paminahon o barato pa ang Magnum C. Kalami sa lawas ko anay bation. Piktibo barato ang Magnum C. Kalami sa panlawas o dali ra ka maulihan ko ikaw nay bation mo wala kung makainom ka ng Magnum C.
6: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, ug Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Carmen Agusan del Norte, JD Pharmacy, ug RTR Pharmacy, ug sa Kabadbaran City, mapalit sa Sir Lander Pharmacy.
6: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
11: Prudensya Altirado, tapos sa Gapanapo, ay kasulitan ako sa Magnum C, sir. Noodlo mo ako nagagamit ani Magnum C. Pagkadoog na ako sa iyong radyo nga, ay nana, kadaadlo ako nagagamit sa Magnum C. Bravo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, katang natin mga palatian ginagmay. Pasalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon niya siya, nabarapon.
6: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
12: Kan kaayo karon ang nagdalig kaputi pero ang ending lang asunog nang itong balik ug naguba ang noun tungod dili ta nang whitening kay save ug dili ta nang half dose kay nagbreak rason nganong daghang magkatanumtom ug mga sunog ang noun pero naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun Mutya Intensive Whitening Set naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extract, kojic acid ug mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera ug glycerin Mutya Intensive Whitening Set kay ang tinuod nakaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
9: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
2: bisan kapoy, padayon gihapon. Bisan bughaton, wag yung reklamo. Pero karon dili na kinahanglan nga mag-antos. Magnum C Herbal Massage Gel. Naturally nga kasalbarayin sa sakit sa imong lawas o bughat. Gikan sa mga herbal ingredients nga muhatag o kalma, init o pahulay sa imong kalawasan. Dili lang ni para sa sakit sa lawas. Para ni sa mga inahan nga walay undang sa pag-alaga sa tanan. Magnum C Herbal Massage Gel. Kalma sa lawas, gasa sa inahan.
13: Magnum C Caravan Day na pod. At tangi ang tibuok team sa Magnum C karong Agosto 22, alas 8 sa buntag sa Santa Josefa Gymnasium, Santa Josefa, Agusan del Sur. Ug alauna sa hapon sa Purok 5A Regional Multipurpose Evacuation Center, Lento, Agusan del Sur. Apil na sa kalingawan o kasadyaan ng adlawa. Pwede mo musalmot o muapil. Magnum C user man ka o dili pa. Para sa jackpot prize sa pera o Magnum C, nga na'y chance makadaog og 50,000 pesos cash. Ayaw kalimot, dalhon ang inyong mga empty sachets o blister pack sa bisan unsang Magnum C product o Mutya products. Pwede sab ka makadaog o papremyo sama sa Android cellphone, LED TV, home o kitchen essentials, portable Bluetooth speaker, o dagan pang uban. Maong timani ang petsa sa inyong mga kalendaryo o gapil na sa kasadya. Agosto 22, alas 8 sa buntag sa Santa Josefa Gymnasium, Santa Josefa, Agusan del Sur. Ug alauna sa hapon sa Purok 5A Regional Multipurpose Evacuation Center, Trento, Agusan del Sur. Kita-kita ta sa Magnum C Caravan Day. Basta Magnum C, epektibo, barato.

0: nam kong buhaton ang tanan para lang sa imo ha.
1: Sigurado ka?
2: Sex.
1: Ayaw sa. Dili ko andam. Basin mabuntis ko.
3: Marriage and career.
0: Sus na ana sa kanya na. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
1: Natural. Kay sige kang pambabae.
3: Love, sex, marriage and career by Captain Jake.
0: Yes, tatawag na kita sa trabaho.
3: Love, sex, marriage and career.

0: Marriage and Career.
1: Di na mabungad ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Ready ka inong kada unidad kagawin sa Rio del Sur. Ay, maayogad kayo. Sa lawas ang Magnum C Prada. Mahugil na kayo ayo sa akong lawas. Bumangawa ang mga sakit-sakit sa kalawasan. Barato, epektibo kayo. Kaloy sa Diyos, maayogad ang resulta sa akong lawas. Epektibo, barato kayo.
1: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee o Magnum C Herbal Massage Gel mapalit sa Hingoog, Seafarers Pharmacy o Jomed Pharmacy, sa Ampayon Butuan, RN Pharmacy, World Pharmacy, Sakurato, Health Savers Pharmacy, Pharmacia Freeman o WRV Generic Pharmacy.
1: Di na mabungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Ako pangalan Virginia Mendez. Dali sa Diyos na kung ako kuhan, na ako ano pa yung high blood. So, salamat guys ako sa dako sa Magnum C.
1: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil o Magnum C Organic Rub mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug o Daklan Pharmacy.
5: Good morning, Mang.
6: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatangduha.
5: Kumuta ng...
6: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
5: Kumuta sa aroma ni, uy.
6: Ay, syempre.
5: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malami yung kayo.
6: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
5: Magnum C Herbal Coffee?
6: Oo. Mauna ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagidani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
5: Kung maumang, ako sabihan ni rekomenda sa kong mga kaubang sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
6: O sige, Pang. Musunod lang ko. Kay
5: morning, Mang.
6: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka, Pang. Dali pa, mga pinatangduha.
0: Love, sex, marriage, and career.
7: Isang magandang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Kayo po ay nakikinig sa programang Love, Sex, Marriage, and Career. Si Mami Lucky kay late. Ambot o asa na si Mami Lucky. Pretty kalaagan. Wa dyan sa nagunahon ng alauna na. Oh, alauna na? Ay, ako na una. Dali siya, wa pa? Ako ni putbulo ni siya kay later minte. Pwede ka ni putbulo ni siya. Kay perminti raman ni siya malate. Isang mga naharap po sa ating lahat, mga kaibigan. Samahan niyo na naman po inyong kapitan. Ako po si Captain Jake sa loob ng dalawang oras na punong-punubo ng kwentuhan at aral po ang programa ito, mga kaibigan. No? Araw po ng Wednesday ngayon kung saan live po ninyo mapapanood si Mami Lucky and Captain Jake sa Facebook Live. O sa Facebook karon. Ayan, live tayong mapapanood. Hanapin lamang po ang Captain Jake and Mommy Lucky na Facebook page. Ulitin ko lamang po, mga kaibigan. Hanapin lamang po ang Facebook page na Captain Jake and Mommy Lucky. Pag nahanap po ninyo, pakiclick lang ang follow, mga kaibigan. At pa-share na rin po ng ating FB Live. Ayan, o mapapanood kami ng live ngayong araw. And pwede mag-comment dyan para mabasa natin agad yung mga nanonood sa atin ng live. Pa-share na rin po, mga kaibigan, ng ating FB Live. Ayun. Ano pang magandang pagkwentuhan ngayong araw? Ah, Caravan Day. Ayun. Eto. Gaya po ng inyong naririnig, may schedule na po ang Caravan Day sa Santa Josefa. Ulitin po natin. Sa Santa Josefa po, mga kaibigan, ay August 22, next week na po ito, mga nanay, tatay, mga taga Santa Josefa. Usbo na to, mga taga Santa Josefa, Next week na po, mga kaibigan, ang ating Caravan Day. Ayan ang Caravan Day po, August 22 sa Santa Josefa Poblacion, Santa Josefa Gymnasium. Ayan. Ulitin natin sa inyo, mga, sa inyong gym diha sa Santa Josefa, August 22, Sabado po, next week na, alas 8 po ng umaga. Usbo na ito ha, napakalaki po ng papremyo natin. Kung saan umabot na po sa 50,000 pesos cash ang jackpot prize sa pera o Magnum C. 50,000 na po mga kaibigan. Makita-kita at dalala mga basiyo sa empty sachet sa Magnum C Herbal Coffee, empty blister pack sa Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Daya Care, and empty bottle po ng Magnum C Herbal Massage Gel. That would be on August 22, karong Sabado na gina, alas 8 sa buntag. Klaro po yan ay ha? Gi-announce na namo sa radyo, gi-post na namo sa Facebook. Tapos na pag imo PM sa kuha, kap, kano sa ang karaban sa Santa Josefa? Nanay, wag niya maminaw ba? Niya, di po mo basa. Gi-post na namo sa Facebook. Ang among gi-post kay August 22, Sabado, alas 8 sa buntag. Tanan, pwede mo apilan eh kung taga mong kayo, nga gusto mo dayo sa Trento. Walay problema. Gusto kang mo-appeal, taga Mungkayo ka, gusto kang mo-appeal dito sa Santa Josefa, walay problema. Taga Loreto, taga La Paz, pwedeng mo-appeal. Bisan asa man ka, taga Boyugan, taga Bunawan, taga Rosario, Prosperidad, pwede kang mo-appeal ani diri sa Santa Josefa. August 22, alas 8 na umaga, 50,000 pesos cash ang papremyo sa pera o Magnum C. Pagkatapos po ng Santa Josefa, mga kaibigan, ako lang klarohon, August 22 pa rin, same day. Pag humana mo sa Santa Josefa, diretso na din sa Trento, alas 2 sa hapon, diha sa Trento, diha sa 5A Regional Multipurpose Evacuation Center. Purok 5A Regional Multipurpose Evacuation Center sa Trento, Agusan del Sur, diha ang venue. Next week, Sabado, August 22. O sana klaro po yan, mga kaibigan. Ato na yun yung ipaklarog mayo kay para yun ma... di makalimta sa itong mga inahan o mga amahan o mga Magnum C users. Karun pa lang, markahin ang inyong mga kalendaryo para di malimtan. Linginin na ng adlaw sa Sabado. Sabado po, mga kaibigan, August 22. Syaro, gibalik-balik ni Kapitan. Di pag yun natin na mahinom duman, bantay lagi na ay Sabado na ninyo. Pagkahuman na mo karaban, ay maingon, Kap, ano sama ng Caravan Day sa Santa Josefa? Na mapay paghuman. Sayang kung di makaka-appeal. Kaya mahigop sa kusong kape nga. Ang unod ani, dili ni ikaw na, ang basura na ako ni Nescafe. Ang butog, asa na nguha ko ang ako empleyado nga nung gitimplahan ko o kape. Pero akong baso, Nescafe. Naunay na ko sa kong yaga-yagaan ng Caravan Day nga. Unay, oh, tagaanta mo Magnum C niya. Pag uli niya sa inyong balay, timplahe ha. Timplahe o Nescafe. Karoon akong baso Nescafe, bantay. Bunalan ako ni nagtimpla kapis ako. Ang damay. Bulabog kayo Nescafe ako ang baso niya. Kadaghan ako nagpanghatag o Magnum C nga baso. Ah, labiyagi sa Magnum C Herbal Coffee. Ay! Ah, why makalubig? Di na good mapugnan! Perting lami, agis Magnum C Herbal Coffee, mga kaibigan. Anyway, sa lahat po ng mga nakandabay, ano po ba ang values na nakakayaman para sa inyo? Comment po sa mga nanonood sa live. We have 38 live viewers, mga kaibigan. Sino dyan ang makapag-comment ng pinakamagandang values na nakakayaman na pwede nating pag-usapan ngayong araw? O sige na, share na po ng values na nakakayaman, mga kaibigan. Ano po ang magandang values na nakakayaman? Pag-usapan po natin ngayon, saglit lang. O, values na nakakayaman. Anong magandang values sa nakakayaman? Shoutout po pala mga kaibigan sa mga taga-Tibuli, South Cotabato, sa Sumi Fruit Company. Lahat po ng mga empleyado na nakikinig po at nanonood sa Facebook Live natin. Isang magandang araw po sa inyo. Palakpakan. Thank you po sa inyo. Ano po ang values na nakakayaman mga kaibigan? Isa sa mga values na nakakayaman, yung resiliency. Ayan. Resiliency po mga kaibigan. Ayan. Resilient ka dapat. Ayan. Pagka sinabing resiliency, sanay na kaitaan ng resiliency, no? sa pamigwapong values na kayaman. Kasi papinag-uusapan ng resilience, mga kaibigan, di na kinahanglang itudlo na kay anad naman tagkalisdanan. Anad naman taog ka ng pag-agwanta. Kanabitong pag-aginod, pag-antos, resilient ka. Ayan. Kitang tanan na anad na. Basta nataw tanga pobre. Di na nabago ng resilience sa ato. Pero ako lang gustong tagag-emphasis, mga kaibigan, na naay pag-antos nga, dunay pakinabang, o dunay pag-antos nga, walay pakinabang. Ayan. Pareho ra na sa giingon ba nga, dunay kakapoy nga naay pakinabang, o dunay kakapoy nga walay pakinabang. Halimbawa, kakapoy nga gikan sa pagtulog, pagmata. Kumusta ang pamino? Ay, kapoy. Pero gikag tulog, ha? Ayan. No? So, dunay managlahi nga binipiso. Ang usagi kapoy, pero kugihan. Doon na siya paabuton nga resulta. Apan ang usa, gikapoy kay bunga sa katamaran. Oh, ano itong wala kay lain madungog siya kung dili kapoy? Kapoy man. Tagaanin mo trabaho, dili man, kapoy man. Patuluga, pagmataan na gikan sa pagkatulog, pangutan na, di ba? Maingon mo na sa, ay, kakapoy ba ni sige tagkatulog? Mabuang ko ang istoryahan eh. Limang kang, gi ka natulog ha, pag mata, mungutana ka. Hay, kakapoy anong sige taglingkod. Hay, kakapoy anong sige taog katulog. Gi ka katulog, gi ka glingkod, gi ka poy. So, man akong ingon na managlahi. So, doon na po'y pag-antos nga, doon ay pakinabang sa unahan, pero doon na po'y pag-antos nga walay pakinabang. Ano po ang ibig sabihin? Ang ibig pong sabihin, mga kaibigan, kanang gaantos ka nga gatanom. Ayan, so nagtanom ka, nagbulad kag init, maybe nakagibuhat ka ron. It could be sa inyong career o sa inyong pagpaningkamot, ganegosyo ka ba? Pag-antos gihapon na, mga kaibigan. Pero kana nga pag-antos, doon na kay gitanom. Ibig sabihin, nabulad ka sa init, naularang ka, gikapoy ka. Pero kana nga pag-antos, doon na kay paabuton sa unahan. Pag-antos gihapon na. Pero doon na po'y lahi nga antos nga wala'y pakinabang. Unsa nga pag-antos, kanang mudawat ka na lang sa kapubrihon. Kanang gidawat ni mong kapubrihon, but pasabot, gaantos man gihapon ka, pero wa kay paabuton. Kay imo ra man gidawat, wa man ka nangitag pamaagi. Ano, haos mo na ito, ha? Doon ay pag-antos nga managlahi. Ang usa ka pag-antos, gatanom. Gaantos, naningkamot. Gatuon. Nag-antos gihapon, pero doon ay paabuton sa unahan. Pero doon ay pag-antos nga walay ikabunga nga maayo, sama sa pag-antos na lamang sa kahimtang nga wa ka nalay gibuhat. Dawat naman akong pumprimi. Dawat naman natong watay kaunon. Iyan yung magandatong kapalaran. Pagkadawato na nato siya, as if mauna na imong kapalaran, mauna ay pag-antos nga walay ikabunga nga maayo sa unahan. Sana malinaw po yan, mga kaibigan. Yan yung tipo ng pag-antos nga walay pakinabang sa unahan. Pag-antos nga gidawat na lang nimo nga mauna ni ang kapalaran. No, of course. Doon na ka pa'y pwedeng buhaton. Panahayon ta sa unahan, ibang kwento na naman po ng buhang inyong maririg, mga kaibigan. Ang values na nakakayaman ay hatid sa inyo ng Magnum C, the most trusted by seniors, the most nutritious herbal food supplement. Ang Magnum C Herbal Capsule, maayo sa dunay problema sa sigig ubo, huyang ang baga, daling magsakit, daling kalinturahon, kulang sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule, bughat, daling malupog, mamuipoy ang kaunuran, malipong-lipong kay bunga sa anemia. Magnum C Herbal Capsule para ni Ana. Kung mahilig ka sa kape, Magnum C Herbal Coffee naman, dahil may mangustin yan at malunggay na maraming binipiso sa ating kalusugan. Yan ang kape para sa inyo, labi na kung nagkakaedad na. Kung diabetes naman ang pag-uusapan, nindot na kap kay doon ako'y diabetes. Ayan, kung doon ay diabetes, napakaganda po, Magnum C Dia Care. Magnum C Dia Care po, mga kaibigan, 12 pesos lang ka na. Ang Magnum C Dia Care, doon ay makabuhay, may serpentina, may pine bark at insulin powder na malaking tulong para sa may mga diabetes. At hindi lamang diabetes, may mataas na uric. Mataas na uric acid na resulta ka namang imong mga kaunuran o imong mga joints, mamurot, nanay gout. Nindot kayo niya ng Magnum C Dia Care. Sulayin ninyo para makahibaw mo kung sa kanindot ang Magnum C Dia Care. 12 pesos lang, available na kana sa mga nagadayang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ito po ang programang Love, Sex, Marriage, and Career.
0: Love, Sex, Marriage, and Career.

0: Marriage on 3.
1: Nandito na si Mami! Mami, laking absinot.
2: Dabi po, guys. Gawa mo ba yung values na nakakayaman, ha?
1: Kung saan
2: Mainantuson. Niantos jud ka sa pagpaabot sa ako.
1: Oo, oh, ganyan. Mainantuson, pero dunay mainantuson nga walay pakinabang, dunay mainantuson nga dunay pakinabang.
2: Katong matulog na lang ka, matulog ka, tapos...
1: Kanang mainantuson nga nagtanom mo, nilindot. Dilito nag-antos ka na lang nga nabulad sa init pero wakay gitanom na, binuang kayo na.
2: Kaya for the sake lang na nabulad ka sa init. Dagan kayo, ganang makalilita na Captain Jake. Parehan yung nag-antos ka nga makagraduate ka.
1: Oh.
2: Oh, di ba ka nag-antos ang imong ginikanan? Ang ginikanan nimo nag-antos sa imo pagpa-eskwela sa imo at ang ending nakalampos ka. Yan. Wapo na siya nga pag-antos.
1: Oh, yun ang pag-antos nga naipakinabang.
2: Yes, so, pero dapat unta to mga napa-eskwela or napahuman, mahiyo po silang mainantuson sama sa mga ginikanan nila.
1: Yan. Eh, no, ipadayon ta sa tong programa, may nagtatanong saan po ba mabibili ang Magnum si Daya Care? Maganda po ba yan sa may mga uric acid? Of course, yan ang nabanggit ko kanina mga kaibigan. May mga uric acid, mataas ang uric acid po mga kaibigan. Magandang tulong to sa may mga mataas na uric, may gout. Ayan, gamay, kakao nagbawal gamay, manakit na ang mga joints. Ayan, so Magnum C Daya Care, mapalit na sa mga dagari, ang butika, pharmacies, yung mga lugar. Davao de Oro, meron na po yan. At dito naman po sa may Butuan, Kabadbaran, sa mga butika po ninyo mga kaibigan, abangan o puntahan lamang po ninyo, Magnum C Daya Care. Bukidnon area, dyan na po mga kaibigan. Sa Bukidnon, Maramag, Valenza, may Magnum C Rojon Pharmacy, Bofarco Pharmacy, hanapin lamang po ang Magnum C Daya Care. Pero kung problema ninyo, kanang resistensya, problema bughat, kanunay ka nga bilar o pulaw, hago kay nga trabaho, Magnum C Herbal Capsule. Maayo kay ni Ana. Trust me, kulang kagtulog, Magnum C Herbal Capsule. Maayo kay na sa mga medyo bugat nga trabaho. Kanabitang makompromise ang baga, Magnum C Herbal Capsule. Maayo kay ni Ana.
2: Sa mga inahang nga pulaw pero manindi sa mga bagong panganak, Magnum C Herbal Capsule. Sa mga inahang nga nagapadede, Magnum C Herbal Capsule.
1: Ayan.
2: Tama na ikap ba na ito yung nag-message ka ganyan buntag sa kuwa?
1: Isa na.
2: Ni Ana siya sa kuwa. Na siya sa kong request message, Manggoling. O siya nga, Mommy Lucky and Captain Jake, ganahan kaayo ko sa inyohang problema. Ganahan, dyan ko dala, oh. Ganahan ko, maminaw, sa inyo ha, sa LSMC. Kay nindot ka ay maminaw, daghan og mga pagtulunan. Gika na kay Ruby Rose Campa.
1: Yeah, salamat po. Ito na, may mga nanonood sa atin sa Facebook Live. Sa lahat po ng mga may mga Facebook, hanapin lamang po ang Captain Jake and Mommy Lucky.
2: Captain Jake and Mommy Lucky, maraming salamat sa pagpaminaw kina Hayden Morales. Dara sa may Ulas, Davao City, maraming salamat po sa inyong pagpaminaw. Si Timoy Republic, values na nakakayaman niya daw, disiplina. Kahit malaki ang kita, wow. Kung walang disiplina sa gastos, pag-ipon, investment, maubos din.
1: Yan, yeah, maganda yan, ha? Follower siguro ni sa CEO Talks or follower siguro ni Captain Jake.
2: Ha? Si Ma'am Rose! Uy, balik skwela. Natakaroon, Ma'am Rose, ha? Dira sa may SVPDC Finance Office. Si Ma'am Rose, si Ma'am Camille, si Ma'am Jane, si Kankan, si Grace, o si Dio. Maraming salamat, Mami Lucky, na nagid mo yung Facebook Live karon. Makita na ginamo inyong mga hulagway.
1: Salamat po sa ino. And amino, sa doa, si Nanay Yuhen San.
2: Hi, Nanay!
1: Yuhen San, taga Trento ni ang atuang caravan day sa Trento karong Sabado na yun.
2: Yes, magkita-kita ta. Ako lang ni isingit, Captain Jake, ang atuang Magnum C Caravan Day August 22, alas 8 sa buntag karong sunod Sabado.
1: Sunod Sabado,
2: alas 8 sa buntag, magkita-kita ta sa Santa Josefa Agusan del Sur, sa Poblacion Santa Josefa Gymnasio. Pagtungtong alas 2 sa hapon, ha, magkita-kita ta sa Purok 5 5-A Regional Multipurpose Evacuation Center. Pareha gihapon ng mga lugar nga ito ang giadtuan dito sa ito ang caravan day. Permanente last year.
1: Ayun. Kung saan tayo nag-caravan last year, dito gihapon. Mga taga-Trento, naminaw sa itong programa karon, balik-balik ko na mo. Maura ni Higayon nga magkatapog ta mga Magnum C users sa ito ang caravan day. Ayaw pakyasa nga dili ka mo tambong o ayaw pakyasa kining nga Higayon nga magkita-kita tag makapil ka sa caravan day. Kaya ato ang premyo sa Pero Magnum C sa Santa Josefa miabot na sa 50,000 pesos.
2: Yes.
1: Sa Trento naman ay 30,000 pesos.
2: Ayan ha, kalimot ha. Karon kung taga San Francisco ka, Captain Jake, or diba taga asa man ang dool din
1: Bunawan,
2: ha?
1: Bunawan, Prosperidad, Rosario. Diba?
2: Pwede mo muad to, bisitahan mi ninyo, makita-kita ta dito sa ato ang Magnum Sea Caravan.
1: Dali mi ninyo manok.
2: Dali mi ninyo manok, naliban ni man yung pako, baka ron, isa ka, bukag nga pako, isa ka gulan.
1: Sabah mo diya, kapitan.
2: Pero, palito na mo.
1: Oh, kana. Palito.
2: Hindi man na pwede nga. Libre wa, may libre karong panahon na.
1: Sabah niya, kapitan, dalag manok, wa magani mi kasundan og manok, kamo.
2: Pero ka nang iyan, ha? Mag, kung na mo'y madala, syempre kami naman ni Captain Jake, kahibaw mo ba yan?

0: 3 o'clock.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Impaga Lindo, 52 years old, taga Barangay 39, Washington Street, Davao City. Nagala kami ng hurt ganahan ko kay namo ko chay malunggay tas maka kwan siya og sugar, maka regulate. Nalipay jud ko kay na herbal nga ni dibay taka kwano gulay gyud nga kanang magulay-gulay ta. Kung sa Magnum C ka mainom na nimo siya, since taga coffee man mi, kini na lang kay healthy pa siya. Barato gyud siya, affordable lang kayo siya, healthy pa gyud.
2: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi? Asa man galami kauna, no?
7: Good news! Davao di Oro! Aniya na ang lamiang pizza in town!
8: Hugo Bistro!
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
11: More than good pizza.
12: Balo na ba ka? Nga ang Kantilan Bank, anaay iCan Mobile Banking App. Sa'yo na kaayo o pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta. Padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay. Magkabayad o bills. Makapalit o prepaid load. Makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store. O pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
13: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
16: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula ug basketball mihunong.
15: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
16: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
15: Likayi ang dialysis. Protect ahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
14: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
17: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
18: Mga ka-MCOR, it's time to celebrate because MCOR is turning 68! 68! Ngayong August 1 to 31, don't miss the MCOR 68 Anniversary Sale. Anniversary Sale. Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan ang tatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-cards at 8 e-bikes ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at 0 interest na may electric vehicle ka ba? Visit your nearest MCOR branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.mcor.com.ph. For DTI Faye Trade Permit Number R11-100009, series of 2026.
19: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na ami toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay tungod lugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa mong pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili rin siya para sa mo as parents but also food para sa mo
5: anak. I am
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
9: Prudensya Altirado. Tapos, nagapan na po. Ay, kasulitin ako sa Magnum C, sir. Noon lumaw ko nagagamit ang Magnum C. Yung pagkadoong na ko sa iyong radyo nga, ay nana, kadadlo ko nagagamit sa Magnum C. Bravo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, kanang natin mga palatiang ginagmay. Masalamat ko sa Magnum C kay naamo, naapon niya siya. Nabarapurapod.
8: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
11: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
12: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
13: Good news! Davao de Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
14: Hugo Bistro.
15: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
16: Tara na!
15: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
16: More than good pizza.
17: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
18: Ahoy! Kidney care time!
19: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugo naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Aksyon mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
20: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
21: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagong Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: favorite mix of rock.
1: Come on, game plan. Okay. One, two, three.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, nabunturan Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
2: di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Ipinabisira, taga Matina, Pangit, Davao City. Ako natilawan na Magnum C. Lami yuday. Lami akong pamati sa kong lawas. Salamat sa aning produkto. Epektibo niya, barato rasat.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
7: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi. Asa magkalami kauna, no?
9: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro.
11: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
13: More than good pizza.
14: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
15: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Ahoy! Kidney care time!
17: Perhesyo ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
18: Ako si Loloy taga Danao, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
19: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Basta ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron mahatagan po o precious jud nga anak. Kinamang ko yung mga tao sa magbebe, ay anak nga babae, di nakanak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gamay sa mong anak. Inag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, di-test sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik
6: makabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
9: Fishman Lakamura taga Tagum City. Nagainom ko og Magnum C herbal coffee na akong gibati. Alang namagultay kapuyon ko bagikan ko nagtrabaho na inom jud ko anang Magnum C herbal coffee kay kondisyon man akong lawas dili ko kapuyon, wala lang labad akong ulo. Dako jud makatabang ang Magnum C herbal coffee. Pitibo po og barato.
8: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.
11: Kamu ba na sayod na ang Melven Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil o ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified o Organic. Congratulations, Melven Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award. Alay namo kaninyo. Daghang salamat.
12: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day with proper diet and exercise. Kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ahoy! Kidney care time!
14: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
15: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Mga Emcor, it's time to celebrate because Emcor is turning 68. Ngayong August 1 to 31, don't miss the Emcor 68 Anniversary Sale. Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan ang tatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-cards at 8 e-bikes ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at 0 interest na may electric vehicle ka pa. Visit your nearest Emcor branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.emcor.com.ph. For DTIFA trade permit number R11-100009, series of 2026.
17: For more info, just visit Emcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact Sir 999-885-6822.

0: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
1: Arangkada! Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada! Siksik sa katotohanan, balanse at walang kinikilingan. Arangkada! Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster. Arangkada! Arangkada na! Arangkada! Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada! Siksik sa katotohanan, balanse at walang kinikilingan. Arangkada! Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster. Arangkada! Arangkada na!
2: August 12, 2026, Miyerkules. Kung gaano kalakas ang ulan sa labas, ganun naman kainit ang debate sa Senate Impeachment Court. Mamaya kumuha tayo ng update tungkol dyan. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
3: Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay niyo kami sa mausaping hindi dapat panampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
2: Arangkada Balita!
4: During the direct, Your Honor.
5: Not all questions can be answered by yes.
4: I am on cross, Your Honor, please.
6: I'm counsel.
5: Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination.
7: Defense at prosecution counsels, mainit na nagkasagutan sa 15th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Problema sa basura, critical ayon mismo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bilang ng mga namatay sa habagat at mga bagyo, umakyat na sa 26. DPWH Secretary Manuel Bunoan, pinangalanan sina Senator Bongo at Robin Padilla na nagsumite ng project list sa ahensya. At Pinoy Tennis Ace Alex Iyala, tuloy ang arangkada sa hardcore swing matapos makakuha ng first round bye sa Cincinnati Open.
2: Sa pool sa CCTV ang pag-araro ng isang jeep sa 5 motorsiklo sa Cebu City. Yan ang umarangkadang balita ni Clark Pasuit.
8: Sa CCTV footage na ito, kita ang mga motor sa intersection ng Colon Street sa Cebu City. Maya-maya pa, biglang dumating ang isang kulay green na jeep at inararo ang mga motor sa harapan nito. Nasa 5 motorsiklo ang inararo ng jeep. Ang isa sa mga rider, tumilapon sa kalsada at ang isa pa, naipit sa ilalim ng jeep. Buti na lang at huminto ang jeep kaya't hindi ito tuluyang nasagasaan. Sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, sinasabing nawalan ng preno ang jeep kaya't sumalpok ito sa mga motorsiklo. Agad na isinugod sa ospital ang mga nasaktan habang agad namang nakipag-areglo ang driver ng jeep sa mga biktima. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Nagrambol ang ilang kabataan sa isang pista sa Island Garden City of Samal. Yan ang umarangkadang balita ni Noreen Igonia.
9: Sa video, makikitang pinagtulungan ang grupo ng mga kalalakihang kabataan ang lalaking ito na nakaitim na t-shirt hanggang sa matumba ito. Maya-maya, isang lalaking nakaasul na damit ang tumakbo galing sa likuran at gumanti ng suntok. Nakipagbuno ito sa ilang kalalakihan hanggang sa awatin ng dalawang pulis. Ang video ay kuha ng isang netizen matapos ang kanilang pagdiriwang sa Pangapog Festival madaling araw nitong Agosto 10 sa isang kainan sa Freedom Park, Barangay Peña Plata, Island Garden City of Samal. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, nagpang-abot ang dalawang grupo ng mga kabataan sa lugar Ngunit nagkaroon ng pagtatalo ang ilan sa mga miyembro sa grupo dahilan ng kaguluhan. Napag-alaman din na ilan sa kanila ay menor de edad at meron ding mga nakainom nang nangyari ang insidente. Nakarating ang pangyayaring ito kay Samal Island Mayor Lemuel Reyes. Ipinatawag ang mga kabataan kasama ang kanilang mga magulang. Animo'y maaamong tupa ang mga kabataang sangkot ng kaguluhan ng pagsabihan ng alkalde. Sa halip na ikulong, pinag-community service niya ang mga kabataan dahil sa ginawa nilang kaguluhan. Pinaalalahanan sila ng alkalde na sa susunod na gagawin nila ito, tiyak apapatawan sila ng mabigat na parusa. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Dead on the spot ang 17-anyos na lalaki matapos pumailalim sa isang truck ang minamaneho niyang motor sa San Julian, Eastern Samar. Yan ang umaarangkadang balita ni Jay Baryon.
6: Bumibiyahe sa magkaibang direksyon ang motorsiklo at truck sa San Julian sa Eastern Samar kahapon ng umaga. Pero pagdating sa may kurbadang bahagi ng kalsada dahil sa bilis ng takbo ng motor, nawala nito ng kontrol, nag-overshoot hanggang sa napunta ito sa kabilang linya. Nagkataon namang paparating ang kasalubong na truck. Dito, pumailalim ang motor at nagulungan pa ang biktima.
10: Niya kontrol sa siguro nagkrasiya. Nesiro naman niya nga doon kung kaloyong niya. Diyan kaloyong alin. Tuman naman niya truck na agi. Nesiro niya nga doon.
6: Sa kabila ng malagim na pangyayari, nag-arigluhan na lang ang pamilya ng biktima at ang driver ng truck.
10: So far, nag-agreed man ang kaganak, ang bata, ang other party kung na nag-settle hira.
6: Nakaburol na ang labi ng biktima sa isang punerarya sa Borongan City. Ako si Jay Baryon ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Samantala, umakyat na sa 26 ang namatay sa habagat, Bagyong Luis at Bagyong Maymay ayon sa Philippine National Police. 25 rito ay sibilyan at isa ang pulis. Ayon sa pulisya, nakatutok sila ngayon sa post-disaster recovery. Pero sa datos naman ng Office of Civil Defense, bineberipika pa ang 21 nasawi. Pinakamarami rito ang naitala sa Benguet, 14 naman ang sugatan. Sa kabuuan, aabot sa mahigit 3 milyong tao ang apektado ng sama ng panahon sa Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Calabarzon, Car, Metro Manila at Mimaropa.
2: Nasira ang ilang bahagi ng protective dike at slope protection sa Kabangan at San Felipe Zambales dahil sa bahang dulot ng habagat. Yan ang umaarangkadang balita ni Rod Izon.
11: Malaking bahagi ng dike sa bayan ng Kabangan at San Felipe sa Zambales ang nasira ng malakas na agos ng baha na bumaba mula sa Mount Pinatubo. Ito ang lumalabas sa ocular inspection nila Zambales 2nd District Representative Doris Nanay Bing Manikis at DPWH team sa Panguna ni District Engineer Dennis Nasin. Nasira ang Kadmang Bukali Reserva sa Barangay Kadmang, maging ang protection dike sa Barangay Manoabayo na bahagi pa rin ng Kabangan River. Nawasak din ang slope protection ng Barangay Santo Niño na binigyan ng temporary solution sa pamamagitan ng sandbagging emergency operation.
12: Pag wala naman ng ulan, tuyo naman talaga. Pero ano ko, yung main tributary, ang dami niyang dinadaanan na ano tawag dyan, yung maliliit na ilog, uh-huh, na yun talaga nagkukos lahat yun.
11: Pinasok na ng baha ang ilang kabahayan sa 3 barangay dahil sa pag-apaw ng baha mula sa Kabangan River. Bumigay din ang porsyon ng paanan ng mahabang dike sa Barangay Makulkol, San Felipe, Zambales. Mula sa FMR Northern Luzon, ako si Rod Ison ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Kritikal na ang problema sa basura sa bansa. Ayon ito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos tumambad ang dagat ng basura sa daluyan ng tubig sa Pasay at Paranaque kasunod ng mga pag-ulan. Yan ang umarangkadang balita ni Lestor Aler.
13: Matapos bisitahin ng Las Piñas kahapon, nag-inspeksyon naman ngayong araw si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Pasay at Parañaque City bilang bahagi ng patuloy na flood mitigation efforts ng pamahalaan. Binisita ng Pangulo ang Jokno Pumping Station sa Pasay at Redemptorist Water Channel sa Baclaran kung saan tumambad rin sa Pangulo ang maladagat na basura matapos ang ilang araw na pag-ulan. Ayon sa Pangulo, hindi pa man maituturin na garbage crisis ang nangyari nang sa critical na aniya ang estado ng problema sa basura.
14: Yeah, it certainly is. Just look at it. Does that look critical to you? It does to me. So yes, I wouldn't call it a garbage crisis, but that is the problem that we are facing.
13: Inihalintulad naman ng Pangulo ang Japan pagdating sa maayos na disposal ng mga basura at iginiit na kinakailangan ng bansa ng pasilidad para sa waste disposal.
14: Wala namang gusto na mamumultahan. Pero kailangan bigyan din natin ng facilities na kung saan pwede itapon yung basura.
13: Tulong-tulong na ang mga tauhan ng Department of Public Works and Highways, Metropolitan Manila Development Authority at mga lokal na pamahalaan ng lungsod sa paglilinis ng mga basurang naglulutangan sa mga nabanggit na waterways. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, bagamat patuloy ang pag-agos ng mga basura mula sa Manila Bay papunta sa iba't ibang konektadong waterways, bahagyang nabawasan naman na ang volume ng mga basura simula nung umpisang linisin ng mga ito gaya sa Parañaque.
15: So tuloy-tuloy lang din tayo. Ang problema lang, siyempre habang giniginis natin, tuloy-tuloy pa rin yung pagdating. Pero kaya hindi muna tayo magtatanggal ng mga equipment doon tsaka ng mga tao. Kasi yun nga, pagka isang araw lang, minsan mapupuno na naman. So kailangan tuloy-tuloy lang yung pagtatanggal ng basura.
13: Kaunay nito, isinusulong din ni Pangulong Marcos Jr. ang Waste to Energy Program na naglalayong i-convert ang basura para magamit na kuryente.
14: We are starting to move forward at mag-auction raw. Mag-auction raw doon sa kung saan kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling doon sa waste to energy. Kaya yun ang ninenegotiate nila ngayon.
13: Dagdag pa ng Pangulo na naghahanap na rin ng magiging lokasyon ng itatayong waste to energy plant habang kinukonsidera ang bayarin ng mga LGU sa paghahakot ng mga basura papuntang planta. Patuloy ang sinasagawang estratehiya ng pamahalaan pagdating sa upland kontrabaha gaya ng dredging, desilting, declogging at pati na rin ang pag-improve ng ilang mga daluyan ng tubig sa bansa upang mabawasan ang epekto ng pagbaha hindi lamang sa Metro Manila pati na rin sa ibang parte ng Pilipinas. Ako si Lesto Raler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Isinusulong ng MMDA ang pagpapatupad ng 5,000 pisong multa para sa mga mahuhuling magtatapon ng basura sa hindi tamang tapunan. Ayon sa MMDA, patuloy silang nagsasagawa ng cleanup operation sa kahabaan ng Redemptorist Water Channel sa Parañaque, kung saan maraming basura ang naipon sa daluyan ng tubig. Pinabubuti naman ng lungsod ng Maynila ang kanilang drainage system sa pangunguna ni Manila Mayor Isko Moreno.
3: Sa ibang balita, ibinunyag ni dating DPWA Secretary Manuel Bonoan sa Sandigan Bayan 3rd Division na nagbigay si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ng listahan ng infrastructure projects para kina Senador Bongo at Senator Robin Padilla para sa 2025. Sinabi ito ni Bonoan sa Sandigan Bayan kaugnay sa malversation case ni dating Senator Bong Revilla. Pero nininaw naman ni Bonoan na lahat ng senador ay binigyan umano ng alokasyon para sa tinatawag na leadership fund at ang pagsusumite ng project list. Pero hindi nanguhulugang sangkot sa anumang anomalya si Go at Padilla. Nilinaw naman ni Senator Mig Susubiri na hindi niya hinawakan ang anumang project list at bagkus ay pinadaan sa Senate Finance Committee.
2: Natapos na ang day 15 ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Alamin natin ang latest mula kay Angela Babad live. Angela, ano ba ang highlights ng impeachment ngayon?
16: Ninya, nasaksihan nga natin ang mainit na sagutan ng dalawang kampo sa harapan ng Senate Impeachment Court. Doon nga sa cross-examination kinwestiyon ni Defense Counsel Attorney Christine Ferrer ang kahulugan ng surveillance work sa Joint Circular 2015 at kung kailangan bang may mahuli muna bago maibigay ang payment of reward.
17: This proof of success. Sorry,
18: Your Honor, please.
5: Let the witness answer
18: your honor, please.
5: Can the counsel be instructed instructed not to stop the witness at mid-sentence, Your Honor. So, never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed.
4: They are
5: cross.
4: Allowed.
18: Counsels, please, counsels, let's not allow the generational or seeming generational divide increase the tension in the courtroom. Let's keep it a notch lower.
5: Your Honor, please, I am preventing myself from giving her a spanking, Your Honor.
16: Dito na nga pumagitna si Presiding Officer Cheese Escudero at nilinaw na magkaiba ang payment of reward sa purchase of information.
18: Ang payment for reward, yun ang hinahanapan mo ng success.
17: Opo, tama po.
18: Yung payment of information, hindi mo hinahanapan ng success yun.
17: Hindi po.
18: Tama po ba?
17: Opo, tama po.
16: Kinwestiyon naman ni Kapunan ang pagpapakita ng National Internal Revenue Code sa paglilitis gayong walang kinalaman ang usapin ng gross income sa confidential funds. Muli ring iginiit ni Delicampo na para sa pagbili ng supplies, pagkain at mga gamot ay walang ibang tinatanggap ang ahensya bilang patunay sa pagbili dito kundi ang mga official receipts at sales invoice. Bagay na hindi isinumite ng OVP at DepEd. Pasado alas 2 ng hapon nang matapos ang cross-examination ng depensa at sa redirect, tinanong ni Kapunan kung kasama ba sa confidential funds ang pasweldo sa Vice Presidential Security Group.
17: Under the joint circular po, yung confidential fund should only be used dun sa allowable expenses under an item 4.8 of the joint circular po.
5: And your professional judgment, kasama ba sa mandato

0: hindi po nila is mag-appeal po sa commission proper.
1: Ano po nangyari doon sa commission proper?
0: Yung sa 2022 transaction po, nagkaroon po ng decision ng commission proper at in-affirm po nila yung notice of disallowance.
1: Okay, so na sinabi nyo kailangan ibalik po yung pondo, tama po ba? Yung sa disallowance?
0: Opo.
1: Naibalik po ba?
0: Hindi po, meron po silang final na motion for reconsideration na pending resolution po.
1: Sa kano pong total lahat?
0: Mga hindi ko na mga 4 million 400 plus. Opo.
1: Okay.
2: Ninya, bago nga matapos ang paglilitis ay iginiit ng depensa ang pagtutol sa isa sa mga social media posts ng private prosecutor na si Attorney Armando Virgil Ligutan, bagay na nag-udyok sa presiding officer na maglabas ng ruling o ng warning pagdating ng Lunes. Bukod dito, nakatakda namang humarap sa Senate Impeachment Court si HOR Chief of Legislative Archives Marivic Pareha, ex-OVP SDO Gina Acosta at ex-DepEd SDO Edward Fajarda sa susunod na linggo. Ninya?
3: Angela, matanong ko lang kumusta naman ang mood dyan sa Senado pagkatapos noong impeachment trial, considering nagkaroon ng mga controversial, quote-unquote bangayan sa panig ng isang millennial lawyer siguro, no, at isang OG lawyer na may mga salita pang nasabi like papaluin daw niya si Attorney Christine Ferrer.
2: Ninya, kanina, no, bago magkaroon ng recess para sa lunch nga ang parehong prosecution at depensa pati ang Senate Impeachment Court ay ating binantayan kung ano yung magiging demeanor ng dalawang kampo, no. Agad na umalis at lumabas doon sa korte si Attorney Christine Ferrer at naiwan doon si Attorney Lorna Capunan. Si Attorney Lorna Capunan na nakita natin na nakikipag-interact pa rin naman siya sa defense counsel even with lead counsel Attorney Sheila Sison at yung iba pang mga parte ng defense counsel ay nakikisalamuha pa rin ang prosecution until kaninang lunch. Pero kanina, no, yung pagkatapos mismo ng paglilitis ay medyo mataas nga yung tension dahil nga medyo hindi okay yung naging pagsasalita din or yung mga naging post nga ni Attorney Ligutan as per Attorney Sheila Sison. At nakita natin na hindi nag-usap yung dalawang kampo bago lumabas ng Senate Impeachment Court. Ninya?
3: Oo. At Angela, pwede ba malaman sino yung mga absent na senador dyan ngayon? Nakabalik ba si Senator Loren Legarda? Nandyan ba si Senator Alan Peter Cayetano?
2: Ninya, wala nga ngayong araw, no, si Senator Loren Legarda pati na rin si Senator Alan Peter Cayetano. Si Senator Loren Legarda ay nag-forward na yung kanyang opisina ng extension nga doon sa kanyang medical leave mula pa last week. Si Senator Alan Peter Cayetano, wala tayong formal na information patungkol sa kanyang absence. Pero kahapon, sinabi ni Attorney Reggie Tongol na hindi naman nangangulugha na pag wala dito yung Senator Judge ay hindi na sila nagmo-monitor nung paglilitis dahil may iba't iba silang means kung paano gagawin ito. Ninya?
3: Alright, maraming salamat, Angela Babad.
4: Tambalang Lenny Raffy nakakuha ng pinakamataas na suporta sa hypothetical 2028 election survey ng OCTA.
3: Marami pang may init na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
5: Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.
6: Marami

0: This is FMR.
1: Ang lupet! Ang gatas!
2: Feisty o palaban kung tukuyin ng tagapagsalita ng prosecution ang impeachment trial ngayong Miyerkules. Makailang beses kasing nagkasubukan ang prosecution at depensa sa cross-examination sa witness mula sa COA. At live mula sa Senado, may umarangkadang balita si Mari Ocampo. Mari.
3: Jack, nanindigan nga ang prosecution kanina na hindi tama itong iginigiit nga ng depensa na ang mga OVP report na naglalaman nga ng intelligence at surveillance work ay qualified bilang paggamit nga ng confidential funds, habang naging critical naman kanina ang House Trial Spokesperson pagdating nga doon sa itinakbo ng cross-examination ng depensa doon sa kanilang COA State Auditor Witness.
4: Mukhang hindi yun yung in-expect natin na manner of cross-examining the witness. Medyo adversarial siya. No, kaya nag-i-intervene na yung ating presiding officer.
3: Ito na lamang ang nasabi ni House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Congressman Zia Alonto Adjung nang kumustahin tungkol sa nangyaring cross-examination ng defense kay COA State Auditor Sailin Del Campo ngayong Miyerkules. Nakailang beses na kasing pumagit na si Presiding Officer Cheese Escudero para i-rephrase sa mga tanong ni Defense Counsel Attorney Christine Ferrer matapos makakuha ng sunod-sunod na objections mula kay Prosecution Counsel Attorney ni Lorna Kapunan. Naging critical din sina Adjong at House Prosecutor at Bukidnon 2nd District Congressman Kit Flores sa pagkakasama ng expenses ng OVP, kagaya ng tree planting, mga Christmas party at iba pang community-related events sa confidential funds. May confidential funds man o wala, ginagawa pa rin ang mga aktibidad na ito ng bisi. Ang mga ganitong bagay para sa kanila ang nagpapahina sa argumento ng defense na kailangan ang mga confidential funds para sa seguridad ni VP Sara.
5: Example lang kanina, sinabi, no? Road safety going to that particular activity. That is given to a lot of, kahit regional director, may road safety minsan, di ba? Senador, mayroon. But they don't have confidential funds.
3: Kinwestiyon ni Adjong ang paggasta ng confidential funds ng OVP para sa mga aktibidad na kaya namang gawin ng isang regular government security operations. Sapat naman kasi ang personnel at resources ng mga ito para sa isang regular police work.
4: Kaya nga gustong makita ng COA, ano yung mga nagawa ninyo na outside of the regular police work.
3: Hindi rin sang-ayon ang dalawa sa argumento ng depensa na dapat confidential ang mga pangalan ng mga providers o yung mga butika o caterer na na-source out ng OVP at DepEd sa kanilang confidential activities.
5: It's the office that buys the supply and gives it to that person who gave the information. So paano mo ma-reveal yung identity ng confidential informant, di ba? So there's no need na idaan mo pa sa AR lang.
3: Naging madiin din sila sa mandato na ibinigay sa COA.
4: For God's sake, what you have used there as to buy these supplies are public funds. And the only agency that is constitutionally mandated to audit any transaction, government expenses, na using taxpayers' money is COA.
3: Jack, kanina nga tinawag o itinaas ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Season itong isang post sa social media ni Prosecution Counsel Attorney Amando Ligutan tungkol nga doon sa misleading question exchange ni na Attorney Ferrer at Attorney Kapunan kanina sa punong balitaan nga matapos ang trial. Sinabi ni House Prosecutor at Bicol Saro Congressman Terry Ridona na sa kanyang palagay, hindi babagsak sa sub-judice rule ang naging post ni Ligutan na may paalalang hindi pinapay ang misleading questions sa isang trial.
6: Kung naiyak ko yung depensa, kawawa naman sila. Anyway, but it is not within the sub judice rule. So I think it is out of place. Dapat itabi no, pong presiding officer, ito pong pag-iyak ng depensa dito po sa bagay po na ito.
3: Giit pa nga niya, wag sanang i-gaslight ang mga Pinoy sa kung anong sinabi dahil malinaw aniya sa transcript ang sinabi ni Attorney Ferrer sa mga panahon na iyon. Para kay Ridon, mas dapat pag-usapan ang mga naging komento ni VP Sara sa labas ng trial, kagaya na nga yung aligasyon niyang gawa-gawa lamang ang mga ebidensya laban sa kanya. Para kay Ridon, kine-question na nito ang kredibilidad ng korte. Sa kabila nito, rerespetuhin nila ang magiging desisyon ng Senate Impeachment Court at kung ano ang mga katanggap-tanggap na mga salita para sa dalawang partido. Pero giit niya, importanteng malaman ng mga Pilipino ang itinatakbo ng paglilitis. Jack?
2: Yes, maring ganito. No? Na-interview ba si Attorney Ligutan tungkol dun sa sinasabi niyang post? Na-monitor mo ba kung sakaling nagbigay na siya ng pahayag tungkol dito?
3: Jack, kanina matapos nga yung trial, merong ambush na saglit itong si Attorney Ligutan at ayon nga raw sa kanya, wala namang malis ay yung kanyang pag-post na iyon. Ay, yun lamang ang kanyang nasabi kanina, no? Maikli lamang at mukhang sa Lunes pa natin, maririnig talaga yung buong panig ni Attorney Ligutan. Jack?
2: Oo, baka pag pinahaba pa niya, sagot niya, baka lalo siya mapapagalitan sa Lunes. Again, maraming salamat, Mari Ocampo. Pag-usapan nga natin itong impeachment at dahil muling binaha ang maraming lugar sa bansa, pag-usapan na rin natin ang flood control. Makausap natin si Dean Ederson Tapia ng University of Makati. Magandang gabi po, Dean Tapia, at welcome back ulit sa Arangkada Balita.
7: Magandang gabi, Jack, tsaka sa mga tagapakinig natin.
2: Okay, quick recap lang ho. Ano ang assessment nyo dito sa day 15? Or basically siguro yung ano, mula Monday, ano ho ang assessment nyo sa naging impeachment trial po sa takbo nito?
7: Ako, sa tingin ko, naging very reliable yung mga witnesses na pinresenta ng prosecution, no? Alam nila yung kanilang trabaho, alam nila yung kanilang ginagawa, and very clear yung kanilang paninindigan tungkol doon sa mga kakulangan na nakita nila doon sa Office of the Vice President. Siyempre, admittedly, under pressure yung mga yan. Makikita natin na may mga periods na nalilito sila, pinapaulit yung katanungan. But that just goes to show that they're very natural about their responses, no? So pinakinggan natin yan for the whole week, at particularly itong last witness natin na si yung auditor ng COA, si Auditor Sailin, was very firm in her explanations, bagamat pinipilit siyang luminya sa isang klase ng conclusion ng depensa, at maging nung yung mga ibang senator judges, hindi natinag yung witness. And I think she came out as a very credible and reliable witness. Ganun din naman yung previous na mga tumistigo, si Attorney Wamil, ano, Jack.
2: And tingin nyo ito, pag-usapan natin, naging mainit din na topic is of course yung naging demeanor nga ng both ng defense at ng prosecution. Ano po masasabi nyo? Tingin nyo ba na go overboard ang mga lawyers po ngayon?
7: Ako, ang personal na tingin ko dyan is lahat ng mga ginagawa ni Attorney Lorna Capunan is calibrated. Kasi hindi mo na pwedeng gulangan yun eh. Mm-hmm. She's been practicing for the last 48 years. Baka mas matanda pa kaysa dun sa edad natin dalawa, Jack, no? So alam niya kung ano yung ginagawa niyang diskarte, pati yung mga pa-side comment dyan.
2: Opo.
7: Alam niya na nakikinig ang taong bayan, and that is her way of making sure that the people continue to watch the impeachment. Kasi kung mag-re-rely lang tayo sa mga dokumento, talagang nakakaantok yan at hindi masyadong maiintindihan ng mga kababayan natin. So, maganda. And on the contrary naman, napanood natin kanina, medyo parang sa tingin ko, medyo kitang-kita natin yung agitation nung defense counsel, no? Hindi siya kasi makaumang kay Attorney Capunan. So, dinadaan sa pagtaas ng boses, dinadaan sa pagsigaw, at medyo obvious yan sa palagay ko, Jack.
2: Pero tama ho ba yung ginawang parang pag-call out na rin ng presiding officer dito nga? Kasi nga daw sa post daw ni Private Prosecutor Armando Ligutan. Kayo po ba nabasa nyo yung post ni Attorney Ligutan?
7: Ba, siyempre, nung nabanggit yun,
2: pinakita ba kayong mali?
7: Facebook post, no? It was couched naman in general terms, pero alam din naman natin kung ano yung pinatutungkulan doon. At okay din naman na magsabi yung ating presiding officer na teka muna, medyo hinay-hinay kayo since you are officially part of the prosecution at kumit din yung mga defense. Kaya nga, but that's all in kumbaga siguro sabi nga ni Attorney Lugutan ang kanyang paliwanag wala namang mali siya, pero siguro hindi naman na maghinahinay, Jack.
2: Okay, isingit ko lang ho to bago tayo punta sa flood control. Isang tanong lang tungkol din sa impeachment. Ang pinagtataka ko lang ho, na-call out din ho ba or napagsabihan din po ba ng presiding officer? Hindi ko ma-recall, no? Si Senator Pia Cayetano, kasi matatandaan nga natin sa kanyang Facebook page ay naglabas siya ng mga spliced video. Hindi ba basically the same lang yan?
7: Napakagandang tanong yan, but I think it's even worse kasi... Mm-hmm. Ang mga partidos dito sa kaso na to, you expect them to take a position. Kung prosecution ka, syempre, ihahain mo or i-advance mo yung position na nakaatang sa'yo. Ganon din naman yung depensa. Pero kung ikaw ay senator judge, dapat merong kang not only impartiality, but the appearance of impartiality. Parang sa tingin ko, mukhang nakalimutan nyo nung ilang senator judges, Jack.
2: So, habol ko lang to, no? Of course, maraming mainit ang ulo ngayon sa mga kababayan natin dahil nga dito sa baha. And of course, naungkat na naman yung mga flood control na anomalies. Pero tingin nyo po ba, dapat ang investigation ng mga flood control projects ay hindi lang nakasentro sa present administration? Dapat po ba mag-backtrack din sa mga previous administration po?
7: Alam mo, Jack, ang importante dyan ay tignan kung ano yung sinasabi ng ebidensya. Kung ang ebidensya ay nagtuturong ang mga problemang kaakibat ng flood control project ay matitrace, hindi lamang dito sa administrasyon na to, dapat talaga yan tignan. And in fact, I think, marami na tayong mga preliminaryng nakitang ebidensya na nagsasabing ang problema natin sa flood control, hindi lamang nagsimula dito sa administrasyon na to at nagsimula pa nung previous administration. Hindi naman yan dapat maging dahilan na common nangyari in the previous administration, hindi mo na rin yun iimbestigahan. All the more reason, kasi ngayon tayo nakaka-experience ng mga kapalpakan na nangyari nung nakaraang administration. So to me, it's very important that we all investigate everything at tignan natin lahat kung saan napupunta yung ebidensya. At yun ang sundan natin, Jack.
2: Okay, nako. Again, maraming salamat sa oras na bigay mo dito sa aming programa. Dean Ederson Tapia. Sir, mag-stay dry at mag-ingat po kayo.
7: Salamat, Jack. Thank you.
2: Sige po. Nanguna ang tambalang Lenny Robredo at Rafi Tulfo sa hypothetical 2028 presidential at vice presidential tandem matchup result ng tugon ng masa survey ng Okta Research. 45% ang nakuhang boto ng Lenny-Rafi tandem habang 42% naman ang Sara-Aimee tandem. 8% naman ang nagsabing wala silang iboboto sa dalawa at 1% naman ang tumangging sumagot. Ayon sa Okta, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nanguna ang Robredo tandem sa Duterte duo. Pinakamataas ang suporta ng Robredo-Tulfo tandem sa Balanced Luzon at NCR sa 61% at 56%, habang 90% naman ang sumuporta sa Mindanao sa Duterte-Marcos tandem. Class A, B at C ang pinakamaraming suporta sa Robredo-Tulfo duo, habang Class E naman ang may pinakamaraming suporta sa Duterte-Marcos tandem.
8: Pag-usapan natin ang katatapos lang na 15 araw ng impeachment trial kasama ang lead prosecutor at Batangas Representative Jervilh Luistro. Magandang gabi, Ma'am Congresswoman Luistro. Welcome back sa Arangkada Balita.
9: Good evening, Nina. Good evening sa lahat ng viewers and followers. Salamat sa pag-imbita dito sa programang Arangkada Balita.
8: Yes, ma'am, unahin po natin itong ND or Notice of Disallowance. Para po sa kaalaman ng nakararami, ano po bang ibig sabihin ng simpleng salitang Notice of Disallowance ng COA? At anong ibig sabihin nito kapag naisyuhan ng isang pampublikong opisyal gaya ng Vice Presidente?
9: Okay, so without particular reference dito sa nangyaring trial, no? As a general rule, kapag may notice of disallowance, ang ibig sabihin may demand na to restitute the public.
8: Opo. Kong, medyo napuputol po tayo.
9: Merong demand ang COA as disbursed.
8: Opo. Kong, medyo nawala na po, napuputol po, medyo choppy po ang inyong signal. I believe you were saying dapat ma-reimburse or something like that. Kailangan maibalik yung pera, Kong?
9: Yes, that is correct. No, kapag ka may notice of disallowance, ibig sabihin may demand to restitute or sa Tagalog, demand upang ibalik yung public fund kasi nagkaroon na ng findings na mali ang pagkagasta. No? That is without any reference to the trial. I am stating it as a general statement na applicable to all notices of disallowances.
8: Yes, and with regard to the trial, Congresswoman Gerville, kanina may tinanong kasi si Senator Erwin Tulfo tungkol sa kung magkano yung dapat ibalik ng Office of the Vice President, kung saan nasa 450 million daw ang dapat ibalik. Ano po ang masasabi nyo dito? Ibig sabihin ba kapag may ganyang utos para lang po sa ating mga kababayan ay kailangang ibalik agad yung pera? Illegal na ba ito o meron pang mga remedies na pwede nilang gawin bago sila nila ibalik ang mga perang ito?
9: Apparently, no? Maliwanag naman yan sa ating core rules na merong remedies ang agency or concerned public official. As a matter of fact, they can file an appeal to the commission proper. Tapos after the appeal, they can file a motion for reconsideration. After the motion for reconsideration, they can file a petition to the Supreme Court. Ito yung binabanggit nating the only ground is grave abuse of discretion, no? So, bagaman meron ng demand to restitute, demand to refund, demand upang maibalik ang public fund, maliwanag na marami pang remedies na natitira ang respondent or public official.
8: At yun nga po, meron pang motion of reconsideration na hanggang ngayon ay hindi pa ata, no, nabibigyan ng decision.
9: Well, I think it is a common knowledge, no, na itong decision ng commission proper which affirmed the notice of disallowance amounting to 73 million pertinent to the OVP for the last quarter of 2022 ay pending MR pa sa Commission on Audit, no? But nevertheless, we wish to point out magkaiba po ang proceedings dito sa COA, magkaiba po itong impeachment trial. As a matter of fact, kapag ang pinag-usapan natin impeachment, what we're trying to test is the fitness of the public official to continue holding office or to running to any public office in the future, no? Unlike itong proceeding before the COA, what we are determining here is whether there is violation, so that kung may violation in the use of public fund, there will be demand to restitute or to refund, no? Magkaiba po ito. So my point is, we should not be mixing this up, no? The fact na may mga remedies pa does not necessarily mean na wala pa tayong basis for impeachment.
8: Ayan, maganda po na naipaliwanag niyo po yan, ano, para po sa ating mga kababayan, Congresswoman Gerville. So, can you explain further po itong mga lumabas na mga pagbili ng mga, tama po ba, lamesa, computer, paggastos sa mga youth campaigns? At may tree planting, may Christmas parties, na confidential expenses daw. Paano po ito ma-i-defend kasi sa isang simpleng mamamayan, obviously, no, ano ba naman? Anong klaseng confidential fund yan?
9: Alam mo, Nina, we were just reminded by the impeachment court kanina, no? Although we wish to seek for enlightenment pa rin, we are reminded about the rules on prohibition on making comment on the merits, no? Although ever since, we've been guided by this rule na wag mag-comment on the merits, no? That's why I could not really discuss in detail what happened in the trial kanina. But I wish to state, no, para sa guidance ng ating mga kababayan, lahat po ng public fund ay may kaakulang regulasyon. Particular sa confidential fund, ang dapat nating sundin na guidelines ay itong Joint Circular 2015-01, no? Pag hindi natin sinunod ang rules and requirements ng Joint Circular 2015-01, dito po magkakaroon ng possibility na ma-declare na irregular or illegal or unnecessary or extravagant yung naging disbursement.
8: Opo.
9: Na nagiging basis po sa issuance ng mga notices of disallowance. And like what I said, kapag may notice of disallowance, that is equivalent to demand to refund. Ibig sabihin, kailangang ibalik na yung public fund, no? So, without going into the details of what happened kanina, gusto ko pong maipaliwanag sa ating mga kababayan na kapag ang isang public official ay may kaukulang confidential fund, ang paggastos nito ay dapat iniaayon sa regulation ng Joint Circular 2015-01. Ang isa po dyan, allowed ang payment of reward, however, dapat may evidence of success, no? At ito po ay maliwanag sa ating Joint Circular 2015-01. More so, dapat merong mga official receipts or sales invoices, itong purchase of supplies, to make sure na dito talaga napunta itong confidential fund. And I remember, dapat consistent din yung date dun sa confidential fund. If the disbursement period is for 2020, dapat ang liquidation or documents evidencing payment is year 2020 also, not prior or not subsequent, no? There are a lot of requirements pa na naririto sa Joint Circular 2015-01. And one important among those is the responsibility of the Special Disbursing Officer. Ang SDO po, ang accountable officer, in addition to the head of agency, no? Okay. At kung maalala nyo po, yung naging hearing sa Committee on Good Government and Public Accountability, na point out po doon na dapat siya mismo yung nagdi-disburse ng public fund. Dapat siya mismo ang nagbibigay ng payment sa recipients ng confidential fund. So, ito po'y part ng Joint Circular 2015-01 na dapat sinusunod ng lahat ng public official kaugnay ng paggamit ng confidential fund. Okay. That is, Nina, I'm sorry, without particular reference sa naging trial kanina.
8: Oh yes, all right. We understand, Congresswoman. And finally, my last question po, very quickly lang, kasi sa gitna nga ng mga usaping ito, paano po nakaka-apekto sa mismong daloy ng trial? Itong napapansing at tinawag kanina na generational divide at paminsan-minsan na pag-iinitan ng mga abogado sa impeachment court.
9: Alam mo, ang aking personal observation talaga, parehas passionate itong dalawang abogada na ito. Si Attorney Kapunan on the part of the prosecution panel at si Attorney Christine Ferrer representing the defense, no? Nakita naman natin in the morning trial, no? Parehas silang engaging. Merong objection yung isa, tapos nag-explain yung kabila. Tapos, minsan may mga remarks which I am not sure is doesn't mean to cause unfairness doon sa kabilang party, no? It's just part of the passionate engagement in the trial, no? Medyo na-observe ko lang that after lunch, no? During the afternoon session or trial, parang biglang naging serious itong defense, and only to find out that later on, they will be calling out one of the counsels for the prosecution in the person of Attorney Virgil Lingutan for a post that he made concerning whether misleading question is allowed or not during cross, no? Pero tinignan ko na yan, Ninya.
8: Opo.
9: Just this afternoon, after we were adjourned, tinignan ko yung kanyang post. Wala naman po na nabanggit na pangalan. Wala din pong nabanggit na reference kung saan ba nag-arise itong misleading issue na to, misleading question na issue, di ba? So, I think it was a purely academic post for the guidance of the public. simply saying that misleading questions are not allowed even during cross-examination, no? So it is in this light na buti at sinabi ng impeachment court that Attorney Virgil Ligutan will be allowed to comment or explain on Monday kasi the manifestation of the defense against the post of Attorney Ligutan is somewhat crosses the rule on decorum already, no? Which I believe is not the case here, no? So, sana mapagbigyan ang ating kasamang counsel for the prosecution to explain his side. Because ever since kami naman po ay very much conscious about decorum, very much conscious about the prohibition, and that is why we wish to seek for enlightenment as well with regards to sub judice rule na ang hirap din kasi ninyo, no? Kasi mga public servants kami. The people are expecting from us. And there are questions that really needs to be explained to our constituents, to our beloved countrymen. Remember that this impeachment trial is a constitutional process, no? It is the public interest which is at stake here. And it is incumbent upon us to give satisfaction to the questions of our beloved countrymen, no? So, I will discuss it with the team if it is possible to seek for enlightenment, guidance from the impeachment court on the parameters that must be observed on whether or not the comment already constitutes violation to sub judice rule.
8: All right. Okay. I think the comment raw kasi came after Attorney Christine Ferrer said na nung sinabi ata ni Attorney Lorna Capunan na misleading questions are not allowed. And then she said, Attorney Ferrer said, yes, they are allowed. So marami ang nag-react na mga abogado.
9: Yeah. You know what, Nina, no? Even the I believe that there was public clamor, public demand to really answer this question. Kasi kahit ako, paglabas ko ng session hall, ang dami agad reporter. Tapos isa lang ang naririnig kong question sa kanilang lahat. Kung what can you say? Ang sabi ng defense, allowed daw ang misleading questions across. So if the defense is claiming na na-misconstrue or na-misinterpret yung sinabi ni Attorney Christine, I think it's not only the people inside the session hall who misconstrued. I think even the public misconstrued or misinterpreted, no? Yes. What is important, wala namang ill intention si Attorney Ligutan about that post. It was an academic discussion na, hello, law students, misleading question is not allowed even during cross. As a matter of fact, wala siyang binanggit na pangalan, wala siyang binanggit na instance. If indeed, ang intention niya is to address that comment against the personality of the author of the statement. No, but that is not the case.
8: Okay, all right. Nako, mahaba-haba pa sana ang usapan. Let's just wait also for Attorney Virgil Ligutan to say something about it. But on Monday, yeah. Maraming salamat, Congresswoman Gervil Luistro.
9: Thank you, Nina, and sorry for the signal, for the weak signal.
8: Samantala, marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
10: Ngayong maulan ang panahon, doblehin ang pag-iingat. Alamin ang balita ukol sa panahon at anunsyong pangkaligtasan. Ihanda ang go bag at emergency kit. Siguraduhin naka-charge ang mga cellphones, power banks at iba pa. Suriin ang bahay at ayusin ang sirang bahagi. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas ligtas na lugar. Maghanda ng mga ready-to-eat na pagkain. Sumunod agad sa mga kinauukulan para sa agarang paglikas. Gawing prioridad ang kalusugan at kaligtasan ng sarili at pamilya. Isang paalala mula sa PRTV Manila Channel 31.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Orial, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko og makatabang gyud sa ako ang health. Diridyog ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bag-o gyud tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom nangawala gyud. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar. Dahil

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Inaasahang haharap bukas sa NBI ang apat na abogadong sangkot umano sa planong character assassination laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Ang isa sa kanila na pag-alaman ding abogado ni dating Congressman Zaldy Co. Yan ang umaarangkadang balita ni JM Pineda.
3: Huwebes noong nakaraang linggo, August 6, nang magsumite ng supplemental affidavit sa NBI-NCR, ang kampo ng talent manager na kasama sa planong paninira kay Executive Secretary Ralph Recto. Idinawit ng talent manager ang apat na abogado na kasama niya noong nakipagpulong sila kay former Congressman Jacinto Jing Paras. Ang mga abogado umano ang tagagawa ng script kasama na ang affidavit na ipapasa nila. Ayon sa isang reliable source ng PRTV News, ang isa sa mga abogadong kausap ni alias Ken ay si Attorney Roy Alberto Rondain, isang batikan na abogado na legal counsel din ni former Congressman Zaldy Co. Kinumpirma rin ang talent manager na nakaharap niya si Attorney Orlando Menzola, nakasama rin sa hanay ng mga abogado ng law firm ni Attorney Rondain. Sa isang post rin online ng political analyst na si Jess Falsis, ibinunyag niya ang CCTV footage noong araw na nakipagkita ang talent manager kay former Congressman Paras. Napadala na ng NBI ang apat na abogado ng subpoena at bukas ay inaasahan na harap sila sa NBI.
4: It will determine the liability or responsibility sa pataas at sa code of professional responsibility yan as a lawyer.
3: Susuriin rin daw nila ang mga abogadong humarap sa talent manager, lalo pat kabilang sa iisang law firm ang tumatayong legal counsel ni Kong Leviste at ang mga abogadong nakausap ni alias Ken.
4: Given I'm not in a connection, but we have to stop this kung ano talaga yung mayroon connection ano, as to know about anong responsibilities na isa't isa.
3: Ikinagulat naman ang kampo ni Paras ang paglabas ng CCTV sa media. Sa online post ng legal counsel nito na si Attorney Mark Tolentino, question niya ang NBI kung bakit hindi mo na ito ipinakita sa kanila kahit na dumating sila kahapon sa tanggapan ng ehensya. Sagot ng NBI dyan.
5: Categorically, I will say we did not release any video. Hindi sa amin yun. So actually, right now, we will ask coordination with the person na nakapag-release niyan. Baka probably they can provide us the copy so we can compare it with the CCTV na meron kami.
3: Aalamin pa ng NBI kung pareho ba ang mga CCTV footage na hawak nila pati na ang naikalat sa social media. Kung totoo mano ang mga kuha ng CCTV, patunay daw ito na may matibay na ebidensya na may transaksyon na naganap. Ako, si JM Pineda ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
6: Booked busy si Po Kwang. Bukod sa magagandang review sa pelikula niya na Two Valid IDs sa Cinemalaya, tagumpay din ang unang pagsabak nito sa kanyang theater play na pinamagatang Tulog Na. Ang latest kay Po Kwang sa Joy Hot Exclusives now na!
7: Bumuhos ang pagmamahal sa ginanap na gala night para sa kanyang unang sabak sa teatro.
8: Nagkamali ka, ha? Take two, take three. View! Ito hindi, dire-direncho eh. So kailangan yung linya mo, yung iba yung disiplina pa rin talaga. Buti na lang magagaling itong mga kasama ko dito na nasasalo nila kanina. Medyo nasalo mo ako, nandaling mo dun ako.
7: Last Saturday, kahit na malakas ang buhos ng ulan, dumating ang mga malapit na kaibigan sa industriya ni Po Kwang para sumuporta sa Tulog Na The Musical.
9: Sa lahat po, kahit bumabagyo, maraming salamat. Diyos ko po, Mistin, Sir Julius, I love you, thank you, Jaiho.
7: Hindi napigilan na maging emosyonal ni Po Kwang habang kinikwento niya kung saang parte ng kwento siya nakarelate.
8: Yung sa karakter ko dito, yung nakaka-relate in bilang nanay, no? Kay Rex, kasi namatayan po ako ng anak na lalaki na brain tumor. So pag naririnig ko yung linya niya, ayaw ko munang marinig. Lumala, ayaw ko muna. Ayaw ko muna. Kasi pinagdasal ko, Lord, dugtungan mo yung buhay ng anak ko.
7: Agad nating kinamusta si Mamang after mismo ng play.
9: Masaya anak, saka syempre paribagong ano to eh, kumbaga pagsubok sa akin bilang artista, bilang kumbaga ibang experience.
6: At yan na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito niyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives, balik sa inyo, Sir Jack and Miss Nia.
2: Maraming salamat, Jai Ho. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
1: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
2: Arangkada Balita.

0: Ah, sayuhan ni mo Milagros, oy. Ay, unsa pa mali atong himuon, mamatay laing lingaw. Di, unsa man, andam na diyang baraha. Ay, di yun, no? Iba luminga mo sayo, kadiri kay murag mao na magini mong lingaw ng baraha-baraha. Asa na mga kauban nato? Kadugay ba para taas tag-agi? Di alaga, istambay lang kay pangtawagon to na to atong katbang sa pagbaraha. Sige na, para og mudaog magaling swerte hon man, dako-dako tagdaog. Kay mamawi ko, kay kahapon, pilihan ko kahapon, oy. Ah, kanilang, katawagon ako sila. Lala, sugod na sabtaan eh. Ayon sa mandi, sige na, sige na. Oh, bisan lang ko tag-50 rata. Ay, listen ganing, wala na iba na ba kay bisan lang sa rehimoon. Ay, pastilan, wa tayo laing lingaw. Lisod po, permintit na maghuna-huna na itong tuwara sa laing kalibutan. Maugani. Ah, sige na, nang Milagros, sige na. Magsugod na ta. Aon sa mga klase nga baraha ato ang dulaan. Ah, kamo rin magpunto. Nay! Oh, Mary Jane, noon niya nampog ka? Nayubalo, naibig, kami-squilan ako, Nay. Ay, ning bata ah. Kagahapon, akong gihatag sa'yo mo, nahurot na. Ipalit magod akong notebook, duha ka book, Nay. O na nga, wala ko'y kwarta, mabalo niya ako po, gi-snack gamay, Nay. Poisit ning bata ah, wa paganita ka. Daog di rin, napildi paganita bago lang, di ano po noon ka. Ay, lakos na dito, o niya lang katagaan. Kasi makapangayo kasi mga classmate, o niya na, kayo po ko'y daog di rin, oh. Maulo ko, Nay. Sa manis na, Nay, oy, bisan gamay lang ko, Nay. Buisit man siguro ng bata, ano siya pangayo, dire. Unya na, unya na magkadaog ko, balik lang, pagkalaon na. Tagay na na, Milagros, lisod po guha na ibalon. Otro po ka, Austin. Ay, pag apil-apil ni Austin, ha? Di mo kalungi po ng bata, dili mo tagagbalon. May ibog na sa mga classmate niya nga, sigrag kaong-kaong niya, siya wala. Unya na lagi, kagahik ulo ng bata, ano. Sige na.
1: Bantay unya na, ha?
0: Nag-unya na, bantay unya na, ha?

Ay, ugma na sab tao niya ba? Paita, istritan magpildi. Kamu may ipangboy na skaron. Aw, ana maginanang. Say, ikaw, say, kami pod. Alam mo, balik ra ko niya. Kay mangita pa ko ikapital. Ay, mangita tagpaging kapital taan eh. Ah, sige na. Ah, unya na pod. Kay mula kausa ko. At tayang magbalon sa imong anak unya launa. Ay, pasagdira to.

0: balon may naibi. May kayo nakaulit ko, day. Balon sa iyong mata na pildi ko. Pag-agwanta rin ko walay balon-balon, be. Na may uban din ha, nga. Walay balon-balon na kahuman mag-eskwila. Kung may rin ko, mga palit lang ko. Bud-bud.
1: Bud-bud?
0: Sina kayo mula ka upak ko? Wala na ko'y kwarta na pildi. Yung routine mo na pildi sa barahan, nay. Ay, rin ko't sige pangutana din ha. Kiingnan ta ka nga tagaan tara kag mga kwarta ko. Mangita pa ko kapital para ikadula na kong baraha. Sige na, lakaw na dito. Huwag na kay Son nga classmate pangayo, ragod. Ay, napagulaw-ulaw. Maulaw, sad ko na yoy.
1: Ulaw-ulaw pa.
0: Sina ka mangita pa ko kapital. Tagaan tara ka.

0: pwede ko makautang lang? Hoy, kung sa'yo mangutang. Napag-utang si nanay ni mo dire. Katanong kong panang doon kabuk nang idugag na sa utang ni nanay. Ay, di palang ikaw. Mary Jane, aluoy po ko sa imo ha. Sige na nang. Si nanay na bitaw mo bayad kamangita man itong kwarta. Pag mabayad na siya dire, iapil na lang niya akong ikuha ng apad. Ah, siya. Ako rin dugang lista sa utang si nanay ni mo. Salamat nang. Matun ako nang kay oras na may eskwila. Ala, pagtalong yung taong eskwila na kay mong inahan. Nabuang na si Sigig Baraha o sugal. O ganit nang. So, hindi na ako mataganog balon. Sao man, hurot-hurot man niya. Dili man kanya priority pag hatag. May guwa ko kabalo, ano yan? Siyari mo, maritis dire. Grabe na pagkabuang sukan na matay mong tatay. O na, eh, matod pa niya, lingaw-lingaw na para malimta niya ang iyang problema. Makalimot na daw siya sa imong tatay.
1: Ba't siya yan nang, uy? Saan ni si nanay, di man mag-una-una sa ako?
0: Ah, sige na, ako rin ilistag dugang sa iyang kuha dire ka na imong pan.

kartulina na ibigay kinangnalon sa miskwilahan. Unsa? Kartulina ba? Pastila ning bataan eh. Unya na. O karas pang balon sa nimo na oh. Oh. Palit na kartulina na eh. Og di ka gusto magbalon-balon na, palit ang kartulina na imong balon. Kadaghan ba mong kakya diha o bataa ka? Sige na yan, tusa ko. O ako pa ni kapital niyo, may nalang makadaog. Di makahatag ko sa imo ha. Ipalit na ito kinahanglan diri sa balay. Maning kamot ko nga makadaog ko sa baraha. May lang makadaog ka na eh. Oh, imo na po kong barawon. Ikaw na dagdag di malas bataa ka. Sige na eh, tusa ko na eh. Ako nalang ipalit ni kartulina niya akong balon. Di nalang kong magbalon. May pa, magtuntun ka ging anak ni kay. Purag piling ka dato. Wala kay amahan, kita na lang duha. Ako rin na ning kamot, ikaw si pag-eskwila. Eskwila yun ko na, uy, bahala na. Na eskwila? Ibabagan ta ba rin ka? Pero ay ko sige, pangyagbalon. Paghulat kung makahatag ko sa imo ha. Labi na kung nakoy daog,

0: Milagros. Dahil na, magdula na ta.
1: Ay, sige, magdula na ta. Asa man makauban na to?
0: Ana mo ni Raturon sila ron. Nalabyan man muna ako sa inyong balay na nagyaw-yaw kasi mong anak si Mary Jane.
1: Ay, buisit ba ta ah? Muna siya, mapildi ta kay buntag pa, magyaw-yaw na ta kasi pangayo kwarta.
0: Ay, ana mo ginang estudyante. Kung di nakagusto nga na magpangayo sa imo balon, paunda nga.
1: Ay, gusto magin sa mga eskwela.
0: Ah, di. Anto si suporta kay imo man ang anak.
1: Ay, makalagot bitaw.

bahala naman yung kamot yung kukiskwila. Si nanay, mo nalang istory-istoryahan nga grabe na buang na daw sa sugal na ng baraha. Isang asa na lang akanto, asay mo agad, dito a dito. Pati ako, pinmintin ako, sungugon sa akong mga silingan nga mga parehan akong edad. Sugarol si nanay sa baraha. Maulo na lang ko, pero bahala sila diya, oy. Skwilag yun ko. Bahala gutom. Bahala. Bahala ko alam ko'y kwarta. Skwilag yun ko, bahala man doon mahuman.

Nay? Ah, oh, Regen. Nandoy ko na yung makatapos ko sa akong pa-eskwela. Karon nga nakagraduate na ko sa high school. Plano ko na yung mag-working student ko. At ko sa Davao, Nay. Biyaan ko ni Mudir eh. Ha? Nalingaw naman ka sa imong pagbarabarahan, Nay. Bitaw, no? Makaako man ka sa pagbiya diri sa ako ay kaura rito magpahayahay. O sa'y pahayahay, Nay? Magpahayahay pa din ang mag... working student na eh, para lang makatapos ko sa akong pag-eskwela. Ah, sige, kay mawanay kalipay ni mo. Pasagdan ako ni mo, diri nga ako maglisod ko. Ah, sa pakanya na, mawadan kag pakano ni mo. Maningkamot gani ko, ato ko sa Davao. Mangita ko katrabawan nga dala pag-eskwela para lang makabot na ako akong pangandoy nga makatapos ko. Para makatrabaho ko medyo gaan-gaan nga trabaho. Oh, sige, ikaw. Makaako magkakaspagbiya diri sa ko, ah. Malingon naman ka diyan mong barabaraha kaya di naman ka muundang na mong sugal-sugal sa baraha. Ayaw kong but eh. Kumulakaw ka. Halalakaw. Ay na sige gyaw-yaw. Ganun biyaan eh ko ni mo. Basta na maning kamot ko na eh. Di na ko magagad sa imo ha. Di na ko muhasol sa imo. Magpangayo ko sa imo ha. Natural lang. Tama na siguro nga makatapos ka sa high school. Ikaw na maning kamot dito sa imo pag-eskwela sa kolehiyo kung makatapos ka. Abir kung makatapos ba ka. Lisod mag-working student. Mary Jane. Paning kamutan na eh. Kay mo na akong pangandoy. Bahala ka diri, Nay. Oh, ikaw po, bahala ka dito.

0: katapos ay parara mong gunasayaha di man para sa ako. Ah, palingon ang pukunin ng barabaraha diri ba? Ginagmaigpusta di asa pa kuana ako na lang magkaon sa akong daog kung nakoy daog. Bisan asa ko mo sa kangabalay makakaon man ko kaysa naas ya diri nga duhami magproblema pa ko.
1: Yan din ibong pati og kamingaw.
0: Ay, naanad na ko ni anang mga kwanti na magmingaw-mingaw. Pasagdan siya kung asa siya paingon. Ang kay gusto niya makatapos siya sa iyong pag-eskwela.
1: Ay, may lang makatapos nung bata ato.
0: Ay, si, nara sa iya ha. Manalbaw na lang siya dito. Hantod siya maminyo.
1: Ay, ano na lang yung pagtagan ni mo kay Mary Jean? Pinanggaay ra ba to sa amahan?
0: Nao sa unta man, disudpod, napugnan ako siya. Gusto man niya, pyotyor, pyotyor daw. Ambot lang, umakabot niya, pyotyor niya.

Salamat, ha. Parayan niya po ko pag-eskwila. Kinanglan tapuso na ko ni Pisanukapoy akong trabaho. Makahumanyapon ko. Total, may man ang akong amo. Eskwila yung ko hantun matapos ko. Si nanay, pasagda lang sa to na ako dito. Maningkamot siya nga mabuhi siya. Kaya ko maningkamot ko nga makatapos ko.

0: Wala lang damhap, Mary Jane. Nakatapos yung kasi mong pag-eskwela.
1: Salamat sa inyo, sir. Sa inyong mga pagtabang.
0: Natural ka nagtrabaho man ka din sa mawa. Di dapat lang asuportahan ka po kasi mong pag-eskwela. Ano si plano ni mo?
1: Mangita akong trabaho, sir. Pwede nga mga apply ko niya.
0: Balo na, basa na mo sa imong una-una. Nga mo out na ka din sa mawa. Okay lang. At least nga mo mo na imong goal ni mo, mo na ipangandoy ni mo.
1: Mau gani, sir. Ma'am, nala sige. Mas maayo mag-itong dilit na lang po kakatabang permente. Pwede na ka maka-apply ko pisina ni Ana. Yang ginaklan kung maabot mang yung adlaw nga na ay manguyab sa imo ha, kanapong makatabang sa imo ha.
0: Oh, mo na yung nunoon ni mo, Mary Jane. Ginaklan makabana po kaugnay trabaho, nga parehas mo duha.
1: Oo, sir. Ma'am, salamat kayo sa inyong pag-advise. Dili na ko nakalimutan. Dapat lang saan nga maminyo mag-inong tao ka nang may trabaho po.
0: Ano gina?
1: Nalas sige, Mary Jane. Pag-amping sa imong mga paglakaw, mahinaot ko makatunog kang trabaho nga. Dili kayo hassle sa imo ha. Natama-tama sige ang sweldo. Na mapuslanin mo imong korso nga natapos. Salamat kayo sa inyo, ma'am, sir.

0: salamat. Sa katapusan, nakatrabaho na yun ko.
1: Hello? Jean?
0: Oh, Richard?
1: Asa man ka?
0: O, pauli na.
1: Abi ni mo, duha lang kabulan natong gap di ice pag trabaho na ako diri. Nya, ikaw ang sunod ka.
0: Mao ba?
1: O, nakita ta ka. Napansin ta ka dito ko speak sa office table na ako. Di kayo kung makapansin sa'yo mo kay layo ra ako. Pero sigong paniid sa'yo mo, ha? Okay kayo ka ba, no? Saligan po ka sa manager na to.
0: Hinahinay lang, Richard. Basta lang importante nga di ta masawayan sa itong trabaho.
1: Pwede ba kayong sabay?
0: Ay, ikaw, asa man ka?
1: Pauli na, Sab. Pero basinog, nainindot niya nga isnakan. Nagaroon ta ka.
0: Sige, ikaw. Nampoy akong kwarta diri.
1: Ayaw na. Ako lang diri. Kaya balo po ko pakaisweldo.
0: Magpaabot pa lang ikaw, pero napamangkoy ako makot-koot diri.
1: Sige, ta. Let's go na. Mangita tayo isnakan na to.
0: Sige.

0: Gitara ta ugma.
1: Ah, sige.
0: Basin na ugma ka lugar ta. Mangaon ka po ta sama ni ini ba.
1: Salamat, Charda.
0: Ganaan ko sa imo makikuban ba kay... Ba'n ka ba? Mara ba huwag kining... Basta ganaan ko. Ride on ka perminti ba? So, sa lalaya kong... Kung sa imo ha, sa kairapog ka.
1: Wala man, buhutan man ka sa koa.
0: Wow ha. Ah, sige. Punta lang sa kinan, na. Para.
1: Ah, sige, Charda, ugma. Makita na ta.
0: Ah, sige, ugma.

0: sa man ituyo mo sa ko, Archard?
1: Gusto na ko ng mingaw-mingaw nga area ba? Nga mabati ni mo akong hong-hong.
0: Hong-hong? Ang sabi, importante nga tuyo mo sa ko,
1: ah. Dito talapit, oh. Lingkod-lingkod lang, ta. Dala ko importante nga tuyo sa mo, ha. Nga pagkataw to, luma na to. Kung sa manggaling atong ending sa itong istoryahan, mga unen ta.
0: Importante ba yun na?
1: Sa ako, importante. Ang buti ka sa mo, ha.
0: Ah, sige.

0: Ah, sa bang isulti naman din sa ko, ah. Storya na.
1: Ah, Jin. Ako, Jin, nabini mo. Taon-taon na ko nga nangandoy sa imo, ha?
0: Nangandoy sa ko, ah? Noon sa?
1: Siguro nakita na ko nga makasupport ako sa akong pamilya sa higan maminyo na ko.
0: Ah, nani nakita ni mo?
1: Perte.
0: Perte?
1: Perte yun kaayo nga nakita na nako.
0: Mala na imong isulti din sa ko, ah. Nakita din mong babae nga.
1: Nga akong pangasawon, kumusugot lang siya.
0: Ah, naa naman di. At so may problema niya. Nangarong damay-damayan pa man ko ni mo.
1: Damay ka. Kay ikaw ang butpasabot na ko nga babae.
0: O sakat to?
1: Ikaw ang butpasabot na ko nga babae. Kumusugot ka lang, dalunta ka sa altar sa kaminyoon. Magminyota.
0: Katuntun ko ni mo, no? Daghan pagpasikot-sikot.
1: Lisod ba ko ni mo dawaton? Ha?
0: Say lisod.
1: Ako ba, lisod ba ko ni mo dawaton?
0: How lonely life has been.

0: sabi ni Mar, dili man kalisod ko baon kay buutan man ka, Richard. Pero murag na po'y pagka maldito.
1: Ha?
0: Maldito. Ibuutan ka, pero na po'y pagkamaldito. Pero okay ra na.
1: Paresay mo ha. Buutan, pero na po'y pagka medyo badlungon.
0: Sa kaya ko ni maduhaton? Ah, sige. Kung ako'y mong ipanganding, mamahin mo ni mong asawa, anong diligod? Nangandoy po kong lalaki nga paresay mo ha.
1: Yes. Salamat. Buta sa batmanawat ko ni ma.
0: Oo, oh, sige.
1: Love you.
0: I love you, Richard.
1: Sa katapusan, nakita na yun na ang kunak yung babae. Nandugay na na kong ipangandoy. Pwede makakis ka isa. Mabitaw tao ka din eh. Mabitaw nga kung mangita at agiri nga kita ng doha kayo. Kasi ganyan ngayon mo kung dawa, tumuhang niyo gugkis, magpamatuon nga kita na.
0: Mamanggit ka na ako ng mga lalaki. Mukhang yaman daw ko, no? Kiss ko,
1: salamat, ha? So, prob na yun nga kita.
0: Sumali mo.
1: Ah, nakakiss na ko. So, ikwan lang ta sa opisina na to. Di lang ta magpamalay, ha? Sa gawas na ta. Pero mamalayan maging lamadugay na.
0: Ay, way, aso na kom-kom.
1: Tinood na. Sige lang. Planuhan na to ang kaminyo na to.

0: Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? Ato sang paminaw ng mga pipila ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay Ann Santon.
1: Unsa imong hangalan nay og tag-asa ka?
2: Ako nga lang si Alejandrina Mohamitano, taga Pamansalan, Diwan, Dipulog City.
1: Unsay imong hangibati sa una nay sa wala pa kakainom og Capricorn?
2: Kapoy kaayo ang lawas. Nga dali ra pud ko masakit. Kana siya nag-inom na dayon ko anang Capricorn. May na akong tulog, then akong hugaw po, may po, then kaghan na po kay gihi.
1: Sa ato pa na, doon ay alibyo ang paggamit ni mo sa kape. Nindot ang imong hang tulog, nindot po imong bawas.
2: Dayon ang kaming Capricorn, nindot po kaayo siya. Akong paminaw, hayahay na akong lawas ba. Na niya, karon muragani po din ko na. Muna ginangadili, yun ta ko magpakawana kay kanang na ang kagiganahan man po ko.
1: O, padayon lang yun ta sa paggamit sa ato ang Capricorn Coffee. Dagan kayong salamat.
2: Sige, salamat po sa inyong pag-ari.
0: Okay, may gala mo itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. May gala, no? Ayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee. Makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
3: Okay, sir. Nakagigunit ang haplas.
4: Kuhan kayo, ganang Orion Herbal Oil na siya.
3: Mm-hmm.
4: Ako din nga si Jared. Kung ako magduwa ko kung basketball ba niya, kini siya na pamatulan din ako nga maayo din siya sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo gina yung gamiton. Katawaan nga ko sa mga kauban dito kay ako rao na ipatanoon ng mga plus.
3: Orion Herbal Oil mo gamit?
4: Orion Herbal Oil, pero was lagi ba sila na pwilo eh. Nga no, ako rao ang pwilo pamaol ka daw maguli. Sila puro sila aray-aray. Mata nila ugma, pagkabuntag, wa na puro na pamaol.
3: Oh, ang imo, way panakit sa lawas, basta Orion Herbal Oil gamit.
4: Wala problema.
3: So, imo yung rekomenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
4: Wala problema. Tested and proven good kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
0: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony mga higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
5: Nangita ko vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na kong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung lalunda, nagid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man niyang tiyan, hindi siya muangay. Mayo ang efekto aning Nerviplex, ako na dyan siya i-maintain sa akong mga anak.
0: Karon na pagyapon tayong Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Mauni siya. Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na ito nga nawala ang ganas pagkaon. Sama ni Lolo o Lola, ate o kuya, mama o papa, tumar sa Nerviplex AA or Appetite Enhancer Capsule kay naani siya gitawag nga boklisen ng pampaganas pagkaon. O makatabang po ang boklisen sa pagkatulog. Napo niya siya gitawag nga B-complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. Pwede sa mga 13 anyos kung nawala ang ganas pagkaon gikan sa 13 nga ito pataas. No? Sa Nerviplex AA, mubalik ang ganas pagkaon o gusto kang mo-relax, makarelax ka. Mauna siya ang Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Para po sa nag-agwanta sa mga tusok-tusok, mauna na gitawag ng nervous neuropathy, tugod na kay nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga pangidaron o di baka tungod sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang imong problema, pinaagis pagmintinar o inom sa B40 ang high-dose nga B-vitamins o kung mauna ang binuhod o tusok-tusok ang problema sa inyong tilt o kining kamot, B40 na ka na ha? Ay mapag-agwanta ito na sa inyong pharmacia. O diriputa sa atong Megacar Soft Gel Capsule. Ang Megacar Soft Gel Capsule adunay siya 1,000 mg with EPA 360 mg DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga edaran nga senior citizens, makatabang ang Megacar Soft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango or Alzheimer's disease. No? Paminaw niya na mga nanay tatay, makalambo po ang Megacar Soft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o ngadto-ngadto sa pagkabuta. Oh, delikado ba yung mga higala? Lisod na kayo nga wala natin pananaw diha, no? Looy kayo ta diha. Pusampingan na ito atong kaugalingon. Mga nanay, mga tatay, makatabang po ang Megacar Soft Gel Capsule nga muligon ang kabukugan o mga juwen aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Mauna ang Megacar, makatabang na kanyo. Uban pang mga benepisyo sa lawas, makatabang po ang Megacar Soft Gel nga ma-prevent ang breast cancer, colon cancer o prostate cancer. no? Delikado ng mga cancer-cancer, may gala. Kung gusto ito makalikay niya ng cancer, i-maintain ang pag-inom sa Megacarsop gel. Bisan sa usalang kadlo o sa kapsul. O makatabang po ang Megacarsop gel nga mabawasan ang fatty liver ni atong non-alcoholic fatty liver. Makatabang po ang Megacarsop gel nga makunhuran ang pag-atake sa hubak o asthmatic attack sa mga hubakon. Uy, mga hubakon ha, mag-Megacarsop gel para dilip mo atake ang hubak. Makatabang po ang Megacarsop gel nga regular ang oras o hinanok ang pagkatulog. Tungod kay kung taas ang omega-3, taas po ang melatonin or sleep hormone sumala sa pagtuon. Busa, ang importante consistency is the key, meaning nga imintinar og inom ang Megacarsop gel o sa kakapsula kada adlaw aron inyong makuha ang tanan benepisyo. Hinumdumi, Megacar, dagang health problem ang itikar. Og diri po sa atong Ferbite capsule. Ang Ferbite capsule mahigala para sa mahigala nato nga nawala ang gana sa pagtrabaho, gamay nga trabaho, daling kapuyon. Dili na pwede, no? Maglipong-lipong niya tapos luspad tanaw, dry tanaw, labi na babae, pangit kay tanaw, no? Ayaw kalimti, kung naakan niya ang problema, magmintin og Ferbite capsule sa matag adlaw, ha? So sa kadlaw kaysa lang yapon. Aron mawala nang kadray, mawala nang lipong, luspad og mubalik ang kakondisyon. Ang tanan at mga product mahigala mapalit sa mga parmasya o butika nga dool sa inyong mga lugar. Ay, sa katapusan, naplastar na kita, Mary Jane.
6: Dako na akong kalipay nga. Bisan sa pinobre nga kasal, at least naman nga, legal ang tumpanang uban.
0: Mao ka ni tinuod. Sunod na tamag asimbahan. Diri lang sa ito sa waste na lang sa agot na ako. At least nga natin papil nga gihawiran. Nga buot pa sa buot nga kita nagyod.
6: Oo.
0: So, angay na kanina na itong balay.
6: Kung saan mo may ipangita na ito, nanay atop. Nanay doha ka kwarto kung natay bisita.
0: Oo, pero abini mo.
6: Sa kay maayo, no? Magkuha tag
0: katabang.
6: O si katabang, magsweldo ta?
0: Oh, pwede man siguro ito makasweldo ato lang chip inan. E paguli na ito, nanay pagkaon. Ya, makapaglaba. Ano ba?
6: Ayaw ka problema ni Ana, nako'y nahunahunaan.
0: Nahunahunaan ngaon sa?
6: Nako'y inahan dito sa Agusan. Dito sa among lugar. Paanihan ko ito, dire. Kumusugot, okay, pagdili, napahala siya.
0: Unya, siya raw sa dito.
6: Siya na usa dito.
0: O, ikaw bahala.
6: Ako rin bahala dito. Tawagan to na ako akong silingan dito nga na ako'y kontak. Ihatagaan akong address. Ihatag niya kay nanay. Para makaris nanay. Huwag din siya musugot. Bahala siya.
0: O sige, ikaw ni paigo. Para di nalang tamag walong katabang.
6: Si nanay na lang akong tawagan. Amo silingan para makaaridress nanay. Mamalihog ra ko. Paigo ha, paigo ha. Tawagan ako si Manang. Katungutanganan na mo. Ay, salamat. Nag-ring pa yung number. Dugay-dugay na niya yung number pero maura na yung hapon. Pila na katuig. Tubagan ng bipalihog na. Matingala gini siya kinsin na nawag. Nang, si Mary Jane. Kadunong ba kasakot, Nang?
7: Ay, si Mary Jane. Anak ni Milagros.
6: Oo, Nang.
7: Ay, bye-bye na nakatawag ka. Pila nakatuwi nga nawala ka, diriday.
6: Waday ka, Sultini. Nanay na nga, nag-working student ko, Nang. Nakatapos ragyapon ko, Nang.
7: Ay, congrats, day. May ka nakatapos ka.
6: O niya, naminyo po lagi ko, Nang.
7: Oh, naminyo po ka. Niya, kinsa man ay mong bana.
6: Ah, taga-tirirap niya po nang sa Davao. Parihamin ay trabaho. Ang kauban mo sa trabaho sa opisina.
7: Ay, grabe na mo din. Naka-opisina, nakaday.
6: Oo, Nang. Sa ako lang pagpaningkamot.
7: Pastilan si nanay ni mo, day. Ay, hinontag sa na lang siya mo baraha pero naagi hapon.
6: Ay, palaw ko, Nang. Nga, naagi hapon siya na ako kay matod pa niya. Wa daw siya ilaing lingaw.
7: Ah, unsa tuyo imong tuyo, day.
6: Kuanang ba? Masin maistorya ni mo si nanay? Nga pareho na ako diri sa Davao. Diri na ako papuyon sa among ipuyan uban sa kumbanya.
7: Ay, mas maayo pa, day. Kung ako ni Milagros diha sa imo para din sa maglisod. Bisan asa na lang ni mo kaon ng imong inahan, oy. Pero daga man po yung magpakaon, kaya daga man siya amiga sa mga barabaraha.
6: Banyan ako siya din nang may nang makatabang-tabang din kaya nagtrabaho ko uban sa kumbanya.
7: Ala, sige day, ako yung doon day. Nga, asa magkasadabaw.
6: Ako right takes ang address na mo nang ihatag ra kay nanay. Nga, magpadala ko kwarta para pamasahin niya.
7: Ala, sige day, maghulat ko.
6: Diharan ako ipadala sa'yo mo na nga, palihog na lang niyo hatag ang nanay. Ako pinadala nga pamasahin niya, palihog Dris Davao.
7: Ah, sige, sige.

Ay, di anigid ko sa Davao. Pangitaon na lang ako ng address, be. Ah, nakaari mangyapo Davao sa una, pero dugay-dugay na kanto. Ay, di, sakay ko ng taxi. Ay, taxi, patod ko ni parang madali. Ako bahalag na ako na akong pamasahin. Para makaabot na rin ko sa Pinoyanan na ni Mary Jane akong anak.

0: Ay, may na, kinakaabot na ka na eh. Nakatulog yung katire. Ay, nakakuha may giyapong ko niya ng Davao, pero kinimog po yung ano, wala lang. Wala pa ko kaabot diri neneng diri sa may buhangin. Nay, ipaanita ka diri. Kay plano namo ni Richard magkuha untag katabang. Unya, mahinom dumanta ka, may nalang diri na ka, nay. Tabang-tabangi sa aminay, kinagtrabaho mi. Ay, wala na problema. Sige, sige. Total, wala man ko'y trabaho dito. Pero nay, paminaw maayo nay ha. Undangin na ng mga barabaraha kay ni anak ka diri sa kompoder. Kung siya mo makaon, makaon ni mo. Pero tabangi lang mi sa gimbuhaton diri nay. Ay, way problema na anad banta niya ng trabaho sa balay, good. Sige nay.
1: O nay, mora na nay ha. Ipaanhi ka na mo para makatabang-tabang sa kasamo, ha? Kaya busy kit may permitis trabaho, o kayo kabala ka sa kinanglanon diri. Naami, tama tong giingon sa akong asawa ng anak ni mo si Mary Jane, na kung usay naasa mo makaon na mo, makaon po ni mo.
0: Naalas, sige mga anak. Pagpaigo mo, ako rin magpaigo diri sa balay.

Nay, wala man ni manawal prasin niyo sa kasandal, Nay. Ay, uto o de anak, purag ubay-ubay mangunga labhon on dire, si nanay, uy. Bis kami ito na ko ni ugma. Napay simpoy di pa na ako na maapas. Oh, labi niyo, brasin eh. Di mo ka magtanaw-tanaw sa mga gamito na ako dire sa akong trabaho. Gusto niyo magkahugaw-hugaw ko tanahon nga nasa opisina. Pasailuan na good anak, sige na ang binabi kaya pasi maapas pa na. Oh, kalagot sabi mo na, uy. Sige pa, ari ka dire, maruya pong dili kompleto ang pagtrabaho niyo. Ay naong kasuko, God. At kung naman trabaho o nang laba, manggog ko. Masin niya, minabi. Kinala maugan, nanay, ha? Ay, ko na kayo

0: salamat. Nahuman na akong brass ang sandal sa akong anak. Ay, makapahulay ko, ginisakit akong likod. Ay, pagpanglaba. Eh, sige lang. Kaya ako maning anak. Nay! Ha? Unsa man Mary Jane? Unsa man ni microwave na iwa man ni malimpyo, hinay? Wala ko magbutbut ang naglimpyo, anak. Eh, basin makurintihan ko. Unsa'y makurintihan, God? Nga wala man na makasaksak ng microwave? Sama ka, nay. Uy! Kinang namainluan po ni siya, nay. Talawa na, God, oh. Amira ng kamot ni mo, paslak na ko dahil kung makurintihan baka, oh, agay, anak, agay. Di ka makurintihan, kayo wala na siya makasaksak. Samang ka na, oy. Oh, di mga panyo na ko, labini, oh. Kaya di pwede nga mahutang kong panyo dito sa opisina. Oh, labini. Oh, naapa di, anad, ay. Pag humanin mo, naglimpiyan yung microwave, labini ako mga panyo. Kinalang makaugang kong panyo doon ka buo para madalan ako sa opisina. O sa matokong sandal. Ay, tuwa na anak ako nang naplastan mga ugar at tuon niya. Pagtalo-talo ko dirigo na yun sa itrabahoon. Kalagot man kayo, misig paalik ka dirig. Permiti ko lang imong servisyo diri sa moa. Sige lang, God. Sige na ako na naalaban. Laban ako na.
1: Nay!
0: Oy, Richard.
1: Murag unfair man ka, nay. Tungod kay imong anak si Mary Jane, di naman ka makatiman diri sa ako kung sa'yo akong mga gamito nun. Tanaro nga underwear na ako, mga brief na ako, uwan naman na malabi.
0: Ha?
1: Brief na ako, bawa ni mo labi.
0: Okay, kinahanglan pa ba ako yung mulaban ni Ana?
1: Unsa man di ay? Unsa man ka na sa mag-iisip ko ni mga anak ko ni mo? Ikaw man gani maglaban sa mga panty usap ni Mary Jane. Ikaw pa man gani. Ako hinun nga imo pukong anak. Kau ba natin rin eh? Ikaw among inahan. Kami imong anak. Nga kanong unfair man ka kayo?
0: Kaingon ako ikaw rin mo personal na paglaban na imong brief. Richard.
1: Ay, naunsa naman hinuun eh. O sige, ako na lang.
0: Ako na.
1: Di, kayo murag sakit na sa imong buot ba nga maglaba ka sa imong brief ba?
0: Di, manggod. Kaya na ako kasagaran manggod ni Ana, mga personal.
1: Personal din na personal na, nay. Kaya anak po kunin mo. Kung anak ni mo si Mary Jane, anak po kunin mo.
0: Alala, sige. Ako nang laban.
1: Ako na laban. Mula magbukat sa imong huna-huna.
0: Ako na. Sige na, ako na.

0: Nay, kung nakita ko nga makita niya sa gawas ha, sira rin gini mo ning balay. Ay, di man ko magkuan, labi nagwa ko kaila. Huwag ikaw na, huwag man kagtrabaho din, huwag man kapanglaba, huwag ka suplat, huwag hinlo sa, unsay dapat din mo hinloan. Ang salupo nato na ay, mapipod. Mahiblad baya ka. Sige, katulog din. Ay, di naman gani ko, halos katulog ka dagang trabaho on. Praktisan ka na eh. Paluapin na sa unang imong trabaho ito nga naapas tatay. Karon, ako na imong anak imong servisyoan. Kaya wak kay servisyo din sa koa. Sige lang kag baraha. Wak na ko magbaraha anak. Ako na nangikalimtan ng baraha. Ikaw makalimot sa baraha? Wala mo ibalay. Basi mo hinok na kag gawas din sa balay. Mangita og kainkwintro sa baraha nga dula. Adik na kaniya ng baraha na eh. Wala na ko magbaraha niya na anak. Mary Jane, wala na. Ganan og miragros dito sa Agusan? Grabe na adik sa baraha niya. Karon ingon limtan na nimo. Mag-sure na eh. Bala Mary Jane? Oo, oh, love. Sige lang mo, anak ako. Nay, tuwiduhan ako kandirawin dito na eh. Palihog to, ha? Kunya akong sapatos, palihog na lang kong brass na eh, ha? Ah, sige, sige na. Ako na'y bahala itong imong underwear o sapatos ni mo, Richard. Lain ka magbalik-balik itong sapatos karon. Kinahanglan ng pag-aog malay na pong sapatos kay dito sa mong opisina na'y kinahanglan nga respetuhon d'yo ka. Mauna na diris Davao na'y kinahanglan panitay o papurmahay na naakas opisina. Kinahanglan suporta ka sa mo ah.
1: Ah, sige mga anak, may problema ako rin ko anak.

kakapoy na sa akong lawas. Wala ko magtungay nga ang pagtratar ni Mary Jane sa koa. Siguro may balos siya sa kaniadto nga nag-eskwila pa siya nga kanunin ako siya pasagdan sa iyang pagtuon. Pero grabe na iyang pagkuan sa kuhawan ako siya ago ah. Sa una, ang balon lang nga dilin ako siya matagaan pero ang tanan nga sinina niya ako kiyapong giatiman. Bisang mahili ko sa baraha kaniadto. Pero kiniiyang gibuhat sa ako, grabe na apil pa iyang bana si Richard. Ako sila istoryahan ba sinakalimot sila nga ila kong inahan. Dili ko katabang dire. Wala man ko'y sweldo. Bisan piso. Pag uli nila istoryahan ako.

0: Oh, kumusta ka din, Rinay? Nung ani trabahoon? Ay, naapaanak. Gamay na lang, plansahon na lang na ako to inyong uniform. Nalang ko istoryan sa inyong duhan ni Richard.
1: Unsa ka, nanay?
0: Kuan ba? Idad-idad na ako. Unya ba sinakalimot mo nga inyo kong inahan? Dili ko niyo katabang. Mianhilang ko diri para makaalalay-alalay sa inyo, ha? Pero halos na tanan gimbaton diri sa balay ug inyong mga personal. Gihamok na inyo tanan sa ko, ah. Nadili man ko katabang nga inyong kong gisuldohan. Wala ko'y sweldo, di ba? Gipaani tabi tao ka diri, nay, para makatabang sa moa niya mangayo kag sweldo. Mao gani, pero halos tanan na. O sige, magtinabangay ta.
1: Mauro na imong ka angalan, nay? Muangal ka halos nga tanan na sa imong trabaho?
0: Nay, wala lang ka kahibalo. Kung unsa pud may among trabaho dito. Oo, gaan ra among trabaho, pero among otok. Usay maglibog na tungkol sa mga trabahoon. Kaya patiwason pa din rin mo pagpatrabaho sa balay. Nagpasalamat gani mi ni Richard nga naa ka. Pero karon manguwinta ka? Gusto niyo bahin-bahino na to ang trabaho din sa balay? Aho, dili nabot pasabot na ko, anak. Ang ako lang makapahulay po doon tako. Upahulay na kagimo, ha? Upahuman ang trabaho. Unsaon pagkapahulay na ako bago pagani nakahuman ko sa trabaho nga usa na napod inyong itunol sa ko ang trabahoon. Masabi pahulay na ko ni ana.
1: Ah, kung di nakagawanta din, ay, pagplano kung usay gusto ni mo, ha?
0: Richard, wala na ko'y kapadulngan, si Mary Jane na lang.
1: Oh, wala ka na mo abuga, pero ba sinakiplano nga di kagawanta din?
0: Ah, Richard, ako na'y bahala. Ako na'y bahala kang nanay. Sinapahulay na dito sa kwarto na to.
1: Di good. Maka buisit ba?
0: Sige na, ato na dito lang sa kwarto. Nay, sige na, Richard.
1: Ay, ati man nanay mong inahan.
0: Paminaw maayo, nay. Giunsa ko ni mo sa bata pa kung nga nag-eskwila ko. Ipasagdan ko ni mo. Oh, anak, parte sa imong pag-eskwila sa mga balon kinanglanon sa eskwilan. Amino na ko na. Pero sa tanan akong gibuhat sa imong mga paglaba, tanan nga mga masuot magamit sa imong pag-eskwila, kaya di man tabaya ka. Ang katulang gikasakit siguro ni mo nga di taka pansinon kung nakay pangayoon nga kinanglanon sa pag-eskwila. O, sayop na ko to. Pero dili parehas ni ine. Kung nibalos ka sa kuha, ayupon palabi eh. Nga di pagani ko kahuman sa kong trabaho. Imo na rin ko yung ganiyon. Grabe ni mo, anak. Kung na kay kasuko sa ako, ah. Ayaw po palabi eh. Nay, kung wala ka ganahin din eh, sige. Pagplano, matod pa ni Richard. Grabe ninyo, anak. Kung kalipay mo dito ka sa agusan, kaya hayahay na ka dito, sige pa uli, nay. Bahala na kasi mong kinabuhi. Kiyonsa po kunin mo sa una, hibalo ko. Pero ang pag-eskwila lang ang pagkulang na ko sa pagsuporta kanimo.

sobra-sobra na yan. Pagpasakit, tirikan ako. Ako nakahinom-num ko sa akong pagkulang sa iya. Oo. Ako kung pagkulang sa imo, Mary Jane, party sa imo pag-eskwela sa elementary pa ka. Hanto nag-high school ka. Pero party sa imong kinanglanon sa imong pagpanuotan. Naning kamot ko, nga dili ka mabaho. Pero karon sobra-sobra na pati na kamog duha sa imong bana. Grabe naman, sab. Asa mo ko dapat makapahulay na kung panahon na sa kagabion. Ganin na anting trabaho. Pero sa buntagi kan pa sa inyong paglakaw, nanay nagpabilin nga trabaho. Hantod pag uli ninyo, pagbalik sa trabaho na anapod. Bisan unsa na lang gusto ninyo nga dili ko ninyo papahulayon. Grabe naman, sab. Halos na kumalipong sa mga trabaho din sa balay. Muntili ko ninyo inahan. Ginoo, pasaylo ako sa nahimo na ako sa akong anak. Kung balos manggaling ni niya, pasaylo ako, Ginoo. Pasaylo ako.

Ibili na lang ako ng sulat. Di na ako makaya. Basin sila rin makapatay sa ko at tungod sa trabaho nga ilang gipahamtang diri kanako. Anak, pasaylo ako, Mary Jane, sa mga pagkulang na ako kaniadto. Dako akong salangan na himo, pero grabe sab ninyong pagpantos ako ah. Wala ko kahit balubasin imo akong ibaslan uban na sa imong bana. Ibilin ako ni sulat. Mubalik ko dito sa agusan.

0: dan aku terminal. Punya tahun-tahun mabot na to sila. Mas malipayan pa ko nga magutman ko mag-antos ko kontra sa makikuban ko sa kong anak na morgwala na kong itratar nga iyang inahan. Masaylo ako, Mary Jane. Masaylo ako.
1: Oh, mularga na.
0: Mulingkot ako. Adto na ako, anak. Pasaylo ako nga wala ko mananghit sa inyo na isulat nga akong ibutang dito sa inyong lamisa. Mubalik na ko sa ato, ah. Pasaylo ako nga di na ako makaya.

0: Oy, Milagros, nibalik man lagi ka.
1: Ay, di rin ako. Gimingaw ko sa inyo.
0: Ay, wa naman ka magdulag bara, ha?
1: Ay, muundang na ko ni Ana, oy. Tigulang na tadi na taangayin pa magdula ni Ana.
0: Ako po gani, wala. Para na lang nasa ila, ha?
1: Maningkamot na lang ko nga na ako yung makpanginabuhian dire. Ay, mo ba kung unsa ba?
0: Yaw, kunit to ba kasi mga nakayahan na dito kayo trabaho si Mary Jane sa Davao?
1: Wala na. Sagdi lang, makadugang rakong kahasol dito.
0: Nagpahasol po dahi ka?
1: Ay, sas, tama na, sagdi na. Ay, mula ka sa ako kay Mangita kung kakuanan na ako. May nalang na ako'y makaon nga mag-inusara ko dire.
0: Tuwal dito sa imong anak, kaluwa ka dito.
1: Pasagdi na to siya.

0: Wala siyong kagwanta si nanay.
1: Si plano ni mo?
0: Karoon ba ko kamong kung katilima yung ibuhat na to ni nanay? Richard kaloy ni nanay. Inahanya po na ako siya, Richard. Kinanglan siya sa akong pag-atibad. Agun sa man siya dito sa agusan, napuros lang niya kaila. Unya sa man siya pagkaon niya.
1: Unaanad naman siguro siya dito. Kalipay man siguro niya dito.
0: Ako na lang siya pabalikon din yung dili nato yung anahon.
1: O sige, mangita na lang itang katabang yun ng swildohan na to.
0: Tawagan ako akong silingan nung pabalikon si nanay yung akong isa at yung nanay mag-isulti ko kadili na ako siya. Traturong yung ato. Kaluhin ni nanay. Nakaingon siya din sa sulat niya. Basing pagbalos daw na ako siya nga, wala ko niya suportay sa yung pag-eskwela. Matumong nakaingon siya nga ni balos ko.
1: O sige, ikaw tawag ito. Pabalikon din kay magkwartag katabang na ginato.

Milagros, Milagros, oh, ansa ba? Nanawag imong anak. Si Mary Jane. Oh, oh. Kay dugay magkagod. Ay na ako gi paigo pod nga makakwartahay ko gamay. Kay ngano di unsa may sulti sa akong anak? Nagsulti siya nga pamalikon daw ka dito sa Davao. Unya ayo nagkabalaka daw kay dili na daw ka iparehas atong grabe daw nimo kabunog daw dito sa trabahoon. Ah, mao ba? Pangita na lang daw silang katabang nga mawagin magtrabaho sa balay. Kaya wala ko na yung makatiman sa imo kay tigulang na daw ka. Ah, basi manawag siya. Ingna na lang, salamat kayo. Kanina lang akong lawas mo itiwasunan. Naon sa makakano di makabalik dito nga imo mang anak? Di na lang, di na ko gusto nga makahasol ko sa ila. Sige lang, kung manawag siya balik, ingna nga salamat. Dire na lang ko ingna siya. Maningkamot rakog ako para sa akong kaugalingon. Nalakuraing nun nga dire

Anyaragyan pong ako sa agusan ko yan, nagpabilin nga nag-inusara. Tamantas ako makaya. Maninda ko, magsuruyan ko og mga palingki. Nga magdala ko og chicharon. Mani, panahon sa kagabion, manuroy ko. Para lang ko na'y makaon. Pero may nalanggani usab nga magpadala ang akong anak. I-address dito sa among silingan nga naitindahan o ihatag rapo diri ka na ako. Magpasalamat rapo ko sa among silingan nga magpaabot dito sa akong anak nga salamat. Karon kuya Erna na napabilin ko nga nag-inusara gyapon diri sa agusan o pasaylo ako nga diri na ko ikasulti akong address. Kay dagay na kailas ako kuya Erna kung akong isulti kung asa ko sa agusan. Sa tigulang na ko kuya Erna ubati gyapon kong kaulaw. Basin madamay pa akong anak. Ako lang kuya Erna tungod sa imong programa na nahagit ko sa pag-share sa akong kaagi. Nagkasalamat ang imong magtatampo, Milagros. God bless sa imong programa kuya Erna. Manghinaot ko nga magpadayon. Salamat Milagros sa imong kaaging imong gishare diri sa ako ang programa ang mga panid sa kagahapon. Kabala ka Milagros pa sinog maabot lang panahon nga kuwao na yung kagbalik sa imong anak si Mary Jane. Paningkamot lang magpakabuhi ka diha, no? Pero gusto niya mong walik og ablidan ang pultahan ni Mary Jane, no? Kung sa iba na si Richard. Okay, nagkasalamat sa tanan nga itong mga listeners o ngayon yung kalimtihan ang pinaka-importante dia mga para sa inyo, labi na sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kung kape namang galing inyong gikinanglan may gala, i-Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon na lang o padayon sa niyo sa paggamit sa atong Coffee Corn Purple, ang ipiktimo sa mga Coffee Corn, no? Purple with Malunggay and Santon. Sa atong Turbo Max Coffee, ang pagdugang og energy. Kung sa atong haplas, kung haplas naman po galing inyong gikinanglan o rayon may gala, daggan siyang ikatabang sa tuwab. Sa noon sa klase nga problema, gawa sa atong lawas, makatabang siya, no? Ang atong Orion Herbal Liniment Oil. O sa atong umaabot pa nga Supremo Herbal Oil. Sa atong Nerviplex Syrup, ang kumplitong vitamina, mga inahana, ikalimtin niyo mga anak. Nerviplex Syrup, ang kumplitong vitamina. Huwag nasab kita yung Nerviplex AA or Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na ito nga nawala ang ganas pagkaon. Sama nila lulo ug lula, ate ug kuya, mama ug papa. Huwag labi na sabgikan sa 13 anyos kung nawala ang ganas pagkaon, mag Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Huwag sa atong B40 Capsule, may higala ka itong nagagwanta sa tusok-tusok sa tiil. Unya magbinhod ang kamot ug tiil. Ay nagagwanta, atos parmasya, pangita ang B40 Capsule. Og sa atong Megacare soft gel capsule nga dagang health problem ang itikar. Labi na sa mga high blood, pwede kayo niya na, no? Para pagligon sa inyong mga kaugatan, mahilig kayo ta sa flak formation og sa blood clot, mga gala, no? Og sa mga diabetes, pagkataba mo sab ang Megacare soft gel capsule para mag-increase inyong insulin sensitivity, no? Ay pasag din niyo magpangbati, mga gala. Usara na kakapsula may gala pero dagang health problem ang itikar. Pwede sab sa mga nanay ug tatay diha, mga lolo ug lula nga para dili lang dali limtanon, dili makabaton og Alzheimer's disease. Og sa mga babae nga nag-anto sa dysmenorrhea panahon nga maabot ay lang binulan nga regla, mag-Megacare mo ma'am, no? Megacare soft gel capsule. Og labi na usab no sa mga inahan nga dunay depression ug anxiety ang ilang anak, mag-Megacare. Mga inahan, Megacare inyong mga anak. Og labi na usab sa mga dunay problema sa hubak para mahilig kayo mo sa pag-atake sa hubak. Mag-Megacare mo. Usala ka kapsula may gala, daghan siya ang health problem nga matabangan nga mawala na sa inyo ha. Og maproteksyonan mo. Og sa atong Fairbite Capsule, ang food supplement nga dili ka makalasa og taya og di maghilam imong tiyan. Mao na atong Fairbite Capsule may gala. Para sa mga tao nga gamay nga trabaho, daling ka po yun. Maglipong-lipong ka, ayo na pasagdi. Magluspad ka, ayo pasagdi. Ana kita ay Fairbite Capsule. Labi na sa nag-dry ni mga panit, Fairbite Capsule may gala. Ayun yung pasagdi yung mga lawas. Huwag sa mga bagong nanganak na mga inahan, makatabang atong Fairbite Capsule sa inyo ha. Magdagan kayong salamat sa inyong makanunayong suporta, pinagay sa inyong pagpaminaw. Kinis Kuya Earn, ang inyong Dr. Lamingon. Bye-bye. Oh, God bless. Kanatong

0: na kabay mga panguntana may tungod sa balatian sa imong kalawasan o di ba kaha kapamilya o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian. Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Hello mga palangga nato sa kahanginan. Welcome na po. Hello world. No, kumusta ang tanan? Ilabi na jud sa atong mga minahal nga mga mamiminaw ug sa atong mga suki nga texters, no? Labi na gyud nga mo join mo sa ato ang programa May Kalabutan sa Health Issues. Okay, welcome kamong tanan and of course, atong i-welcome ang atong buutan ug daling maduol nga doktora dinhi sa Ripolog City si Doktora Choi Olvis Bantilante. Mayng adlaw, Doc.
2: Yes, ma'am. Mayung adlaw, no. Thank you kaayo sa atong mga listeners nga pagkuyog nato karon sa atong program. Huwag hinaot-unta nga daghan silang makatunan sa ato ang mga advice karon nga ang uban ana kay murag prepareha mo ana bisag ay prepareha mi og gibati, no. So hinaot-unta nga makahatag mi og saktong advice sa inyo. Kompleto halang ang inyo ang mga message po, no.
1: Kaya usahay, Doc, namura namang telegrama. Okay nga, no, kuan po ba?
2: Telegrama sa una, kay mahal man kayo per word, no? Uh-huh. Muna nga, kuan ka ng shortcut, summary kayo.
1: Pero karon okay ra kahit pag-text lang nato, no? Pila ramay, kuan na, piso lang. Pero usahay, mga Doc, na bitang agi sa ilang gibati, nga sakit na, maglisod na ganing text hapit. Ang importante nga nakasalmot dyan sila, aron na-share nilang ilang problema din eh, para mahatagan dyan siya o kasulbara, no? So, thankful ka, ayaw minin yung tanan, ilabi na sa mga nagagamit sa atong mga supplements din eh, no? Sama sa ato ang coffee corn, nga ato ang kanang corn coffee. And then, nagamit sa atong half plus, nga urayon. So, naatay kapilian, medyo halang, naapoy dili halang. Ug sa nagainom po sa atong mga food supplements, sama sa ato ang Mega Care, dapat nakamaintain ta mga nanay tatay sa ato ang Mega Care. Kanang fish oil, no, para sa heart health, sa brain health, even gani sa eye health, mao na siya ang ato ang Mega Care. Dayon, di po na to kalimtan ang atong Nerviplex, naatay Nerviplex na syrup para sa mga kabataan. Then, naapot tayo Nerviplex AE para sa mga adult, no? 18 pataas, so pwede ta mag-inom ana. Kay capsule na siya. Di na to makalimtan mga higala ang ato ang Fervite capsule para sa mga nagrigla din ha, nga medyo kanang lusparo na kaayo, maayo kay mag-inom ta sa Fervite, no? Tsada ni siya nga vitamins para natong tanan. Okay, so gipanghinaot na to ang tanan natong mamiminaw karon nga anaa sa maing panglawas og salamat sa inyong pagduyog sa ato ang programa karon. Dok, i-invite nato sa ato ang number ang ato ang mga suking tigpaminaw.
2: Yes, no? So, pwede sila mag-message sa ato ang hotline?
1: Yes, Doc, please.
2: 0909-304-8924. O pwede po sila mag-message sa ato ang account sa Facebook, which is Doc Choi, no? DOC space CHOI, no? So, dito sila mag-send sa ilang mga messages.
1: Thank you kay Ana, Doktora. So, sa walay langan, magsugod tagbasa na dayon sa ato ang first nga texter sender. Ingon siya din hi Doc, hello sa duha kamaanyag na kong suki sa radyo. Nanawilaing pagpataba ng puso. Ma'am Buttercup of Doctora Choi, unsa ug sa inyong programa bahin sa panglawas, salamat jud ninyo. Ni drop by ra ko para mo greet sa inyong programa nga kusog ka ay dinhi sa among lugar sa Surigao. Shout out coming from Romeo. Salamat kay Sir ha sa imong pa shout out ug sa tanan nga mga taga Surigao, no, ug wala man gi-mention Surbani or Del Norte. Shout out kaninyong tanan ug salamat jud sa inyong pagsuporta sa atong programa. Kay saon sa poto, Doc? Kung wala sila, Doc, wala po tadiri or vice versa. Ilabi na yun kung na inyong program sa inyo ang kana ang problema, kung wala si doktora na, di yun mo masulbaran ana, no? Doc, wala kayo masulti, Doc, sa mga taga Surigao, wala na? Wala yun ta?
2: Aside sa Surigao, ato po shout out ang ubang areas, no? Davao, Tioro, Davao Sur, Davao Norte, Cotabato, Bukidnon.
1: Naapod tay Agusan Sur do.
2: Agusan Sur, Agusan Norte o sa Negros, no?
1: Naapod pa gani Lanao.
2: No? Lanao. Krata. Mm. O especially sa
1: Sambuanga del Norte. Yes. Sa Sambuanga del Norte o Sambuanga Sibugay. So thank you kaayo ninyong tanan sa inyong pag-suporta sa atong programa. So diri na pod ta Sir Romeo, no? Thank you so much. Nakakataba ka ng puso. Sige, diri ta sa sender number 0912, ang last 4 digits sa iyang cellphone number kay 0261. Naingon siya dari Doc Choi ug Ma'am Buttercup, may nga adlaw unsay maayong itumar aning akong acid reflux. Mag 4 years na ni wala jud mawala. Ni try na kog mga binisaya pod. Antos ra gihapon ko aning sakita. Hapit na ko mag 50 dok. Hinaot na akay ika-suggest nako nga imnon ani. May nalang unta dunay alibyo taga Agusan del Sur di ay ko. God bless po. Atong sender no kay gikan sa cellphone number nga 0953 og last 4 digits sa 1275. Yan ni Doc, kung si matambag ni mo ni ato ang...
2: Ulcer?
1: Yes, Doc. Ulcer na ba ning acid reflux, Doc?
2: Gastroesophageal reflux, no? Pero usually, nag-start yun na siya as ulcer, no? Kay, nga naman nga, nagkabuang man ang iya ang intestine or stomach, murag, murigurge balik, no? So, or ang uban na is kung obese ka or overweight ka, medyo dako imuntian, no? So, labi na iniglingkod ni mo, nga murag puno ka, imuntian. Pero harago na siya sa buros ka. Mabantay ka, ma'am, nga murag mag-regurge po ka, nagburos ka, kay puno ka, imuntian. So, inanaragya po na ang concept, ana, no? Kung dagko ka tiyan, no? Tendency is murag mo balik ang mong kinahon, lagi kay puno ka, ayos siya. So, kung sa inana nga nag-antos siya, ano mo man siya nagpa-check up o tarong, no? So, siguro, ma'am, kay dugay naman kay nini mong gibate, or sir, ideally, siguro dapat mo visit na ka o gastroenterologist na specialist, no? Kay, awata ka balo, ang uban ra ba, ana? Simpa ko lang, no? Basin mga tumor na diha or mga mass diha nga nakakos, no? Nga nakasampong sa gianan sa imong kinaon, no? So, hopefully, dili, no? Kung ulcer laman nga ulcer, dili gina mawala kung naana siya H. pylori infection, magsige gina siya, ma'am, ikaw mismo nakatestify man ka, ana, no? Nga H. pylori infection man ka. So, di gina mawala ang sakit sa tiyan kung dili na siya matagaan o saknon tambal. Pero, syempre, dili man po ta muhatag o pang tambal sa H. pylori kung dili gina po ta sure nga na H. pylori kay 2 weeks biya po ang treatment ang antibiotic na naabay ko an antacid. So minimum ni mo tambal imnon 5 ka buok for 2 weeks or 1 to 2 weeks inana ang uban. No, so mas may good nga magpa-check na lang ka kung kinahanglan ka endoscopy or colonoscopy or siguro I think endoscopy ang kinahanglan sa iya, ano, kung okay ra iya ang hemoglobin hematocrit, wala ra siya mga concomitant illness, so kung naa man gani mga yun is like clearance for endoscopy, no, so ideally, ma'am, kung mga pagkaon na itong hiskutan, no, so likay kag mga halang, mga aslo, mantikaon, soft drinks, kana mga coffee beans, atong Capricorn, walay problema na siya kay mais man na siya nga coffee. Tapos, kana mga tea, kana mga magkuan, mag-late o gaon, no? Or fasting-fasting, so bawal na siya. No, so the usual ng mga antacids, usually ang mga ihatag is pantoprazole, omeprazole, aluminum magnesium, rimbamipide, kaya ng mga simeticone, no? So muna siya, matangin ko nga, minimum of 2 weeks, maximum of 2 months, or ang uban gani, maabot pag 4 months. Nang ko'y classmate nga doktora, ubigay ni, inana po, nagsakit yan-tiyan, tapos mura na siya, nagpalpitate, abin niya heart problem na, inani dahi siya gastroesophageal reflux. Mm. No, so, mutong ipatake siya tambal para sa reflux. So, usually ako, kung ako, pantoprazole with domperidone, gina siya for 2 months. No, 2 months, ha? Every day before breakfast. Then, mag-avoid sa mga pagkaon nga bawal. Aside, ana, itest gina na ako H. pylori, no? So, positive, treat gina siya. Kaya katuloy na ako amiga nga doktor na umbigay ni 4 months yung siyang itambalan.
1: Wow.
2: So, ay nana. So, kanina si ma'am, sir ba, mas maayo mo adto mo specialista na no sa gastroenterologist.
1: Okay, salamat kay Ana Doc no. Kanang mangutan na lang ko Doc, kung inana na tambalan na Doc no, napatay na tong H. pylori tapos mo balik ug kaon og mga halang, balik na pud og inom sa mga soft drinks, posible ba Doc nga mabuhi na pud nang kagawa?
2: I don't think so, pero posible gyud na nga ma-infect na pud gabalik.
1: Okay.
2: Oo. Kung patay na siya, hindi po si Miraculo nga mabuhi na siya, no?
1: Aha.
2: Oo, pero pwede yung ka ma-infected balik, labi ng magkaon ka sa kanamitang dili kaayo ta sure how sanitized ang mga foods nila, no?
1: Ah, okay.
2: Kung yana, so yana ni mo ikuhan, no? So kagaw mo na ang bakterya ang H. pylori, so sa food gya po na siya makuha. So pwede yung ka, pareha ko ng amoebiasis, nga pwede ka matakdan balik.
1: Ana, dahil ito.
2: Ana, na siya.
1: So salamat kay Doc no sa kuan na ang kalinawan. O sa ato ang nag-message ba nga taga Agusan, ma'am or sir, mao to gi-advise sa doktora nimo nga ipa-check up gyud na kay basin di ayog nag-positive ka og H. pylori, no? Kay ako na experience pud na nako, layo kay kog abot kog Dumaguete. Pero diri sa inyo basin sa Agusan na ara po yung mga daghang doktor sinha, maduol daw ka ingon ni Doktora Choi og kinang
2: gastroenterologist
1: no, aron mapa-check up nimo na imong gibati labi na 4 years na biya na ma'am, ayo jud siya og ilangan-langan kay di jud lalim daot jud nga tong adlaw kung inana permi ating bati o no, sagkaon na lang ka bisag unsa na lang nan punga maglisod ka kinhawa na apad yung mga palpitations. Wala ni mo na mention dere pero possibly mo rin magibati kay nibati ipod ko ana. Naganig yung time Doc nga mura kagluokon, tulog na unta ka Doc. Di nakakatulog, mataranta ka, so maabot pag sa point nga magka-anxiety ta, no? Ambot lang ka ni atong text sender ko nung nibati pa siya ana, so pa-check up good ma'am, no? Dili kay mag-inom-inom lag mga herbal din ha Doc. May po na siya mag-inom o coffee corn para maayo yung katulog ka ha Doc?
2: Pwede sad. Oo. Pwede man siya mainom actually kay ko dili man apektuhan ani kay kape man nga mais, dili man siya coffee beans.
1: Yes, so mo na siya ma'am no. Thank you so much Dr. Choi sa imong advice para sa ato ang mga naga-message karon bahin sa ilang problema. Diri na po ta Doc, mubasa ta aning taas-taas ni oh. Ingon siya, hello, number one jud ko nga tigpaminawan sa inyong programa Doc Choi og Ma'am Buttercup. Salamat sa inyong duha kay dako mog tabang sa kahanginan. Oh, ako di IC Alan, na ako'y problema sa mata. Sige magluha-luha, sambol pod. Medyo na ay murag mitubo nga unod Doc. Among silingan mi advice nga dili na kuno nako kabalak-an kay sayon ra daw operahan. Karon Doc ug ma'am, asa man ko maayo mo duol diri sa dipolog aron ma-check ni. Pwede ba Doc nga sa imuha ra ko magpa-check up daan? Gusto pod unta nako Doc nga moinom sa tanan ninyong produkto apan unsa jud ang mas angay nimong ma-recommend nako? Kaya medyo bata-bata pa ko Doc, wala pa ko'y 50 anos. Thank you so much sir sa imong pagpadala no sa imo ang problema. Palihog ta Doc.
2: Si sir, no, pwede rin yung ka mga pacer, no? Pwede po ka mainom sa among Nerviplex EE ng multivitamins, no? Kay kita tanan, ang inahanglan ng kita multivitamins, labi na usahay sa stress sa town work, kinahanta nga, at least inighinda na to, makatulog din ta, din pagmata na to, pagkaugma, gana ra po tagkaon da yun, no? So, kana siguro ako ma-advise na mag-take siya o B-complex. Regarding siyang mata, kanang ito,

0: helmet is katong na ay protection sa mata, no? So kana haron dili siya ma-irritate kay even kanang hangin ako sugayo nga murag mo kuan sa imo mura siyang ma-irritate nga murag mura mo ni siya reaction na tong lawas to protect itself, no? Labi na imo mata nga one layer na siya nga lipis ra kayo nga tong kunchang taiba. So to protect itself kay sige siya ka-expose sa mga abog, aso, pintal, hangin, inana. So mura siya mubaga. Mm-hmm. Haron di siya masakitan or di siya makuana, no? So kanang pterygium scrapon na siya. Pero na yung tendency nga mutubo balik kung dili po ka magbantay nga ma-expose na po balik imong mata itong akong gipang mention. So sayo naman na siya himuon sa mga ophthalmologist, no? Ang iya ang main concern is siyang mata man jud, no? Mm-hmm. Ang uban ay ganahan mo atog ipil, uban mo atog usamin. So depende po na sa ila ang maganahan nga opta. Kay syempre, ang mga pasyente naman tayo choice, no?
1: Aha.
0: So, ang uban gani mo, duol og LGU, kay naiusahay nga murag by batch sila dadun nito para magpa-check up and then may batch na po mabalik para pag pa-opera. So, na may nana. Pero kita na rin natay ophthalmologist duha ka box sa Sambuanga del Norte.
1: Din manguta na po, Godo, kana ang inana ba? Pwede na po na ba kay pahilis, anak, Dok?
0: Dili, ma'am.
1: Operation. Scrape po dyan siya, ma'am. Ano sa man na siya, Dok? Murag gamit ang laser? Or ano sa bagay siya, Dok?
0: Wala kayo. Kakuan kaayo. Wala ko kita sa operation, ana. Pero kato sa una, HENT man to akong gireferan sa akong brother-in-law. No? Kato siya nga time nga sa barko naman siguro siya ato. Nakalagi hangin, abog, aso, may anak ba, no? So, karon mura careful na yun nga mag-shades na or mag-goggles na.
1: Dito?
0: And then magbiyahe kay naman siya tendency nga mabalik.
1: So, i-shout out na ito ni Doc sa ato ang mga awareness, no? Sa ato ang mga biyahidor nga alagaan na ito itong mata, kinahanglan, doon ay shades, dayon, kina ang ato ang helmet. Kato yung mong gigong, Doc, ba? Nga dapat na siya protection, no? Plus, ganyan mag-ulan po, Doc. Diba, gamit magkayo siya nga, dili maigo imong mata sa kuan, kanang ulan.
0: Huwag ka na pong sige ni magluguron yung mata.
1: Masige appeal gihapon siya, Doc?
0: Oo, kay kuan man, mo react man siya, magkasamot siya kabaga. Magkasamot siya kabaga.
1: Lagi?
0: Usahay, magdagan siya, mapadong na din siya di anay sa tunga, sa mata, matabunan yung pananaw.
1: Mm-hmm. Nga, kuan kayo? Kana ang sambok-sambol dyan na, Doc, no? Kaya ka namang murag na yun, nabutang lang gani nga. Sa ultimo pilok, masambol man kaya ito ang mata, di ba?
0: Yes, tinood.
1: Samot na na murag unod. So, Sir Alan, no? Thank you kayo sa imo ang pag-message na mo din, he. Mga to, gitambagan ka ni Dr. Choi nga mo, dual jukag ophthalmologist. Kung asa to imong lugar, no? Pwede gihapon, ma-advise na ito sa ato ang mga kaanakan din na nga kumahimu, Doc. Di lang nato i-pressure sila kung unsa ilang gusto. Ano lang atong suportaran. As long as happy sila, kaya ka na na mabuhat pag yun na nilang tanan anak kaysa anang i-pressure na ito ang itong mga anak. Dili lalim.
0: Pero kinahanglan siya guidance. Kaya mga bata karon wala ka balo sa hayla ang himuon.
1: Yes.
0: Saba. So, sa hayla po, pwede lang po na ni mo ay brainwash gamay.
1: Oo. Kaya kaya kuha mo po na siya. Positive ba po siya nga brainwash, no? Doc, salamat kayo, Doc, no, sa atong pag-ubanay karon. O niya na, abda na po ta sa atong oras. O ganto na po ta sa sunod nga episode. Thank you so much, everyone. O sa ngalan ni Kuya Franz sa mga higala, kini si Buttercup, ang magpahinamdam ka natong tanan. Prevention is better than cure and always cheaper than cure.
0: Yes. Po sa ako, always yun ang gina-advocate is God is still the best doctor and prayer is still the best medicine. So mag-ampo gita.
1: Yes,
0: no?
1: Doc.
0: And for now, ma'am.
1: Bye-bye!
0: Yes.
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa Sumbunganan sa Kahintang sa Panglawas.
3: 96.7 FMR Davao de Oro. Ka-vibe sa sound trip.
4: Ang lupet!

0: Marriage and career, love, sex. Marriage and career, love, sex. Marriage and career.
1: Di na mabungan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C.
2: Si Priscilla Tubigon, nagpuyo sa korto. Nugayin ako ani nagagamit. Sugod yun ako ani, hantong karong siya, magiging ako libyain. Magkubran ako pinsyon, kinarton akong timpon. Walang naghanay ko panit, anang kapsul. Nya, ganahan sa... O, dili ko kapoy yun, manicurista magpo, sir. Walay kapoy, dili ko pati yung sako likod. Walang giganahan si ko ani, ingo na mabata. Undangin na namamang, inanambok na daw ko. Iko na dilagi ko, kana din ako. Di ko kainom, dangan ako, kaya malangkit ako likod. Pero karon okay lang yun. Itibog yung kayo, di ko magmahayan.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan, Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Yo, 64 sa barangay Mabini. Ako nakagamit ko sa Magnum C. Sukan ko nakagamit ko ani lami paminaon o barato pa ang Magnum C. Kalami sa lawas ko anay bation. Piktibo barato ang Magnum C. Kalami sa panlawas o dali ra ka maulihan kung ikaw na ibation mo wala kung magainom ka ng Magnum C.
1: Di na gyud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Carmen Agusan del Norte, JD Pharmacy, o RTR Pharmacy, o sa Kabadbaran City, mapalit sa Sir Lander Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Prudensya Altirado, tapos sa Gapanapo, ay, kasundin ako sa Magnum C, sir. Noadlo mo ko nagagamit ang Magnum C. Pagkaloob na ko sa iyong radyo nga, hinana, kadadlo ko nagagamit sa Magnum C. Bravo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, kanang natin mga palatiang ginagmay. Masalamat ko sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya, nabarapon.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
6: Kan kaayo karon ang nagdalig kaputi pero ang ending lang asunog nang itumbalik ug naguba ang now tungod dili ta nang whitening kay save ug dili ta nang half dose kay nagbreak rason nganong daghang magkatalumtom ug mga sunog ang now pero naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong now Mutya Intensive Whitening Set naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts kojic acid mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin Mutya Intensive Whitening Set kay ang tinuod kaputi, healthy tanawon, dili half dose tanawon.
3: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery stores sa inyong lugar.
7: Ang inahan, bisan kapoy, padayon gihapon. Bisan bughaton, wag yu reklamo. Pero karon, dili na kinahanglan nga mag-antos. Magnum C Herbal Massage Gel. Natural nga kasalbarain sa sakit sa imong lawas o bughat. Gikan sa mga herbal ingredients nga muhatag og kalma, init, og pahulay sa imong kalawasan. Dili lang ni para sa sakit sa lawas. Para ni sa mga inahan nga walay undang sa pag-alaga sa tanan. Magnum C Herbal Massage Gel. Kalma sa lawas, gasa sa inahan.
8: Magnum C Caravan Day na pod. At tangi ang tibuok team sa Magnum C kalong Agosto 22, alas 8 sa buntag sa Santa Josefa Gymnasium, Santa Josefa, Agusan del Sur. Ug alauna sa hapon sa Purok 5A Regional Multipurpose Evacuation Center, Trento, Agusan del Sur. Apil na sa kalingawan o kasadyaan ng Adlawa. Pwede mo musalmot o muapil. Magnum C user man ka o dili pa. Para sa jackpot prize sa pera o Magnum C, nga na'y chance makadaog og 50,000 pesos cash. Ayaw kalimo dahil hunang inyong mga empty sachets o blister packs sa bisan unsang Magnum C product o Mutya products. Pwede sab ka makadaog o papemyo sama sa Android cellphone, LED TV, home o kitchen essentials, portable Bluetooth speaker, o dagan pang uban. Maong timani ang petsa sa inyong mga kalendaryo o gapil na sa kasadya. Agosto 22, alas 8 sa buntag sa Santa Josefa Gymnasium, Santa Josefa, Agusan del Sur. O alauna sa hapon sa Purok 5A Regional Multipurpose Evacuation Center, Rento, Agusan del Sur. Kita-kita ta sa Magnum C Caravan Day. Basta Magnum C, epektibo, barato. Magnum!

0: kong buhato ng tanan para lang sa imo ha.
1: Sigurado ka?
2: Sex.
1: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
3: Marriage and career.
0: Sus na ana sa kanyana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
1: Natural. Kay sige kang pambabae.
3: Love, sex, marriage and career by Captain Jake.
0: Yes, natawad na kayo ko sa trabaho.
3: Love, sex, marriage and career. You

0: Fresh on 3.
1: Di na mabungad ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Ready ka inong kada unidad kagwacho Rio del Sur. Ay, maayogad kayo. Sa lawas ang Magnum C Prada. Maugil na kayo ayo sa akong lawas. Bumawa ang mga sakit-sakit sa kalawasan. Barato, epektibo kayo. Kaloy sa Diyos, maayogad ang resulta sa akong lawas. Epektibo, barato kayo.
1: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa hingoog, Seafarers Pharmacy, o Jomed Pharmacy, sa Ampayon Butuan, RN Pharmacy, World Pharmacy, Sakurato, Health Savers Pharmacy, Pharmacia Freeman, o WRV Generic Pharmacy.
1: Di na mabungad ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Ako pangalan Virginia Mintel. Dali sa Diyos na ko na ako kuhan at ako ano pa yung high blood. Salamat guys ako sa dako sa Magnum C.
1: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
4: Good morning, ma'am.
5: Uy! Good morning, pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatangduha.
4: Kumuta ng...
5: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
4: Kumuta sa aroma ni, uy.
5: Ay, syempre.
4: Di, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Pasay ko magtimpla mang malamig yung kayo.
5: Sus, pang. Lami na siya, pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, pang.
4: Magnum C Herbal Coffee?
5: Oo. Mao na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus, nindot kaayo ni pang. Kay nanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagidani. Kay nanin siya malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
4: Kung maumang, ako sabihan ni rekomenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, bang? O sige, mga ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kahigup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
5: O sige, pang, musunod lang ko. Kay
4: morning, mang.
5: Uy! Good morning, pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatangduha.
0: Love, sex, marriage, and career.
6: Isang magandang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Kayo po ay nakikinig sa programang Love, Sex, Marriage, and Career. Si Mami Lucky kay late. Ambot og asa na si Mami Lucky. Pretty kalaagan. Wa dyan sa nagunahon na. Alauna na. Oh? Alauna na. Ay, ako nauna. Dali siya. Wa pa. Ako ni putbulo ni siya kay later minti. Pwede kaya niputbulo ni siya. Kay perminti raman ni siya malate. Isang mga araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Samahan niyo na naman po inyong kapitan. Ako po si Calvin Jake sa loob ng dalawang oras na punong-punubo ng kwentuhan at aral po ang programang ito, mga kaibigan. No? Araw po ng Wednesday ngayon kung saan live po ninyo mapapanood si Mami Lucky and Captain Jake sa Facebook Live o sa Facebook karon. Ayan, live to yung mapapanood. Hanapin lamang po ang Captain Jake and Mami Lucky na Facebook page. Ulitin ko lamang po, mga kaibigan, hanapin lamang po ang Facebook page na Captain Jake and Mami Lucky. Pag nahanap po ninyo, pakiclick lang ang follow, mga kaibigan, at pa-share na rin po ng ating FB Live. Ayan, o mapapanood kami ng live ngayong araw. And pwede mag-comment dyan para mabasa natin agad yung mga nanonood sa atin ng live. Pa-share na rin po, mga kaibigan, ng ating FB Live. Ayun. Ano bang magandang pagkwentuhan ngayong araw? Ah, Caravan Day. Ayun. Eto. Gaya po ng inyong naririnig, may schedule na po ang Caravan Day sa Santa Josefa. Ulitin po natin. Sa Santa Josefa po, mga kaibigan, ay August 22. Next week na po ito, mga nanay, tatay, mga taga Santa Josefa. Usbo na to, mga taga Santa Josefa, Next week na po, mga kaibigan, ang ating Caravan Day. Ayan ang Caravan Day po, August 22 sa Santa Josefa Poblacion, Santa Josefa Gymnasium. Ayan. Ulitin natin sa inyo, mga, sa inyong gym diha sa Santa Josefa, August 22, Sabado po, next week na, alas 8 po ng umaga. Pusbo na ito ha, napakalaki po ng papremyo natin. Kung saan umabot na po sa 50,000 pesos cash ang jackpot prize sa pera o Magnum C. 50,000 na po mga kaibigan. Magkita-kita at dalala mga basiyo sa empty sachet sa Magnum C Herbal Coffee, empty blister pack sa Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Dia Care, and empty bottle po ng Magnum C Herbal Massage Gel. That would be on August 22, karong Sabado na gina, alas 8 sa buntag. Klaro po yan ay ha? Gi-announce na namo sa radyo, gi-post na namo sa Facebook. Tapos na pag imo PM sa kuha, kap kanon sa ang karaban sa Santa Josefa. Nanay, wag niya maminaw ba? Niya di pun mubasa. Gi-post na namo sa Facebook. Ang among gi-post kay August 22, Sabado, alas 8 sa buntag. Tanan, pwede mo apilan eh. Kung taga mong kayo, nga gusto mo dayo sa Trento, walay problema. Gusto kang mo apil, taga mong kayo ka, gusto kang mo apil dito sa Santa Josefa, walay problema. Taga Loreto, taga La Paz, pwedeng mo apil. Bisan asa man ka, taga Boyugan, taga Bunawan, taga Rosario, Prosperidad, pwede kang mo appeal ani diri sa Santa Josefa. August 22, alas 8 ng umaga, 50,000 pesos cash ang papremyo sa pera o Magnum C. Pagkatapos po ng Santa Josefa, mga kaibigan, ako lang klarohon, August 22 pa rin, same day. Pag humana mo sa Santa Josefa, diretso na din Mrs. Trento, alas 2 sa hapon, diha sa Trento, diha sa 5A Regional Multipurpose Evacuation Center. Purok 5A Regional Multipurpose Evacuation Center sa Trento, Agusan del Sur, diha ang venue next week, Sabado, August 22. Sana klaro po yan mga kaibigan ha. Ato nagyuningi, paklarog mayo kay para yun ma... di makalimtan sa itong mga inahan o mga amahan o mga Magnum C users. Karon pa lang, markahin ang inyong mga kalendaryo para di malimtan. Linginin na lang adlaw sa Sabado. Sabado po mga kaibigan, August 22. Sharo, gibalik-balik ni Kapitan. Di pag ginato na mahinom duman, bantay lagi na ay Sabado na niya. Pagkahuman na mag-caravan, ay maingon, Kap, ano sama ng Caravan Day sa Santa Josefa? Na mapay paghuman. Sayang kung di magkaka-appeal. Kaya mahigop sa kusong kape nga. Ang unod ani, dili ni kawan hang basura na ko ni Nescafe. Ang butog asa ni asa nang uha ko ang akong empleyado nganong gitimplahan ko og kape, pero akong baso Nescafe. Naunay na ko sa akong yaga-yagaan ng Caravan Day nga unay oh. Tagaan ta mo og Magnum C nya pag uli niya sa inyong balay timplahe ha. Timplahe og Nescafe. Karon akong baso Nescafe bantay bunala na ko ni nagtimpla kape sa ko. Damay. Bulabog kay Nescafe ako ang baso niya. Kadaghan ako nagpanghatag og Magnum C nga baso. Ah, labi agis Magnum C Herbal Coffee. Ay! Ah, why makalupig? Di na gud mapugnan. Perting lami agis Magnum C Herbal Coffee, mga kaibigan. Anyway, sa lahat po ng mga nakadabay, ano po ba ang values na nakakayaman para sa inyo? Comment po sa mga nanonood sa live. We have 38 live viewers, mga kaibigan. Sino dyan ang makapag-comment ang pinakamagandang values na nakakayaman na pwede nating pag-usapan ngayong araw? O sige na, share na po ng values na nakakayaman mga kaibigan. Ano po ang magandang values na nakakayaman? Pag-usapan po natin ngayon, saglit lang. O, values na nakakayaman. Anong magandang values na nakakayaman? Shoutout po pala mga kaibigan sa mga taga-Tibuli, South Cotabato, sa Sumifru Company. Lahat po ng mga empleyado na nakikinig po at nanonood sa Facebook Live natin, isang magandang araw po sa inyo. Palakpakan. Thank you po sa inyo. Ano po ang values na nakakayaman mga kaibigan? Isa sa mga values na nakakayaman, yung resiliency. Ayan. Resiliency po mga kaibigan. Ayan. Resilient ka dapat. Ayan. Pagka sinabing resiliency, sanay na kaitaan ng resiliency, no? sa pamigwapo nga values na kayaman. Kasi pa pinag-uusapan ng resiliency, mga kaibigan, di na kinahang lang itudlo na kay anad naman tagkalisdanan. Anad naman taog ka ng pag-agwanta, kanabitong pag-aginod, pag-antos, resilient ka. Ayan. Kitang tanan na anad na, basta nataw na tanga, nataw tanga pobre. Di na nabago ng resiliency sa atwa. Pero ako lang gustong tagag-emphasis, mga kaibigan, na naay pag-antos nga, dunay pakinabang, o dunay pag-antos nga, walay pakinabang. Ayan. Pareho ra na sa giingon ba nga, dunay kakapoy nga naay pakinabang, o dunay kakapoy nga walay pakinabang. Halimbawa, kakapoy nga gikan sa pagtulog, pagmata, kumusta ang pamino? Ay, kapoy, pero gikag tulog, ha? Ayan, no? So dunay managlahi nga binipiso. Ang usagi kapoy, pero kugihan. Doon na siya paabuton nga resulta. Apan ang usa, gikapoy kay bunga sa katamaran. Oh, ano itong wala kay lain madungog siya kung dili kapoy? Kapoy man. Tagaan ni mong trabaho, dili man kapoy man. Patuloga, pagmataan na gikan sa pagkatulog, pangutan na, di ba? Maingon po na sa, ay, kakapoy ba ni sige tagkatulog? Mabuang ko ang istoryahan eh. Limang kang, gi ka natulog ha, pag mata, mga tana ka. Hay, kakapoy anong sige tagalingkod. Hay, kakapoy anong sige taog katulog. Gi ka katulog, gi ka lingkod, gi kapoy. So, man ako ingon na managlahi. So, doon na po'y pag-antos nga, doon ay pakinabang sa unahan, pero doon na po'y pag-antos nga walay pakinabang. Ano po ang ibig sabihin? Ang ibig pong sabihin, mga kaibigan, kanang gaantos ka nga gatanom. Ayan, so nagtanom ka, nabulad kag init. Maybe nakagibuhat ka ron, it could be sa inyong career o sa inyong pagpaningkamot, ganegosyo ka ba? Pag-antos gihapon na, mga kaibigan. Pero kanang pag-antos, doon na kay gitanom. Ibig sabihin, nabulad ka sa init, naularang ka, gikapoy ka, pero kanang pag-antos, doon na kay paabuton sa unahan. Oh, pag-antos gihapon na. Pero doon na po'y lahi nga antos nga walay pakinabang. Unsa nga pag-antos, kanang mudawat ka na lang sa kapubrihon. Kanang gidawat ni mong kapubrihon, but pasabot, gaantos man gihapon ka, pero wa kay paabuton. Kay imo ra man gidawat, wa man ka nangitag pamaagi. Oh, no, mas muna ito, ha? Dunay pag-antos nga managlahi. Ang usa ka pag-antos, gatanom. Gaantos, naningkamot. Gatuon. Nag-antos gihapon, pero dunay paabuton sa unahan. Pero dunay pag-antos nga walay ikabunga nga maayo sama sa pag-antos na lamang sa kahimtang nga wa ka nalay gibuhat. Dawat naman akong pumprimi. Dawat naman natong watay kaunon. Iyan ay magin itong kapalaran. Pagkadawato na nato siya as if mauna na imong kapalaran, maunay pag-antos nga walay ikabunga nga maayo sa unahan. Sana malinaw po yan, mga kaibigan. Yan yung tipo ng pag-antos nga walay pakinabang sa unahan. Pag-antos nga gidawat na lang nimo nga mauna ni ang kapalaran. No, of course. Doon na ka pa'y pwedeng buhaton. Panahayon na sa unahan, ibang kwento na naman po ng buhangin yung maririg, mga kaibigan. Ang values na nakakayaman ay hatid sa inyo ng Magnum C, the most trusted by seniors, the most nutritious herbal food supplement. Ang Magnum C Herbal Capsule, maayo sa dunay problema sa sigig ubo, huyang ang baga, daling magsakit, daling kalinturahon, kulang sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule, bughat, daling malupog, mamuipoy ang kaunuran, malipong-lipong kay bunga sa anemia. Magnum C Herbal Capsule para ni Ana. Kung mahilig ka sa kape, Magnum C Herbal Coffee naman dahil may mangustin yan at malunggay na maraming binipiso sa ating kalusugan. Yan ang kape para sa inyo, labi na kung nagkakaedad na. Kung diabetes naman ang pag-uusapan. Ay, nindot na kap kay doon ako'y diabetes. Ayan, kung doon ay diabetes, napakaganda po, Magnum C Dia Care. Magnum C Dia Care po, mga kaibigan, 12 pesos lang kana. Ang Magnum C Dia Care, doon ay makabuhay, may serpentina, may pine bark at insulin powder na malaking tulong para sa may mga diabetes. At hindi lamang diabetes, may mataas na uric. Mataas na uric acid na resulta ka namang imong mga kaunuran o imong mga joints, mamurot, nanay gout. Nindot kayo niya ng Magnum C Dia Care. Sulayin ninyo. para makahibaw mo kung sa kanindot ang Magnum C Daya Care. 12 pesos lang, available na kana sa mga nagadayang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ito po ang programang Love, Sex, Marriage, and Career.
0: Love, Sex, Marriage, and Career.

0: Marriage and Career.
1: Nandito na si Mami! Mami, laking absinot.
2: Grabe po, guys. Gwapo ba yung values na nakakayaman, ha?
1: Ano saman?
2: Mainantuson. Niantos jud ka sa pagpaabot sa ako.
1: Oo, ganyan. Mainantuson, pero dunay mainantuson nga walay pakinabang. Dunay mainantuson nga dunay pakinabang.
2: Katong matulog na lang ka, matulog ka, tapos...
1: Kanang mainantuson nga nagtanom mo, nilindot. Dilito nag-antos ka na lang nabulad sa init pero wa kang gitanom na binuang kayo na.
2: Kaya for the sake lang na nabulad ka sa init. Dagan kayo og ganang makarelita na Captain Jake. Parehan yang nag-antos ka nga makagraduate ka.
1: Oh.
2: Di ba ka nag-antos ang imong ginikanan? Ang ginikanan nimo nag-antos sa imo pagpaeskwela sa imo at ang ending nakalampos ka. Yan. Gwapo na siya nga pag-antos.
1: Oh, yun ang pag-antos nga ipakinabang.
2: Yes, so, pero dapat unta to mga napaeskwela or napahuman. Mahiyo po silang mainantuson sama sa mga ginikanan nila.
1: Yan. Pero ipadayon na sa itong programa, may nagtatanong saan po ba mabibili ang Magnum si Daya Care? Maganda po ba yan sa may mga uric acid? Of course, yan ang nabanggit ko kanina mga kaibigan. May mga uric acid, mataas ang uric acid po mga kaibigan. Magandang tulong to sa may mga mataas na uric, may gout. Ayan, gamay, kakaon nagbawal gamay, manakit na ang mga joints. Ayan. So Magnum si Daya Care, mapalit na sa mga dagari, ang butika, pharmacies, yung mga lugar. Davao de Oro, meron na po yan. At dito naman po sa may Butuan, Kabadbaran, sa mga butika po ninyo mga kaibigan, abangan o puntahan lamang po ninyo Magnum si Daya Care. Bukidnon area, dyan na po mga kaibigan. Sa Bukidnon, Maramag, Valenza, may Magnum si Rojon Pharmacy, Bofarco Pharmacy, hanapin lamang po ang Magnum si Daya Care. Pero kung problema ninyo, kanang resistensya, problema bughat, kanunay kang bilar o pulaw, hago kay nga trabaho, Magnum si Herbal Capsule. Maayo kay ni Ana. Trust me, kulang kag tulog, Magnum si Herbal Capsule. Maayo kay na sa mga medyo bugat nga trabaho. Kanabitang makompromise ang baga, Magnum si Herbal Capsule. Maayo kay ni Ana.
2: Sa mga inahang nga pulaw pero manindi sa mga bagong panganak, Magnum si Herbal Capsule. Sa mga inahang nga nagapadede, Magnum si Herbal Capsule.
1: Ayan.
2: Tama ni Kapba, na ito yung nag-message kagana ng buntag sa Kuwa.
1: Saan na?
2: Niya na siya sa Kuwa. Na siya sa kong request message, Manggori. Ngunit siya nga, Mommy Lucky and Captain Jake, ganahan kaayo ko sa inyuhang problema. Ganahan, dyan ko dala, oh. Ganahan ko, maminaw, sa inyo ha, sa LSMC, kay Nindot ka ay maminaw, daghan og mga pagtulunan. Gika na kay Ruby Rose Campa.
1: Yeah, salamat po. Ito na, may mga nanonood sa atin sa Facebook Live. Sa lahat po ng mga, may mga Facebook, hanapin lamang po ang Captain Jake and Mommy Lucky.
2: Captain Jake and Mommy Lucky, maraming salamat sa pagpaminaw kina Hayden Morales. Dara sa may Ulas, Davao City, maraming salamat po sa inyo pagpaminaw. Si Timoy Republic, values na nakakayaman niya daw, disiplina. Kahit malaki ang kita, kung walang disiplina sa gastos, pag-iipon, investment, maubos din.
1: Yan, maganda yan, ha? Follower siguro ni sa CEO Talks or follower siguro ni Captain Jake.
2: Ha? Si Ma'am Rose! Uy, balik skwela. Nataka rin Ma'am Rose, ha? Dira sa may SVPDC Finance Office. Si Ma'am Rose, si Ma'am Camille, si Ma'am Jane, si Kankan, si Grace, o si Dio. Maraming salamat, Mami Lucky, na nagid mo yung Facebook Live karon. Makita na ginamo inyong mga hulag guway.
1: Salamat po sa ino. And amino sa sadoa, si Nanay Yuhen San.
2: Hi, Nanay!
1: Nanay Yuhen San, taga Trenton, eh. Ang atuang caravan day sa Trento karong Sabado na yun.
2: Yes, magkita-kita ta. Ako lang ni isingit Captain Jake ang atuang Magnum si Caravan Day August 22 alas 8 sa buntag karong sunod Sabado.
1: Sunod Sabado
2: alas 8 sa buntag magkita-kita ta sa Santa Josefa, Agusan del Sur sa poblasyon Santa Josefa Gymnasium. Pagtungtong alas 2 sa hapon ha, magkita-kita ta sa Purok 5-A Regional Multipurpose Evacuation Center. Pareha gihapon ng mga lugar nga atoang giadtuan dito sa atoang caravan day. Permanente last year.
1: Ayun.
2: Mga gihapon.
1: Kung saan tayo nag-caravan last year, dito gihapon. Mga taga Trento, naminaw sa itong programa karon, balik-baliko na mo. Maura ni Higayon nga magkatapog ta mga Magnum si users sa atoang caravan day. Ayaw pakyasa nga dili ka mo tambong o ayaw pakyasa kini nga higayon nga magkita-kita tag makapil ka sa caravan day. Kaya atoang premyo sa pero o Magnum si sa Santa Josefa miabot na sa 50,000 pesos.
2: Yes.
1: Sa Trento naman ay 30,000 pesos.
2: Ayan ha, kalimot ha. Karon kung taga San Franz ka, Captain Jake, or di ba taga asa man ang dool din
1: Bunawan, Bayugan,
2: diba? Pwede mo muad to, bisitahan mi ninyo, magkita-kita ta dito sa ato ang Magnum Sea Caravan.
1: Dali imin yung manok.
2: Dali imin yung manok, dali ba ni manok. Pako, baka ron, isa ka, bukag nga pako, isa ka gulan.
1: Nasaba mo diyan, Kapitan.
2: Pero, palito na mo.
1: Kana. Palito.
2: Hindi mo na pwede nga. Libre wa, may libre ka ng panahon na.
1: Sabi niya, Kapitan, dalag manok, wa, magani mi kasundan og manok, kamo.
2: Pero kanang yana, mag, kung namoy madala, siyempre kami naman ni Captain Jake, kahibaw ba yami sa sakripisyo, sa inyuhang pag, pagbadala pa lang anak dan, dito tanan sa mga...
1: Palituhin, good?
2: Yes, palituhin siya tanan, dili na siya ginaingon nga pa. Pero kung ihatag ninyo, malipayin man sa diapon niya. Kaya naman po ni Mal, kamungay din sa musilingan, manguha rami. Oh. Napon ni sila ikan ang bunga din sa kanang kapayas, manguha rapon ni, hindi na po ni magsaba.
1: Mga gani.
2: At this kompleto,
1: si Helen Ramos Tepes, namina sa itong programa, salamat. Nanay Luisa Morales, nakikinig sa programa natin. Thank you po sa inyong pakikinig.
2: Ayan, may hapon, Mami Lucky and Captain Jake, ikan kang Jovelyn Mendal. Salamat po sa inyong mga taga-Tiboli. Thank you very much po. Ma'am Ellen Guerrero, Captain Jake and Mami Lucky present. Miss and love you all. Gusto ko magkaraba na punta.
1: Cool.
2: I-try doon niya mo attend sa Trento Cup, mag-motor lang daw siya.
1: Kinsa si ma'am?
2: Ma'am Ellen Guerrero.
1: Tana.
2: Gawa, oy.
1: Layo, sa... layo ra ba kayo ito, ma'am?
2: Ay, buti maan ba ako? Buti maan. Ayan, si Jeyo Kalipo, Kalimpong. Marami silang mga taga Karaskal. Naperting inita sa panahon, kalamin na lang magtimpla og Magnum Sea Herbal Juice.
1: Ayan, so, nag-take ko sa inyo Magnum Sea Herbal Products. Kipad akong cellphone, namina ko sa inyo. High blood ko. Ako si Ross Lindio, diri sa New Alegria, Compostela, Davao de Oro. Salamat po sa inyong pag-message.
2: Ayan, thank you kay Helen Tevez. Marami salamat. Mga taga Sabot at Laak Davao de Oro, always do namino sa to ang programang Love, Sex, Marriage and Career. Thank you very much po. Si Shane Lee Perez, salamat po sa inyong pagpamino. Namina po karon si Arnel Zenarosa.
1: We have we have 53 live viewers, mga kaibigan. Si Ravelia Llanos Jr., salamat po sa pag message dia sa pagpanunod sa Facebook Live. Thank you kayo.
2: Sa may tripping aning Ella nga nag-flood heart man ni siya. Thank you Ella sa inyong pagpamino din sa office. Si Helen Tevez, Captain Jig, always ko nag pamina sa inyuhang programa. Ano siya? Si Marjun Polinar, mga idol! Nanglimpyo kog salog diri sa akong gitrabahuan. Nagbrush kog tiles diri sa hillside lanang habang nagpamina do sa atong programa.
1: Salamat po. Ravela Llanos, nabasa na nato ni si Sweet Dio Costa, maraming salamat po sa pagpaminaw. Sa lahat po ng mga nakandabay, pwede nyo i-share ang ating FB Live, mga kaibigan. Hanapin naman po ang Captain Jake
2: and Mommy Lucky. Captain Jake and Mommy Lucky, Jeanette Cabangisay, nagpaminaw may darin sa Midsayap North Cotabato. Maraming salamat po sa inyong pagpaminaw. Namina po si Jeneline Gambina, mga taga Lake Cebu, South Cotabato. God bless din po sa inyo. Si Chloe Zoe Garcia, salamat po sa pagpaminaw, mga taga Pasian, Mongkaya, Davao de Oro. Si Ma'am Janet Kabangisan. Ayan, mga Kapinyares Bakery, Captain Jake, sa May Aliosan Public Market.
1: Yan, magandang araw po sa inyo. And sa lahat po ng mga taga Davao, mga nakikinig sa Davao City, available po ang Magnum Sea sa tanang HB1, Felcris Supermart, lahat po ng Davao Central Warehouse Club. Available po ang Magnum Sea, mga kaibigan. Lahat po ng Amesco, Tesco Drug. Available din po sa lahat ng Value Plus Pharmacy. Dihan ninyo mapalit. O tanang Rojan Pharmacy, mapalit ninyo dihan.
2: Ayun. Salamat po sa inyong pagpaminaw. Si Maludi Sancha, salo. Maraming salamat sa inyong pagpaminaw. Ma'am Dalia Ofamin, nindot mo at toog Santa Josefa. Ingon siya, Captain Jay.
1: Ayun, pwede.
2: From Nabunturan, Davao de Oro. Nindot po kaya nga magkita ta dito.
1: Ayan. Sige po, eto na ang kwento ngayong araw, mga kaibigan. Pakinggan po natin ang isang kwento ng ating tagapakinig. Napakaganda po ng kanyang kwento sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career.
0: Love, Sex, Marriage, and Career. Love, Sex, Marriage, and Career.

Dear Captain Jane, magandang araw po sa inyo, kapitan, at sa lahat po ng inyong mga tagapakinig. Kay Mami Lucky, isa po ako sa masugid ninyong taga-subaybay, kapitan. May ilang panahon na rin po akong nakikinig sa inyong programa. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Michael. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo, kapitan, ay ang isang masilimuot na kahapon ng aking buhay. Hayaan niyo akong simulan ang aking kwento, kapitan, noong mga panahon kung saan ako po ay nakulong. Nabilanggo ako, kapitan, sa loob ng 11 taon. Aminado ako noon, kapitan, na talagang isang malaking pagkakamali ang aking nagawa. Meron akong isang magandang trabaho noon, magandang career. Masasabi kong napaka-successful ko na sana, kapitan, kung talagang hindi ko lamang pinasok ang mga bagay na pwedeng makasira ng aking pagkatao. Sa paghahangad ko ng labis na kayamanan, sa paghahangad ko, kapitan, ng pera o sobrang pera, doon nasira ang aking buhay. Pinagkakatiwalaan na sana ako noon sa aking trabaho. Maganda ang karir, maganda ang pwesto, posisyon, may malaking sahod, kapitan, at may magandang sasakyan na minamaneho ko, na ginagamit ko sa aking pagtatrabaho. Sa labis-labis ng pagtitiwala ng aking amo sa akin, doon pumasok ang isang bagay o isang pagkakamaling aking nagawa. Ito'y patungkol sa pera, kapitan. Isang malaking pagkakamali, kapitan, na hinayaan ko ang aking sariling umikot lamang ang aking buhay sa isang babae. Babae nga. Minahal ko ng lubusan. Sa sobrang pagmamahal ko sa babaeng ito, kapitan, na itago na lamang po natin sa pangalang Katrina, lahat ng mga nanaisin niya ay binibigay ko. Kahit pa, bunga na ng pagkakamali. Kahit pa, nalalagay na sa langanin ng aking pagkatao.

Lahat ng nanaisin ni Katrina Kapitan ay ibinibigay ko sa kanya. Yun kasi ang akala ko noon na makapagpapaligaya sa kanya. Yun kasi ang akala ko noon, Kapitan, na mas lalo kong makuha ang kanyang loob. Totoo naman dahil sinagot niya ako. Totoo naman at pumasok kami sa isang relasyon. Kaya lamang, Kapitan, napakahirap i-maintain ang ganitong relasyon. Yung tipong lahat na lamang ng gas na naisin niya ay ibibigay ko. Lahat na lamang ng gusto niya ay ibibigay ko. Kaya dito pumasok ang isang malaking pagkakamali, Kapitan. Dito pumasok ang isang pagkakataong nagamit ko ang pera sa kumpanya. Hindi ko na malayang, Kapitan, na nagastos ko na pala ang pera. Hindi ko man malayang, Kapitan, na napakalaki na pala ng pagkakamali ko. Nakatuon lamang ako at nakasentro ang aking atensyon sa pagpapaligaya sa isang babae. Lahat ng nanaisin niya, alahas, gamit, bagong cellphone, bagong bags, bakasyon, ibinibigay ko sa kanya ang lahat, Kapitan. Hanggang sa nabaon na ako, hindi ko na kaya, Kapitan, na itago pa ang malaking pagkakamali, ang isang malaking pagkakasala. Kaya ito ang naging dahilan kung bakit ako ay nalagay sa isang alanganing sitwasyon.

Isang malaking pagkakamali ang lahat. Maging ang aking mga magulang kapitan ay nalagay sa kahihiyan. Pati ang aking mga magulang kapitan ay sobrang naapektuhan sa pinasok kong bagay. Nakulong ako, kapitan. Sa isang malaking pagkakamali na kailanman buong buhay ko na siguro, kapitan, ay pagsisihan ko na ito. Nung pinasok ko ang kulungan, sinabi ko kay Katrina, wala na akong magagawa pa. Eto na ang kapalaran ko. Ibibigay ko na sa'yo at ibinibigay ko na sa'yo ang iyong kalayaan. Maari ka nang magmahal ng ibang lalaki. Hindi pa naman tayo kasal. Single ka at single pa rin ako. Wala ka nang maasahan sa akin. Matagal pa akong bago makalabas sa kulungan ito. Pinapalaya na kita. Yan ang mensahe ko sa kanya, ngunit pinalakas niya ang aking loob, kapitan. Ang sabi niya sa akin ay hihintayin niya ako. Ang sabi niya sa akin, kahit anong mangyari, ay tanggap niya ako. Kung ano man ang pagkakamali ko, kapitan, ay tinanggap niya at ang sabi niya sa akin, babawi tayo at hihintayin kita. Hihintayin ko ang paglabas mo. Bagamat hindi ko totally pinaniniwala na kanyang sinabi, kapitan, pero kahit papaano, pinalakas nito ang aking kalooban. Nasabi ko sa aking sariling, meron pa pala akong magiging buhay paglabas ko. May tao pang maghihintay. Ito ang nagpalakas ng loob sa akin, kapitan, para harapin ang aking kapalaran sa loob ng bilangguan. Araw-araw umiiyak ako sa loob ng bilangguan. Walang araw, kapitan, na hindi ko pinagsisisihan ang lahat. Bakit ba ako napunta sa ganitong sitwasyon? Bakit ba hinayaan kong magkamali ako? Bakit pa natangay ako sa problema noon? Bakit pa nagpadala ako sa aking emosyon? Bakit ba nadala ako sa pagmimithi sa malaking kayamanan? Sa kagustuhan kong magmukhang mayaman, kapitan, sa kagustuhan kong magmukhang may maraming pera, ay nakagawa ako ng isang malaking pagkakamali. Eto na, haharapin ko na ang aking kapalaran. Eto na ang buhay ko. Halos mag-isang taon, kapitan, bago ako nakarecover. Bago ko natanggap na eto na talaga ang buhay ko. Walang araw na hindi namamagang aking mga mata sa kakaiyak. Puro pagsisisi ang laman ng aking isipan. Puro pagsisisi ang laman ng aking puso, kapitan. Bakit ko ba ginawang mga ganitong bagay? Bakit ko ba pinasok ang ganung bagay? Hindi sana ako magiging ganito. Meron sana akong magandang trabaho. Meron sana akong magandang kapalaran kung inayos ko lamang ang lahat. Sa loob ng isang taon ay binibisita naman ako ng aking pamilya. Halos linggo-linggong dinadalaw ako ng aking pamilya at halos isang beses naman sa loob ng isang buwan, dinadalaw ako ni Katrina. Naging ganun ang buhay ko sa loob ng isang taon, kapitan. Unti-unti natatanggap ko na. Unti-unti nagiging maganda na ang takbo ng aking pag-iisip. Unti-unti nawawala na yung mga pumapasok sa aking isipan na kitilin ang sarili kong buhay. Tapusin na ang sarili kong buhay. Unti-unti, kapitan, ay nagkakaroon na ng liwanag ang aking kaisipan. Hanggang sa dumating ang isang pagkakataon na ikinakatakot ko, kapitan. Kaarawan ko yun, napakasaya ko dahil dumalaw sa akin ang aking pamilya sa umaga at ang kasunod naman ito sa hapon ay pinagbigyan ako, kapitan, na harapin ang aking girlfriend na si Katrina dahil kaarawan ko naman. Pagkatapos naming mag-usap ng aking pamilya, saka naman dumating ang aking nobya. Masaya-masaya ako sa araw na yung, kapitan. Kumpleto ang aking kaarawan. Hindi na malungkot. Unang pagkakataon itong nag-celebrate ako ng kaarawan sa loob ng bilangguan. Ngunit sa araw na yun, na dapat sana'y maging maligaya ako, kapitan. Na dapat sana maging masaya ako.
Ngunit sa mga mata pa lamang ni Katrina Capitan ay nakita ko na kung gaano kalungkot ang kanyang mga mata. Alam kong merong itinatago siya. Wala pa man siyang binabanggit sa akin, Kapitan, ngunit nakikita ko pa lamang ang kanyang mga mata, ang kanyang mga paghawak sa aking mga kamay. Ramdam ko na meron siyang nais na sabihin sa akin. Ramdam ko na meron itong mabigat na problema.

Ilang beses akong nagtanong sa kanya, bakit napakatahimik mo? Kanina ka pa, na dapat sana nagse-celebrate tayo ngayon, ilang oras lamang tayo mag-uusap. Dapat sana masaya tayo nagkwekwentuhan. Ngunit kanina pa, ako na lamang ang laging nagkikwento sa'yo. Bakit ikaw nakatingin ka lang sa aking mga mata? Bakit ikaw kanina ka pa nakahawak sa aking mga kamay? At bakit napakalamig ng iyong mga kamay? Ano bang problema? Pinipilit kong huwag sanang itanong sa kanya, Kapitan, dahil ayaw kong malaman ang katotohanan. Kung sakaling meron ba talagang problema? Pinipilit kong iwasan ang ganitong pagkakataon. Pinipilit kong iwasan ang ganitong tagpo, Kapitan. Ayaw kong makaramdam ng ganito. Kanina ka pa nakatingin sa akin. Habang nagkikwento ako sa iyo, lagi ka lamang nakatingin sa aking mga mata. Kanina ka pa nakahawak sa aking mga kamay. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Ano ba talaga ang gusto mong sabihin sa akin? Meron ka bang nais na sabihin? Yan ang mga tanong ko sa kanya, Kapitan. Hindi ko na kasi kayang itago pa ang nararamdaman kong kaba. Nakatingin lamang ito sa akin habang hinahawakan ang aking pisngi, hinahawakan ang aking buhok. Sabay-sabi sa akin, ingatan mo ang iyong sarili. Mag-ingat ka, ingatan mo ang iyong sarili. Kumain ka sa tama, magpakalakas ka. Sana balang araw, makalabas ka rin. Sana balang araw, mapatawad mo rin ako. Nung mabanggit niya ang salitang sana mapatawad mo rin ako, mas lalo akong naguluhan, Kapitan, sa kanyang sinabi. Ano bang ibig niyang sabihin? Na sana mapatawad ko raw siya.

tumatagaktak na ito habang nanginginig naman ang aking mga kamay. Kulang na kulang ang detalye. Kulang lo kulang ang kanyang mga sinabi. Ang napakaraming tanong sa aking isipan na parabang nagmamadali kong gustong alamin kung ano ba talagang ibig niyang sabihin. Ano ba talaga? Ano bang ibig mong sabihin? Hanggang sa sinabi niya sa akin, sinabi mo sa akin noon na pinapalaya mo na ako. Sinabi mo sa akin noon na pwede na akong magmahal ng ibang tao. Sinabi mo sa akin noon na hindi mo kayang maipangako sa akin kung hanggang kailan ako maghihintay sa labas. Alam mo, Mike, nagkasala ako sa'yo. Meron akong ibang lalaking minahal sa labas. At may nangyari sa aming dalawa. At buntis na ako ngayon ng 2 buwan.

Sa puntong yun, habang pinakinggan ko ang kanyang sinabi, Kapitan, doon nagkaroon ng kasagutan ng lahat ng mga katanungan ko. Sa isang iglap, nasagot ang lahat ng aking mga katanungan sa aking isipan. Ano ba talagang ibig niyang sabihin? Eto na, eto pala ang ibig niyang sabihin. Meron pala siyang ibang mahal o ibang minahal na lalaki. At ang masakit pa, Kapitan, 2 buwan na pala siyang buntis. Wala na akong ibang nasabi pa kundi ang sabihin sa kanyang pinapalayan na kita. Kung inaakala mo na ang pag-iyak ko ay nasasaktan ako, oo, nasasaktan ako. Kung inaakala mong galit ako sa'yo, hindi. Ang totoo, kasalanan ko naman talaga ang lahat.

siguro hindi ko lang ginawa ang mga bagay na nagawa ko noon kaya ako nasadlak sa bilangguan, siguro masaya tayo ngayon. Siguro kung hindi lang ako nagpadala noon sa aking emosyon at hindi lang ako nagpadala na gusto lamang kitang paligayahin, siguro hindi ako nakulong ngayon. Pero maraming salamat pa rin sa'yo dahil totoo at nagpakatotoo ka sa akin. Sinabi mo sa akin ang katotohanan. Para sa ganun, hindi na ako maghintay pa. Sige na. Umalis ka na. Pinipigilan ko ang aking sarili habang sinasabi sa kanyang, sige na, tumalikod ka na, at umalis ka na. Ang totoo ang sinisigaw ng aking puso, Kapitan, ay sa huling pagkakataon pa sana gusto ko sang mayakap. Sa huling pagkakataon gusto ko sanang sabihin sa kanyang, kung maaari sana ako na lamang ang mahalin niya.

Sa loob ng ilang buwan, kaka-recover na ako. Tatanggap ko na ang lahat. Magiging magaan kasi meron na mga babaeng nagmamahal sa akin. Matatanggap ko rin ang lahat dahil meron namang babaeng maghihintay sa akin. Hindi ko lamang inaasahan na mismong sa araw o kaarawan ko, Kapitan, doon pa sinabi mismo ang masamang balita. Doon ko pa narinig, Kapitan, ang napakasakit na regalo para sa aking kaarawan. Ang malamang buntis na ang aking girlfriend sa ibang lalaki. Wala akong magawa dahil nasa loob pa naman ako ng bilangguan. Wala na akong pwedeng gawin pa kundi tanggapin ang katotohanan. Doon sa loob ng bilangguan, Kapitan, doon ko natutunan ang lahat. Ang manghawak sa mga salita ng Panginoong Diyos. Doon ko natutunan, Kapitan, ang manalangin. Araw-araw kong nananalangin, Kapitan, na sana mawala ng lahat ng hinagpis. Sana mawala ng lahat ng sakit. Ang masamang alaala na sana pinangarap kong naging bangungot na lang sana ang lahat ng ito. Na sana pagising ko okay na ang lahat. Na sana pagising ko panaginip lang ang lahat ng ito. Ngunit ang masama, isang katotohanan ang dapat kong harapin sa loob ng 11 taon. Pinagbayaran ko ang lahat ng pagkakamali ko, Kapitan. Pinagbayaran ko ang lahat ng mga pagkakamaling inaakala ko noon ay makapabubuti o makabubuti sa akin. Sa loob ng 11 taon, Kapitan, doon masusukat ang tunay na pagmamahal. At ang tanging nauunawaan ko sa loob ng 11 taon, tanging pamilya mo lamang

Subalit sa likod ng mga pagsubok na ito ng aking buhay, Kapitan, may isang magandang regalo ang dumating sa akin. Ang regalo na mismo sa araw ng aking kaarawan, Kapitan, nalaman ko na sa wakas ay magiging malaya na ako. Kung sa araw mismo, Kapitan, kung sa araw mismo ng aking kaarawan ay nakipaghiwalay sa akin ang aking girlfriend, sa kaarawan ko rin mismo, Kapitan, nalaman kong malaya na ako. Marami akong natutunan, Kapitan. Totoo ang mga sinabi mo sa radyo. Hindi mahalaga ang pagkamit ng tagumpay. Hindi mahalaga kung madalian mo itong makuha. Ang mahalaga ay yung makarating ka na buo ang pagkatao mo. Hindi nasira ang pangalan mo, hindi nasira ang dangal mo. Yun ang isang malaking bagay na tutunan ko, Kapitan, sa loob ng bilangguan. Masaya pa rin ako dahil nabigyan ako ng pagkakataong makalaya. Makasama ang aking pamilya at muling buuin ang aking pangarap. Pangarap na naudlot, Kapitan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at maraming salamat po. More power po sa inyo.

0: Marriage and career. Love. Sex. Marriage and career.
1: Di na mabungad ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Kaya makalo, korok dos kagoyaw, bisleg city. Kung lawas, maayo kayo, dilikapoy. Pero adlaw ko si Giga, kuan, antod hapon, niya, may nang tulog na kumagabi. Efektibo niya, barato pa. Kusog na sa kutindahan.
1: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
1: Di na mabungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Rovilin Rilano, 40 years old. Magsakit-sakit yung mga kalawasan. Karon nagkagamit na, marag okay na. Okay na akong kalawas. Dili na magsakit-sakit. Nakauyon yun. Epektibo, barato pa yun, sir.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Maramag Bukidnon, Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy, o San Andres Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Ako din si Sandy, usa ka police auxiliary sa among trabaho. Ganunay gud ming magduka tungod sa 24 hours ang among duty. Pero sa dihang nakasulay ko sa Magnum C Herbal Coffee, di naman nung ko katulgon o dukaon. Kung pamati, mura naman nung ko nireduce o napulong katuwig. Salamat sa Magnum C Herbal Coffee.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
6: Good morning, ma'am.
7: Uy! Good morning, pang! May kinimata na ka pang. Dali pang, mga pinatang duha.
6: Pumunta ng...
7: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
6: Pumunta sa Romani, uy.
7: Ay, syempre.
6: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, mang malami yung kayo.
7: Sus, pang, lami na siya, pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, pang.
6: Magnum C Herbal Coffee?
7: Oo, more na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni pang. Kay nanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagidani. Kay nanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
6: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Labi na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
7: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimpla sad ko og Magnum C Herbal Coffee.
8: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
9: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending lang asunog nang itumbalik ug naguba ang now. Tungod dili tanang whitening kay save ug dili tanang half dose kay nagwork. Rason nganong daghang magkatanumtom ug mga sunog ang now, pero naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong now. Mutya Intensive Whitening Set, naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extract, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set, kay ang tinuod nakaputi, healthy tanawon, dili half dose tanawon.
3: Mutya Intensive Whitening Set, available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
7: Kabalo ba mo nga ang una nga herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na, healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mao'y pinaka-amazing. Sa Magnum C Herbal Juice ang kalagsik ug kalipay giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice. Say kini herbal juice, lami.
10: Magnum C, lami ka ayo. Orange or pineapple, fruity ka ayo. Magnum C.
11: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
7: Ha? Kabuhian man ko oy.
11: Sus, dagaton day ka. Darao pang kabuhi. Magnum C refreshing oil.
7: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw.
12: Mmm, refreshing lagi. Lami sa paminaw.
11: Refreshing yun day. Magnum C refreshing oil na day.
12: Refreshing oil gyud ay nindot ni para sa mga kabuhion og biyahe.
11: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C refreshing oil.
13: Ang nam kong buhato ng tanan para lang sa imuha.
14: Sigurado ka?
13: Sex.
14: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
13: Marriage. Sus na ana sa kani ana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
7: Natural. Kay sige kag pambabae.
13: Yes, tanawon na kag sa trabaho.
0: Hisgutan nato ang love, sex, marriage and career by Captain Jay.
15: Ingatan mo siya.
0: Marriage and Career.

0: Marriage and career. Love, sex, marriage and career.
1: Kayo pa rin po ay nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage and Career. Sa mga gusto makita, makakita ni Ay. Makita, ganyan po na makita. Kisa mga gusto makakita sa dagwa ni Captain Jay kung ni Mommy Lucky, live na live po tayo mapapanood sa ating Facebook page. Hanapin lamang po ang Captain Jake and Mommy Lucky. Singit lang po na to, Captain Jake. Kalimot ha, sa to ang Magnum Sea Caravan Day sa Trento, Agusan. Trento, Agusan del Sur og sa may Santa Josefa. Magkita-kita talas 8 sa
1: muna. Next week na po ito, mga kaibigan. Yes. Araw po ng Sabado next week.
2: Yes. Next week na po tayo magkita-kita ha. Sabado na alas 8 sa buntag og alas 2 sa hapon. Ayan. So, ang mga basihong nga dapat dalahon sa caravan di ay kalimot ha, kaya ang usa ka pad sa Magnum Sea Herbal Capsule, 2 coupons na siya. So, usa ka pad. Duha ka coupon.
1: Ang usa ka pad po sa Magnum Sea Herbal Capsule, kaya napulo na siya ka capsule.
2: Mm-hmm.
1: So, napulo na siya ka capsule sa usa ka pad sa kaning usa ka pad nga blister. Ayan. So, kung napulo na or usa ka pad, ang tambio na kay napulo or duha ka coupon. Ayan. So, dalaha lang ang Magnum Sea Herbal Capsule o Magnum Sea Daya Care. Kay tagduha ka coupon ang inyohang pwedeng maangkon. Ayan, ang higayo na.
2: Yes. Og pati pag sa Magnum Sea Daya Care, Captain Jake, one pad is equals to 2 kabuok nga Magnum nga coupon, raffle coupon.
1: Ayan.
2: Oh. Tapos, for example, kung naamoy Magnum Sea Herbal Coffee o Magnum Sea Barley Coffee, 10 sachets na equivalent sa Osaka raffle coupon.
1: Yeah, so Magnum Sea Herbal Coffee and Magnum Sea Herbal Coffee and Barley Coffee, napulo ka sachet, 1 coupon na siya. So, dalaha lang mga empty sachets, empty blister packs. Next week, Sabado po, mga kaibigan, magkita-kita tayo diha sa Santa Josefa. Mga ninyong ipaabot. Lingaw na po kay Dani, mga taga Santa Josefa. Mag-ingay! And Trento, Agusan del Sur. Magkita-kita tani niyo di ha, mga taga Trento.
2: Yeah. Una ta sa Santa Josefa, alas 8 sa buntag sa Poblacion Santa Josefa Gymnasium. Nya pagtungtong alas 2. Alas 2 ta kay para pakanasa mi ninyo kadali gamay.
1: Paano kung halimbawa Mami Lucky dili mi Magnum si user pero tagapakinig me sa LSMC?
2: Ay.
1: Pwede mo mo tambong at tumunid do muli-li mo aron makakita mo unsa ning Caravan Day.
2: Yes. Yeah.
1: Para mahimamat mo na mo po.
2: Experience po. Sa tanan nga gusto kay na bitaw mo attend.
1: Mm.
2: Open siya sa naang entries o walay entries.
1: Open siya. Pero open siya sa dula, sa pera o Magnum Sea o paraffle, syempre, ang makadaog lang o pwedeng maka-appeal kato mga Magnum Sea users.
2: Yeah, kato mga Magnum Sea users lang. Okay? So, maurat to siya ang maka-appeal sa to ang pera o Magnum Sea. Kaya ang jackpot price sa Santa Josefa is 50,000 pesos o sa Trento naman is 30,000 pesos.
1: So, taga Trento, mga kaibigan, sana po nung nakaraan po sa Trento, nakuha po ang 30,000. Remember ka nga 30,000 na nakuha sa Trento?
2: Yes.
1: Ayan. Sa Trento po, nakuha ang jackpot prize na nakaraan. And wala ko nakuha sa Santa Jose. But this time, sana po makuha ang 50,000 pesos!
2: Kabalo mo, maginaan mo ang kalipay na kanabitang malingaw o makuha ang jackpot prize sa Trento o sa Santa
1: Jose. Sana
2: Jose
1: makuha. Oo, malaking tulong yan mga kaibigan. Sa araw po ng Sabado, yan, magkita-kita tanin nyo. Napakarami nagpapadala ng greetings si Calizel, si Neza, nakikinig po.
2: Hello ate, salamat sa imo pagpamina.
1: Si Melanie Lagnada, maraming salamat. Jessa Ginang, maraming salamat. Bangong muli vlog, namina sa tamang programa.
2: Hello! Yeah. Ang last year, Captain Jake, nakadawat ang 20,000 pesos sa grand prize na to sa pera o Magnum Sea. Sa Trento ni siya, Captain Jake, ha?
1: Ah, 20 pa lang to.
2: 20 to siya. Si Nanay Gina Morio.
1: Ayan, 20,000.
2: So, Nanay Gina, magkita-kita ta. Para sa to ang Magnum Sea Caravan Day sa Trento. 20,000 to ang iyang jackpot prize.
1: Ayun, karoon kay 30,000 na yun.
2: Karoon kay 30,000 na yun ang ato ang jackpot prize. Ayan. So, sa pamanihan ginapaabot, magkita-kita ta. So,
1: mga empty basiyo or empty sachets, empty blister packs na lahat po ng mga Magnum Sea users ayaw ilabay sa basurahan, itago na ninyo para sa mga sunod nga Caravan Day. Basin muduaw mi sa inyong lugar aron maka-appeal ka sa mga paduwa sa ato ang Caravan Day.
2: Yeah,
1: o taguala na, liba, Valencia ka, Maramag Bukid nun ka, kung taga Santa Josefa ka, diha, Buhon, mga taga San Frans, Surigao del Sur area, basta asa po, mga taga Bukid nun, diri naman sa North Cotabato, bisan asa po, basta kay maduaw media sa inyo na schedule Maka-appeal ka kung doon na kay mga basiyo sa Magnum C products.
2: Yes. Talingaw ko nagtanaw sa itong picture last year ka ba sa Santa Josefa o sa Trento. First thing, tanaw ni Tatay Gabo. Tanaw sa Facebook ka.
1: Simona, si Jesus, Tatay Jesus. Tatay Jesus diha sa Santa Josefa. Magnum C user gina diha sa palengke na siya mamilaki. Gabaligya po na sila mga ginanggang, mga maruya, mga kakanin. Yan, ang partner sa kakanin ang Magnum C.
2: Kalami sa kakanin.
1: Makita-kita na Tatay Jesus diha sa Santa Josefa po. Namina sa itong programa si Lizette, si Neuron, Mary Joy Bambulao, thank you si Fed Dilag ng Libungan, North Cotabato, nakaantabay sa programa natin, at si Jennedy Noble Agramon diha sa Davao A Plus Credit Corporation. Naminaw sila karon diha sa Maramag, thank you guys ng pagpaminaw. And si Juvie Amado, nakaantabay sa programa natin, si Fat Jam Amp o si Sofia Onia, maraming salamat. Balikan lang natin ang kwento, mga kaibigan, ang kwento po ng ating tapakinig, si Michael po ang pangalan niya, mga kaibigan. 11 years nakatilaw sa bilangguan or kanang sana mamilaki.
2: Kapit ko maumod.
1: Awa.
2: Nakitansa ko ano.
1: Exam na dyan sa mamilaki.
2: Pero para ano kung kalit o kaslide mong kanatong go.
1: Balikan natin ang kwento, mga kaibigan. Kwento ni Michael. So 11 years na siya nga nakatilaw o prisuan in town. Gwapo yung career. Ayun, napantay po ninyo, mga kaibigan, ha? Kasi may magandang aral tong kwento, ang kwento ni Michael. 11 years siyang napriso niya sa pagsugod niya, mga kaibigan. Sawa pa siya mapriso. Wapo ay ang career. Na in love sa kababae, mga kaibigan. Ang babae, hindi ko alam ganun kailangan niya magpa-impress. Ganun kailangan man niya magbuhat o mga butang sama sa pagpamalit o mga gamit na para lang just to impress the babae. Just to impress sa iyang hinigugma. I don't know how. Requirement ba yun na mamilaki? Yung inana ba yun kailangan? But I think ang babae, waman mga ayaw siguro.
2: Depende ba yun siguro, Kap.
1: So nahita mo nga, nakakaton si Binoang nga, naman siya, gagunit mo sa kwarta mamilaki. Nabot sa panahon nga, nakapanghilabot sa kwarta nga. Dili iya. For 11 years, mga kaibigan, na priso in town niya doon sender car. Nakagawas na, somehow, wa pa makabalik sa iyang career, pero ingon pa niya, hapsay na iyang paminsar, may nang dagan sa kinakabalik na sa siyang kaugalingong pamilya. Ayun. Mm-hmm. So, mga itong istorya ang karoon, Mami Lucky.
2: Yes, Sofia Onya. Ano siya, Captain Jake? Ang taong tunay na nagmamahal sa'yo ay hindi hahayaang mahulog ka pababa. Hindi siya yung magiging dahilan ng pagbagsak mo. Hindi rin siya yung hahayaan kang lumaban mag-isa, at lalong hindi siya yung iiwan ka kapag may problema ka. Tatanggapin niya kung sino ka talaga, walang pagbabago, panghuhusga at walang kondisyon. Hindi kanya ikukumpara, hindi kanya pipiliting maging iba. Kulang ka man sa tingin mo, sapat na sapat ka para sa mata niya. Mo na yung ingon ni Sofia, mura man iog ka ng kuan ang iyang...
1: Mura mag ka ng kuan, mura mag coat lang ang ibasa ni Sofia.
2: Ano siya ba? Pero in fairness, ingatas ang iyang message, Captain G. Short na rato na ako, ha? Napadali, Captain G ko. Dilinit na tumabasol ang babae, Captain Jake daw, nga mangita og lain. Kay naay uban mga babae, Captain Jake, dili na daw kahulat sa ilang mga hinigugma.
1: Tinood.
2: High point.
1: Ayan, si Fat Jam Amp. Ayan, shoutout po, mamina, Captain Jake. Mula dito sa Pamuntulon, Kalilangan, Bukidnon. Palagi po kaming... palagi po namin inaabangan ng tito at tita ko ang programang LSMC. Salamat po sa inyong pakikinig dyan.
2: Thank you kay Kuya Rakini o si ang tita daw. Kuya, wala sa ilang lugar, Pamutulon.
1: Pamutulon? Nama ba?
2: Ano kung sabi sa iya pa na Pamutulon taning atong mga kuandri sangasang.
1: Si Ryan Lavisores, maraming salamat. Pakigreet naman po. Ka-40th birthday po. Sani, ka-partner ko. Saya, greet naman po ako ang partner sa iyang ika-40th birthday ng Poroxais, Manga, Cebulano, Carmen daw. Walay pangalan? Si Evelyn, Mami Evelyn. Ryan, tarungar ko na yung minsahe, Ryan, maglimo. Hello, Captain Zig and Mami Evelyn Labisores po.
2: Hello.
1: Pakigreet naman po sa partner ko sa iyang ika-40th birthday. Si Evelyn ang iyang partner, okay? Salamat,
2: Happy Ryan. Birthday! Jenny Dean Agramon, mga taga A+, Davao A+, Credit Corporation sa Maramag Branch, na always nagapaminaw. Salamat po sa inyong pagpaminaw. Nalibog ko aning kay Ate Lizelle Senioron, yun siya nga, until na OS pa rin Magnum C.
1: Saan ang OS?
2: Herbal juice, dari sa nabunturan, OS.
1: Out of stock. Ayan.
2: OS! Hunsa man yung mga terminologies? Oy.
1: Out of stock. Wala na. Wala yung Magnum C nga, herbal juice. Nahutnan media sa Davao de Oro. Sige lang.
2: Katawanan.
1: Si Lani Kegod, naminaw sa itong programa. Ayan. Dugay-dugay jug ko nga, wa katanaw sa Facebook, sa inyo ha, Kapitan, o Mami Lucky, tungod kay, naamidri sa bukid sa de Oro. Ayan, nag-uma. Salamat po sa inyo. May na lang kay doon na may paabuton. Lani Kegod, nakaantabay po lagi sa programa. Salamat po.
2: Ah, nangyay, gimingog, gid ka ayon ni sa LSMC nga mag-live mo. Kay gwapo kay si Captain J.
1: Ha-se-se! Salamat po.
2: Si Char. Char, good aning mga comment na rin. Oy.
1: Si Aileen Chin, ayan, you're back. In love na po, Captain J and Mommy Lucky. It's been a while na wala naka-live view. Watching po live all the way from Maramag, Bukidnon. Greet naman po ang Zabortiza family, Prospero family, Amodio family, and Chin family. Keep safe po always. Aileen Chin. Salamat po, Aileen Chin. Diyas Maramag, Bukidnon. Mabuhay ka.
2: Everyday po siya nagpaminaw, Captain Jake O, sa may Don Carlos, Bukidnon. Si Arlene Onyot. Maraming salamat po sa inyong pagpaminaw. Hello po daw kay Angelito Dusabas, Captain Jake. Mga taga-Kapalong, bisang perting inita daw, nagbuhos daw sila karon.
3: Oh.
2: Uy, sa panahon ngayon na mainit ha, tapos biglang kanabitang muulan, mag-amping ta kanunay, kaya ang grabe, uso kayong ubo karon, sipon, ug a lot more na mga sakit. So kinahanglan yun nga, pakusgo na nga ito ang resistensya, pinaagi syempre sa pag-inom ug daghang atubig. Ayan, ug syempre ang apilan ug food supplement nga Magnum C Herbal Capsule.
1: Ayan, importante yan, Magnum C Herbal Capsule.
2: Kamala mo nga ng guwapas, Mami Lucky, kaya ang beauty comes from within.
1: Aba.
2: So niinom ug Magnum C Herbal Capsule within, ni gawas, mauni ang guwapa.
1: Aba.
2: Mauni ang kagwapa di ay chara.
1: Aba, i-blame gani ka. Wa malagi na usap akong dagway, Mami Lucky.
2: Depende mo kung sa pag-inom. Kung 3 times a day baka or 1 times a day, 1 times a day, 1 time gaya din.
1: Salome Alfon, eh, maraming salamat po. Shoutout po sa tanong empleyado sa NCCC Mall Maa.
2: Uy! Hi!
1: Salome Alfon, maraming salamat po.
2: Salamat po.
1: Arlene Onyot, maraming salamat. Angelito Dusaban, maraming salamat po sa inyo. Wala nang mensahe po na para sa ating share of the day, mga kaibigan. Mami Lucky!
2: Para sa akin, Captain Jake. Oh, kaya ko.
1: Sa kitas dalunggan na niya. Ay, sorry, tingog. Ay, sige, Mami Lucky.
2: Alam mo, ayun sila, Captain Jake, you can do a lot of crazy things when you are in love.
1: Yes.
2: Sincere, tama man. Sincere ang kanabitang nahigugma si Michael sa iyang uyam. Pero ang pangutana mang yun, Ana, nga dapat ba nga kanang magbuhat kag mga butang na beyond na sa dili maayo para sa taong gihigugma ni
1: niyo?
2: Para na ako dili. Nga naman, Captain Jake, kasi Captain Jake, ang gugma manggo, dili man but pasabot na. Pwede manggod ka mahigugma sa tao, mahatag nimo ang mga butang, dili lang pinaagi sa material ng mga butang. Pwede pod na siya nimo ipakita sa tao.
1: Tinod.
2: Di ba? I mean, pwede nimo ipakita. Unsa man ang mga pamaagi, Captain Jake.
1: Palit yung cellphone ka na.
2: Ayaw, pod ng cellphone pod. Uy, ganun dili material. Pwede pod nimo ipakita nga nagrespeto ko sa babae.
1: Tinood.
2: Pwede po niyo ipakita nga ga-effort ka sa babae.
1: Tinood!
2: Respeto sa pamilya sa babae. Di ba? Magrespeto ka. So, yeah, mo na siya. Actually, kung ako ang babae ha. Mo na gid na ang akong kalipay as babae.
1: In other words, doon ay laing pamaagi para sa pagpakita sa gugma.
2: Yes.
1: Dili lang pinaagi sa pagpapalit o mga material nga butang.
2: Yes. Pero wala po ta kahibalo sa ilang story, mga good Captain G, kung ang baba ang si Michael ba, basin po ba og na pressure ni siya sa babae nga. Ang babae ba karon na, wala po ta na ingon, wala po ko ni judge basin lang, kasi wala man ta, tanaw na ta sa laing perspective ba, baka nakabuhat siya mga aning ang mga butang, dili lang man siguro to impress the babae, Captain Jake, but to give security nga, kaya na ko nung ihatag sa imuha.
1: Yun.
2: Pwede, Ana, kasi wala man ta kabalo ka, basin nung iana po.
1: Basin ang babae kay high maintenance.
2: High maintenance, lisoda po, Ana, oy, no, kung iana ang sitwasyon. Pero makita po ni mo sa babae, nga nahigugma po siya sa lalaki because nagpaabot po siya sa dugay nga panahon sa lalaki, Captain Jake, sulod sa prisuhan. So check dito ang higugma, nahigugma sila sa isa't isa. Ikaduha, ang gugma, Captain Jake, kung walay kanabitaong communication, Captain Jake, daily communication, open communication, mahulugid nga ang gugma, maghimo, maghinahinay na siya o ka-fade.
1: Yeah, babae po mga kaibigan, and even lalaki, napaka, yung mga long distance relationship mga kaibigan, kana ganing naalang sa gawa sa bilangguan, pag long distance, napagani mga chances talaga na makagusto sa lain ang usa ka tao. Samot na siguro kung nakasasulod sa bilangguan.
2: Yes. Kaya hindi natin mabiblame din ang babae, Captain Jake. Pero what's the good news about this? Dili man siya good news, pero usahay manggod, ibutang ta sa sitwasyon nga alanganin o kanang sa sitwasyon nga wala na kay lying choice, Captain Jake, kundi libag-uhon ang imong kinabuhi, pinaagi sa ipahatag sa imuha nga sitwasyon sa Ginoo. Parehanin kay Michael, ibutang siya ana nga sitwasyon na siya nahimo nga self-redemption.
1: Yes.
2: Ibig sabihin, na siya mga pagtulunan dito sa iyang gibuhat, nga dili dai dapat ingon ani, you must not go crazy over love. Kaya pa ni manggod nga sa laing butang ipakita ni mo ang pagigugma ni mo. And I think Captain Zeke, ang babae ka ron, nanabot siya, naplasta na siguro siya sa ihang kinabuhi. I mean, we cannot blame her if na siya ka ng, if naging relasyon siya sa laing Captain Zeke, nga, I mean, di man po sila minyo, Captain Zeke, pero at least ba, nahimo pong open ang babae sa iyaha or nahimo honest. Kasi sa relationship, importante yun ang honesty sa relationship. And I think sa situation, ender lang na ko, Captain Jake, sa mga nahitabo sa ato ang kinabuhi, naagi mga turning points sa ato ang kinabuhi, Captain Jake, mga makaingon ka nga, gipadala ni sa ako para na ako'y ma-learn and ma-correct na ako ang kaugaling.
1: Gipadala?
2: Gipadala nga sitwasyon, parihaan eh. Makabuhat ka din maayo.
1: I don't believe, gipadaan na siya. Kaya kining ang pagkakamali, dunay mga unintentional o dunay mga butang na pagsulay sa kinabuhi nga di ni mo uncertainties, di ni mo control. But this is out of kanang intentional nga mali. Ayan.
2: Yes. So, consequence ni siya. Maon ni siya ang consequence sa imuhang nabuhat nga pagkakamali.
1: Uso mo na ito ha, klaro na ako mga milaki ha. Dunay pagsulay nga ginaagi ka sa Ginoo para mahimo kang matalino sa kinabuhi. But dunay mga pagsulay nga out sa imuhang desisyon nga intensyon ni mo nga mubuhat alin, for example, mubuhat kag dili maayo, that's your intention. Imuha nang intentional na dili na siya basta lang niabot sa imo nga pagsulay. Pero halimbawa dunay pagsulay nga gikan pagtugot sa labang mga agaw, halimbawa mga uncertainties, di mo control ng mga sitwasyon, kana nga mga pagsulay, yun yung mga pagsulay na pwedeng ipolish ta, mas motibay imuhang, mas makakatun ka sa ina nga pagsulay. But kini, out of intention ni mo mabuhat, and these are the consequence lang. Consequence lang sa imo na buhat ng decision nga di maayo. So, muna isa sa mga butang na dapat na tumakatunan karong adlaw. Sige, Mami Lucky.
2: Kata lang ako, Captain Jake, ako. Kata lang man ako, ah.
1: Okay, kata
2: lang to siya.
1: Para mag-text.
2: Siya. End of conversation. Ay, wait lang, Captain Jake, ah. Si Kuan, Captain Jake. Si Kaning, si Cherry D.I., Captain Jake. As si Salome D.I., Captain Jake. Lady Garden niya siya sa NCCC. Nagtanaw siya live na to, Ron.
1: Aba,
2: hello.
1: Asa ka naminaw nga radyo? Ayan, sa Facebook live ka lang naminaw?
2: O
1: nakikinig ka rin sa radyo? Si Amira Tim, nakaantabay sa programa natin sa San Francisco, Agusan del Sur. E naminaw sa to si Flor Sugarol ng Purok 10, Kasuon, Mongkayo, Davao de Oro. Salamat po. Si Romeo Amante ng Malaybalay, Bukidnon, nakaantabay sa programa natin. And Manolito Galzote ng Tantangan, South Cotabato, nakaantabay sa programa natin. Salamat po.
2: Hello, mabuhay.
1: Mabuhay po kayo mga kaibigan. Ngayon din na mga kaibigan, ang lagi po naming sinasabi sa inyo, one thing na pwede natin makatunan aning story is that every decision dunay consequence. Ayan. And every consequence dunay mga lessons nga nakaakibat diha. Okay, matag decision dunay ginay consequence. It could be good consequence or bad consequence. And matag konsensya or consequence, mga kaibigan. Konsensya, di ba na?
2: Conscience, mga kap.
1: Matag konsekwensya. Ayon, konsekwensya. Matag consequence, mga kaibigan, ay dun ay kaakibat nga lesson o pagtulunan. And ang kamaayoan ni kay nahitabo ni si mong kinabuhi, dun ay mga pagtulunan nga nakatunan. But before ani Mami Lucky, ato lang gustong sayron nga, kaya ka naabot sa aning sitwasyon, and sa mga tao nga naminaw sa programa, unsabay pwedeng katunan ani. Unsabay pwede na itong makatunan nga lesson ani, kay gusto na ito klarohon kung doon na bagay makatunan nga lesson ani. Dili lang ni puro pagmahay, Mami Lucky, kundi yes, doon ay gwapo nga pagtulunan lesson sa makutlo na ito ani yung story, so that it will give a sign or warning sa mga tao nga inani mag-isip.
2: Ayun!
1: Inani mag-isip, mga kaibigan. Okay, so muna ito, I don't believe, mga kaibigan, sa kwento, sa ato ang share of the day, nga nabuhat doon yung mga butang ha, just to impress the person nga yung nahigugmaan o nahigugma siya. I don't know, mga kaibigan. Doon na ba yun na ng lalaki? I don't believe. Oo, magpa-impress ka, pero to the point nga manghilabot ka kwarta para lang to impress a person, I don't believe, mga kaibigan. Akong basa, basi napakailahing ang ibuhat. It could be hindi mo binanggit sa amin, pero hindi na namin pakikialaman yan. Pero yes, dun ay, sa ako magong nakatunan, Mami Lucky, over the years, ha? Halit, makinig po mga kaibigan, over the years. Dun ako yung mga naengkwentro ng mga tao sa kong kinabuhi nga nakapanghilabot o kwarta, ano bang, kana bang madaot ba? Out of kana bitong sobra ka gusto makabot ang pangandoy nga sa madali ang paraan? Mm-hmm. Ang uban sa ila ha, bunga sa grabe nga pangandoy. Ayan, isa na siya ha.
2: Dreams. Sobrahan ka dreams.
1: O nga, gusto nila shortcut. Gusto nila makuha dahil just to impress sa mga tao. Nga, wa man unta sila. Wa man unta hindi katabang sila. Ano mo, gusto man na ito magpa-impress sa mga tao. Wa man unta ikatabang sa ito ha. Mas muna ito na ha. I don't believe mga kaibigan sa kwentong to dako kalabutang babae. Maybe it's a factor pero di na siya mao ang pinakapunto di ha. Kaya dili ko mo ito nga sa kalalaki, kaya ni mo isakripiso imong pagkatao para lang ipa-impress mo sa kababae. I don't believe. I don't buy that idea mga kaibigan. Pwede man magpa-impress ka, daghang mapamaagi ma-impress. Kanalang pagkamaayo na itong istorya, makailad mga ng lalaking may kwarta. Ano na kung ginamin ba? Makailad man gani ng lalaki nga bisag way kwarta.
2: Correct.
1: Di pa gani, gwapo.
2: Tama yun.
1: Gamitan lang o glaway. Glaway, may lang mga istorya.
2: Sense of fun.
1: Oh, sense of humor. Ano lang. Kaya di ko mo to, dili ko mo palit na ng idea nga na ako lang eh. I mean, wala na ako gina... klaro na ito mga milaki. Atong share of the day, ihaning kwento. But ako lang gusto sabto na ato lang uting kayon ba nga para masunda na to unsa nga klase nga thinking atong likayan o atong iwasan. Ayan. So ato ning uting kayon. Not because nagduda ko sa story but because gusto lang na ito masabdan. Kana bang unsa bang way of thinking ang dapat na tumali kayan so that di na ito masundog.
2: Yeah.
1: Ang dakong kalabutan na ni mga kaibigan sa akong pagtanaw is that sobra o kanang sobra kapag paninguha sa pagkabot sa mga butang sa daling nga paraan. Pangalawa, it could be ganang mga bisyo o vices na ito sa kinabuhi. E tungod, doon na natin maayong panginabuhi, doon na natin saktong kwarta. And napakarami ko na nakilala mga tao, mga kaibigan, na kung saan sumasagana na sana ang buhay, may maganda ng karir, may magandang trabaho, may magandang kinikita, doon nagsisimula ang pagkasira ng buhay. Bakit? Hinahaluan ng bisyo. Pattern yan mga kaibigan. Napakarami ko nang kilala mga kaibigan. Di na mabilang siguro. Milambo. Sa kung kano sa milambo, nahibulong ka, asa na si Kwan? Naguba ang pamilya, nag-away.
2: Okay.
1: Nagbulag ang managasawa, nagbulag ang Kwan. Naguba ang ilang relasyon. Nga naman, asa naman turon yan negosyo? Wala na kay ng babae, manggod. I'm not saying mga kaibigan, maupo niyang story. But isa lang sa ako ang gustong matagad ninyo. Way of thinking pagkanaan ay kwarta ang tao. Ayan. Kung asa, dapat na itong bantayan. Kung kanusan na dapat magbantay sa itong mga kaligon, ang pinaka dapat bantayan, yung mga panahon kung kailang ka pinagpapala.
2: Yun.
1: Kay malahi ang dagan o grabe ang temptation sa kinabuhi pag naanay kwarta o sapi. Makakaton ka nagmga butang nga dili maayo to the point nga manghilabot ka nagkwarta nga dili imo. Ana na siya, it could be sugal, bisyo, kaliwat kanan kay because kung babae lang just to impress di ko mo to. Ano naman? Ang babae mga kaibigan kung materialistic lang ni siya. Ato tanawon mga milaki ha. Kung materialistic lang ning bayhan na sa loob ba ng isang taong kaya ba niyang muadto pa sa prisuhan para magpakita dito suporta sa lalaki?
2: What?
1: Dili ko mo to. Oh, maybe siguro isa ka buwan, the most dua ka bulan. Pero sa katuig, di na niya magpakita. Oy, kung material nga butang lang, ang kung materialistic kining babae. Kaya lang siguro, brother, imo lang na-highlight sa story nga gusto ni mong magpa-impress eh nakabuhat kag dili maayo kay gusto nimo i-feed ang babae because imo lang choice. Wala siguro gipangayo na sa babae. I don't believe na babae materialistic o nagapangayo sa mga butang nga kanabang mga imposible kay nga butang di na nimo ma-afford ba. Nya kung ako po'y lalaki pangayuan na di na ko afford na ako mo ihatag. Nothing to impress mga kaibigan ba. Dili man kailangan naon tong babae. Now I believe may something wrong along the way mga kaibigan na hindi lang nababanggit sa kwentong to mga kaibigan kung saan nabanggit niya na kung saan sa pinagpala, kung saan sa lumago ang kanyang kita, kung saan lumago ang kanyang karera, na-promote siya, doon pumasok ang hindi magandang pag-iisip. Mag-ingat sa mga panahon kung saan walang-wala ka pa. Kay it could be basi makahunaw na kag dili maayo, no? Mas labing magamping sa panahon nga naa na ka. Doon na ganin nakasulat sa Biblia na mamilaki nga usa ka panalangin. Tagailang ko og sapat Ginoo. Ayaw nang dili pun magkulang kay basin makakatun ko manghilabot. Tagailang ko og sapat. Basin unya og naa na sa ako ang tanan, makalimot ko nimo. Familiar ka na nga verse mamilaki? Familiar ka na nga nakasulat sa Biblia nga nay usa ka pag-ampo, I think si David ata ang nag-ampo na. Or I don't know, nakalimot lang ko mamaya. Ako lang ang balikon na. Usa ka pag-ampo na sa Biblia nga ang iyang ipangayo nga dili lang unta sa mahikawan sa grasya kay basin makakatun sa manghilabot. Dili pud sobra kay basin unya og sa panahon nga naa nang sobra nga bahandi basin makalimot sa Ginoo. Ang ipangayo lang niya sapat para sa iya. Muna inindot.
2: Prayer ni Agur, no, Kapitan?
1: Ah, okay. Dili dito kay David.
2: Ginoo, ayaw ko hatagi. Sobrang makalimot ko kanimo. O ayaw usap pasag di nga makulang. Hatagi lang kong igo o sapat. O kasing-kasing kanunay mahinumdom ang tanan nako nga kanitanan gikan kanimo.
1: Ayun. So, yan ang ibig sabihin, mga
2: sa Proverbs 38:9.
1: Bigyan mo lang ako ng sapat. Sapat para sa akong panginahanglan, dili kulang kasi makakatuon ko manghilabot. Ug di pud sobra kay basi makakatuon pugo nga makalimot ko sa imo. Mao na ang pag-ampo sa usa ka lingkod sa Ginoo. But kini nga story mga kaibigan, katudlo nato nga nindot maninguha sa mga butang, mga bison ta walay problema. Ang pinaka pobre aning kalibutan na kanang di mga bison. Libre man ang mga bison. So i-avail nimo na.
2: Kay free ra.
1: Free ra man na siya. Pero ang nindot nga mga bison, kalakip ang paglihok. Pagpaningkamot o tama nga pagpaningkamot mo na siya'y nindot, mamilaki. So naningkamot ka, muabanti ka sa unahan, ayaw pagdali. Ayaw da yun gustong kabuton ang mga butang. Ingon pagani sa kuha, sa kong mentor, ingon siya nga, do not eat what you cannot chew. Ayaw kauna ang butang, di ni mo kayang usapon kay matunlan yuga or matukan ga. Tapos buna to ha. Do not eat what you cannot chew. Oh, ayaw kauna daw ang butang na di nimo kayang usapon kay matukan kag yun ana.
2: Kung matukan ka
1: ayaw anya. Pugsa. In other words, mga kaibigan, mangarap ka lang, walay problema, pero ayaw pugsa og di pagid panahon. Mao na nga ang tao man gud gusto man to sa kagustuhan na makabot ang mga butang. We tend to do things nga dili na maayo, nga makapanghilabot na ka tungod sa kagustuhan nimo magpa-impress, maghinambog, di man na maayo. So, ibig sabihin po mga kaibigan, ang story, gatudlo karon nga, okay mga ambisyon, pero ayog buhat og butang nga dili maayo para sa imong ambisyon. Hindi lamang mahalaga mga kaibigan ang pagkabuot sa imong mga pangandoy. Ang mahalaga, yung makarating at makuha yung pangarap na buo pa rin ang pagkatao mo. Ibig sabihin, hindi nasira ang dangal, hindi nasira ang karakter, hindi nasira ang pagkatao. Yun ang pinakamagandang tagumpay.
2: Yes, mo na isakto dapat. Sakto
1: yun ang lesson mga kaibigan sa story ngayong araw mga kaibigan. Okay, mangarap tayo. Okay na meron tayong gustong makabuot sa kinabuhi, but hindi dapat nasira yung ating dangal.
2: Correct.
1: Hindi nasira dapat yung ating pagkatao.
2: Pangalan.
1: Ayan, ampingan ang pangalan above all mga kaibigan.
2: Yes,
1: pangalan nga pwedeng mapasindunggan ang Ginoo nga gatabang sa imo. Correct. Kana may nindot kay nga kadaugan sa kinabuhi.
2: Wapo ni ako ani i-post ka sa taong Facebook.
1: Mga nang lesson sang nakatunan nato karang adlaw. Okay na mangandoy ta. Ayaw lang pagdali. Kaya ka nang gagadali, mga kaigsoon, na kasagaran, masipyat yun, madamag yun. Kaya gusto man makabot dayon ang pangandoy. But I'm not seeing, kanina nga, katong story, mga kaibigan, maugid to yaha. Ako, pangaghapran ako to. Kay ako magumabasa sa pattern sa story nga, ang babae, di man ako maramdaman nga dun ay materialistic ang babae. Kaya in fact, nananghit pa magganing babae nga, muna niyang ulahing adlaw sa ako ang pagbisita, ha? Kaya kung materialistic na babae, doon ay pattern sa mga materialistic babae.
2: Naka-experience na ba kag mga materialistic na babae ka?
1: Na ako'y kaila, pero ako ka-experience.
2: Ah, wala ka, so, wala ka kauyabong yan.
1: Wala, pod. Kaya wala mabuko ko'y kahatag pod.
2: Oh, sad mo. So,
1: di ganun yung magdugay, for sure. Kaya wala ko'y kahatag. So, kung naman kayo'y nauyaban na, di ganun yung magdugay, wala ko'y hatag. So, ibig sabihin ba mga kaibigan, mabasa niyo sa story nga, dili niya siya materialistic na babae lang. Maybe it's you, Michael. No? But I hope you've learned something yun. sa imong story, 11 years ba naman ka na prison, for sure doon lagi kayo nakatunan ani. Mabuhay ka. Congratulations,
2: brother. And I hope, Captain Vic, sa tanan nga mga experience na to sa kinabuhi, dili lang kay Michael, kundi sa mga naka-experience po o kanang nakasinati po yung ani sa ilang kinabuhi. I hope nga naamoy na-learn dito.
1: And for sure, doon ay na-learn si Michael. And of course, 11 years ka na priso eh. So doon ay nakatunan, in lalum-lalum ni nga pagtulunan sa kinabuhi. And I hope, nga di na ganyan mo na usbon. Kay, ang ako magong nabantayan, mga milaki, kining kasagaran na makahilabot o kwarta, it could be nagbisyo yun. Nga naman, it's either nag... I'm not saying nagbisyo sa mga milaki, pero ako magong nasabdan o kasagarang inaani nga sitwasyon, pattern magunin siya, kasagaran mga tao makapanghilabot ka ng dunay bisyo, anong kanabang sobra kambisyoso, makakatun mga pagsugal, makakatun o ganang paghit-hit o dili mayong hit-hitunon. Kaya makapanghilabot o dili mayo, ano ba, makabinuang ba? So, anyway, maraming salamat po mga kabin. Sana we've learned something today. Do not eat
2: what you can chew.
1: What you cannot chew. Ingon pa ni Doc Alan Butuyan. Siya nagtudluan ang sagawa. Ayaw ka una o sa kabutang. Hindi mo kayang usapon kay madunlan ka. Ayaw dalia, ibig sabihin. Ayaw pugsa mo na ibut pasabot, ana. Maraming salamat po mga kaibigan. See you po next week, Sabado. Santa Josefa and Trento.
2: Yes.
1: Magkigakos mi sa ito mga inahandya, and I hope magkita-kita tani sa Santa Josefa sa ilang gymnasium diha karong adlong Sabado next week na ito, 22 alas 8 ng umaga and alas 2 ng hapon sa Trento naman, Agusan del Sur. See you po mga kaibigan, sana makuha niyo ang jackpot prize sa pera.
2: Oh, Magam C!
1: Ako po si Captain Jake.
2: Huwag ako si Mommy Lucky.
1: Hanggang bukas muli sa programang Love,
2: Sex, Marriage and Career.
1: Kami po ay mag-iiwan sa inyo ng mali ay mali at ang tama ay tama. Lagi niyo pong ipaalala yan sa inyong mga sarili. Mali, mali talaga yan. Huwag nang pangaturanan. Hindi minsan natututo ang tao dahil napakataas. Napakataas talaga ng pride. Garbo nga was lugar. Kaya hindi natututo, mga kaibigan. Pag mali, umamin ng pagkakamali.
2: Be admit. Be, ano siya?

sa Purok 5A Regional Multipurpose Evacuation Center, Lento, Agusan del Sur. Apil na sa Kalingawan o Kasadya anang adlawa. Pwede mo musalmot o muapil. Magnum C user man ka o dili pa. Para sa jackpot prize sa pera o Magnum C, nga na'y chance makadaog og 50,000 pesos cash. Ayaw kalimot dalhon ang inyong mga empty sachets o blister packs sa bisan unsang Magnum C product o Mutya products. Pwede sab ka makadaog og papremyo sama sa Android cellphone, LED TV, home o kitchen essentials, portable Bluetooth speaker o daghan pang uban. Maong timani ang petsa sa inyong mga kalendaryo o gapil na sa Kasadya. Agosto 22, alas 8 sa buntag sa Santa Josefa Gymnasium, Santa Josefa, Agusan del Sur. O alauna sa hapon sa Purok 5A Regional Multipurpose Evacuation Center, Rento, Agusan del Sur. Kita-kita ta sa Magnum C Caravan Day. Basta Magnum C, epektibo, barato. Magnum!

0: kamabungan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
1: Sara Villar, Poro Kwandi. Karong nakagamit na ko sa Magnum C. Okay, Kesha. Dako, Jukay, kung pasalamat sa akin. Nga, no, Kwan, dako, Kesha, katabang. Mo na nga, gamitin, Jud.
0: Di na Jud mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
3: Berto Loretti, taga Tina, San Miguel, Surigao del Sur. Taas ako dugo, 170 over 110. Karon kay nagmagnum sim ako, normal ako dugo. 130 over 80. Dili na nagasakit na ako, ano ba? Tiyan, hindi ko kakapi. Kapi laman ang ano na ako, barato pa.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Murillia. Sakit imong ulo? Duna ba kay gahi nga ubo? O di kaya'y kanunay kang malipong? Niya na ang solusyon na makatabang sa imuha. Magnum C Massage Gel. Magnum C Massage Gel. Epektibong gamiton sa mga paglabad sa ulo, pangmasahe sa mga kalikuran, panuhot, bikog, ug uban pa. Safe gamiton para sa mga bata, hilabi na sa mga buntis. Ug ang Magnum C Massage Gel, FDA approved pa. Haplas nga humot ug makaayo pa. Magnum C Massage Gel na. Magnum C Massage Gel. Ang Magnum C Massage Gel mapalit na sa tanang butika ug parmasya nga duol sa inyong lugar.
4: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
5: Ha? Kabuhian man ko oy.
4: Sus, dagaton day ka. Dara o pang kabuhi. Magnum C Refreshing Oil.
5: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw.
4: Refreshing lagi.
5: Lami sa paminaw.
4: Refreshing yun day. Magnum C Refreshing Oil na day.
5: Refreshing oil gyud ay nindot ni para sa mga kabuhion og biyahe.
4: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Tiyan Roa, taga Puro Cuatro, Barangay Concepcion, Kabaduaran. Kaya itong una gawin, nagagamit yung mga regular na kapipitaw na kay nagamlagay bawal. Matong ang itis niya, hindi man ang Magnum C kayo, hindi masingaw. Manawang nga tulad-tulad, okay naman yung paminaw. Yung herbal man, di dalang pong tambal-tambal ba?
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao City, HB1 Pharmacy, Suiho Pharmacy, o Bria Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Leonora Dudas Bertimos, midwife sa Barangay Bayabason. Napagamit na ako sa Magnum C, ganahan kay ko kay murag mga live me, o niya, tsada kay niyang coffee, labi na tong barley o katong herbal coffee. Then ang mga hapla,

0: bus o grab, gagamit gud mi o ga ang mga BHW namo o ga among mga senior citizen sa Bayabason. Epektibo na, barato pag yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Valencia City, Bukidnon, City Drug, Bufarco Pharmacy, Luke Pharmacy, Mac Amiel Pharmacy, Sincere Pharmacy, o Advent Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Ako si Dominador Biokay Senior. Sa Nusay, Turel, Davao City. Tukad na kayo ng Magnum C Capsule o Kape. Tapos yung ibatay kamay, nawala yun. Kalawin sa inyo, nawala yun. Munang binting, yun ako na inom. Kadadla yung pinom. Kasi sa karnaw, kapag kong inom, kalima, aning Magnum C Capsule o Kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ko ninyo kung gusto nyo. Dating lamiya yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Medjum Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
4: Good morning, Mang.
5: Uy! Good morning, Pang. May kinimata na ka pang dali pa, mga pinatangduha.
4: Kumuta ng...
5: Dali din yung mga pitatilawin ng kape.
4: Kumuta sa aroma ni, uy.
5: Ay, syempre.
4: Be, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malami yung kayo.
5: Sus, Pang, lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
4: Magnum C Herbal Coffee?
5: Oo, mao na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang kay nanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagid-ani kay nanin siya malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
4: Kung mao mang, ako sabi ni rekomenda sa kong mga kaubans trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kahigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
5: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
6: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lamian na, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
7: May diabetes ka ba? O may kakilala kang hirap kontrolin ang blood sugar? May bagong katuwang na kayang tutulong sa'yo. Magnum C DiaCare. Formulated with natural ingredients na tumutulong protektahan ang katawan mula sa komplikasyon ng diabetes. May pine bark extract, mataas na antioxidant para sa healthy blood circulation at laban sa pamamaga. Insulin powder, tumutulong i-regulate ang blood sugar para maiwasan ang biglang taas o baba. Makabuhay, kilala bilang life-giving herb na tumutulong na nag-aalis ng toxins. At serpentina, ang halamang may natural na anti-diabetic properties na nakakatulong pababain ang blood sugar levels. Sa tulong ng Magnum C DiaCare, mas balanse ang blood sugar at mas masigla ang bawat araw. Magnum C DiaCare, natural na kalinga para sa mga may diabetes. Basta Magnum C, epektibo, barato.
8: Love, sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career.
9: 10:04.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
8: Rubilin, Rosales, Sandra Pael, Maa. Lamin na ang tulog, lamin ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na ni. Nakainom sa ampuan. Barley, wala to siya. Kaya lang po na mo. Bili namin ang problema sa barley.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Barley, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, o Bria Pharmacy.
10: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa, with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ako si Antonio, 68 years old. Wala akong magdahong ngayon. Ani di ay ang epekto sa diabetes sa akong pananaw. Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi pod ko na tanaw sa adlaw tungod sa sobrang pagkasensitibo sa ayag. Nay, galangan ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap ni ini, gisulayan ako. Ug tuod, mauna niya pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatanaw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka-diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
12: Taa na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Mga ka-MCOR, it's time to celebrate because MCOR is turning 68! 68! Ngayong August 1 to 31, don't miss the MCOR 68 Anniversary Sale! Anniversary Sale! Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan ang tatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-cards at 8 e-bikes ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at 0 interest na may electric vehicle ka pa. Visit your nearest MCOR branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.mcor.com.ph. For DTI Faith Trade Permit Number R11-100009, series of 2026.
14: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

Maing adlaw sa tanan, naay pangutana dinhi, what if part sa ato ang mga medisina sa itong mga tambal, ato ana po na siyang makuha diha sa ito ang mga kusina or kitchen. Kabalo ba mo mga pinangga nga matag-adlaw, nagahimo tag mga desisyon unsa ato ang kaunon, ato ang ipamahaw, paniudto, panihapon, ang uban gani, mag-snack-snacks pa, although wala na ito i-consider ang snack nga kabahin na yun na siya, no? Pero naiusahay, dapat makabaluta kung healthy ba ni nga snack or kailangan ba ko mag-snack. O ang ato ang mga ginainom, kinahanglan ta na ata insaktong desisyon. Usahay, magunahon na ta nga ang pagkaon, makapaigo lang nga makapawala sa ato ang mga kagutom. Pero kabalo ba ka nga ang pagkaon nato na pa na siya'y mas more nga katuyuan or function, purpose. Kung unsang ato ang gikaon, mao na siya nag-provide sa mga sustansya nga atong gikinahanglan. Unsa man ang mga sustansya ha, mga useful substances nga naa sa pagkaon nga gikinahanglan sa atong lawas para ang atong lawas maka-function insakto, maka-repair sa iyang kaugalingon o magpabilin siyang himsog. Timan igyo na, timan anjo na to na nga ang ato ang kahimsog wala lang na siya sa to ang huna-huna lang sa exercise, wala ra na siya dihapod. Naagyod, usa sa mga fundamentals is gikan sa mga sustansya nga atong gikaon. Mao na nga usahay, magunahuna manggunta nga ang pagkaon, ang purpose niya igo ra makapa wala as kagutom ba, no? Of course, mulagsik ta, muraging ana rasagad ba. Kini nga mga sustansya ha, mutabang na siya nga para muporma og atong dugo. Muscle, hormones. Sa manang hormones, mura na siyang mga chemical messengers sa tuang lawas. Kung atay mga mensahero, tigdalag mensahe sa tuang mga trabaho, no? Na yung mga messenger, napuntay mga messenger nga tigsulti siya, tighatod siya dito sa lain-lain partes tong lawas para magsinabtanay ang ato ang mga lawas. Mufunction sila nga magtinabangay. Kailangan og chemical messenger, mao na gitawag mga hormone. Mutabang na sila pag-control sa mga butang sama sa blood sugar, stress, pagkatulog, kaganas kaon og ato ang pagtubo, no? So importante ang hormone. Now, kining mga sustansya ha, muporma po na siya og mga enzymes. So, unsa man ang mga enzymes, mga pinangga? Ang mga enzymes nga ato ang gikinahanglan, mga sustansya or mga substance na siya nga mutabang sa ang lawas para nga atong lawas mo trabaho, makatrabaho sa mga importante nga mga chemical reaction. Kaysa atong lawas pinangga, para mo function niya pag-ayo, kinahanglan na siya og chemical reaction. Kita ka anang gisugnod, nagsiga nga kahoy. So kung imuha na siyang tabunan, mapalong siya. Pero ang nagsiga nga kahoy, nga nagkalayo nga kahoy, o niya, insaktong hangin, kusog ang iyahang kalayo, kusog ang iyang hayag, paspas ka siyang masunog.